0: sa ay.
1: Diba? Yun po ang sabi ng batas eh, na kahit na ikaw ay nasa wasto na pagmamaneho, ikaw ay nabangga, merong mga namatay, kasama tinitignan pa rin doon ng batas.
0: Bullseye!
1: Hindi ito tungkol sa kung sinasadya yung pong nangyari. Kundi may mga pagkakataon pa rin na hindi maipagtanggol na kawala ng pag-iingat.
0: Bullseye!
1: Diba? Yung pong inexcusable lack of precaution.
0: Bullseye!
1: Doon po sa pagmamaneho.
0: Bullseye!
1: Ayon po sa Korte Suprema, Supreme Court, ang pagkakaroon po ng right of way o pagiging nasa tamang linya ay hindi.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Otomatikong paglaya, pawalang sala doon po sa pananagutan at proseso.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang bawat driver ay inasahan na magmamaneho nang meron pong dahilan na una, pag-iingat at pagbabantay sa lahat ng oras.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabihin, paghawak mo na ang manubela, alisto ka na yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito pang sinasabi doon po sa Supreme Court. Ang sabi ha, at dapat asahan na maaaring may lumabag sa batas trapiko.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang ibig sabihin doon, i-anticipate mo na kahit na ikaw ay maayos na nagmamaneho, maaaring sabi ng batas eh, maaaring meron pong lalabag sa batas trapiko. Ibig sabihin, may pagkakataon talaga na okay ka, maayos yung pagmamaneho mo, meron pa rin talagang, hindi na ito pinag-usapan ko, ibig sabihin, meron pa rin talagang pagkakataon na merong yung iba pasaway, yung iba naman po ay nakaka-aksidente. Diba?
0: Bullseye!
1: Hindi naman direkta dito sa pinapatungkulan ko kasi yung binabasa ko po, yung research ko, nakaayon na rin po ito sa batas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ibig sabihin po, kahit tama ka sa linya, kung mapapatunoyan na maaari pong naiwasan ang banggaan, kung mas maingat ka, halimbawa, hindi ka mabilis na nagpapatakbo, nakabantay ka, handa kang huminto, maaari ka rin kasuhan at mahatulan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya kanina, pinapakita ho natin yung pong CCTV footage, gaano ka kalayo, ilang metro bago ka nakapagpreno.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na kahit na ikaw ay nasa tamang linya at sumalpok sa iyo yung motor pero hindi ka nakapag-apply ng preno at pag-ewang-gewang ka bago nangyari ang aksidente, kahit doon sa mismong yung pinakapagbangga ay nasa tamang linya, tapos galing ka sa pag-ewang-gewang, pwede pa rin magkaroon ng pananagutan. Halimbawa, dire-diretso yung takbo mo, sumalpok sa'yo, nasa tamang linya, at hindi ka nakapag-apply ng preno.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Merong pa rin pananagutan. Pero itong CCTV na ito, malaking ebidensya ito para ho doon sa pagsasampa ng kaso, pabor doon po sa driver ng truck. Kasi makikita ho dito, ilang metro yung layo bago pa man nangyari yung pong banggaan, nakapag-apply na ng preno. Kajeral, paano mo nasabi na nakapag-apply ng preno? Ayan o, sa CCTV, pumula yung ilaw sa likod ng oil tanker.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang problema lang natin, meron pa rin kasing ganitong batas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bakit ka kaagad sasampahan ng kaso? Eh, nag-iimbestiga pa lang naman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Ang pagsasampa po ng kaso ay nangangahulugan lamang na meron pong sapat na batayan para mag-imbestiga. Kung meron bang kapabayan, wala pa kasi nag-iimbestiga pa lang. At doon po sa pagsasampa ng kaso, po pwedeng umayon sa iyo ang batas, po pwedeng hindi rin umayon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero yun ang mga tanong eh, bakit ka sasampahan ng kaso? Gayo'y nakita naman doon sa CCTV na ikaw yung nasa tamang linya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, nag-iimbestiga pa lang naman. Hindi pa hatol, pero kinasuhan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi dito, ang pagsasampa po ng kaso ay nangangahulugan lamang na meron pong sapat na batayan para ho mag-imbestiga kung meron pong kababayaan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At hindi pa ibig sabihin na meron kang sala, meron kang pagkakamali.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? Hanggat hindi pa ho napapatunayan yung pong pagkakasala mo.
0: Bullseye! Bullseye.
1: Okay, ang prosecution, pagdating doon, ipapail yan. Ano ang hahanapin po ng Fiscal's Office?
0: Bullseye. Bullseye.
1: Di ba? Ano ang kailangan po ng Fiscal's Office para mapatunayan yung pong pagsasampa ng kaso laban po doon sa driver? Doon pa lang po pwedeng hindi pasado to sa amin kasi ito ang kinakailangan para masampahan ng kaso yung driver.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Una, ikaw ay gumawa o hindi gumawa ng 1 kilo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pangalawa, ito ay kusang loob pero walang masamang hangarin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pangatlo, hindi o nagkaroon ng hindi may pagtanggol na kawala na pag-iingat doon po sa pagmamaneho.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pangapat, ito ba ay direktang sanhi ng pagkamatay ng 3?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung pong sabi nga kapabayaan ng driver kung meron man. Meron bang kapabayaan yung pong driver at yung bang kapabayaan ay may iugnay at yung ba ang nagiging dahilan ng pagkamatay nung pong 3? Siya ba yung driver, yung pong pagmamaneho o yung pong pagsalpok? Kasi tinitingnan din po nila yan doon po sa Fiscal's Office at talagang pag hindi ho nila nakitaan ng direkta na may kaugnayan doon sa driver, po pwedeng hindi po tanggapin, po pwedeng hindi makapasa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tingnan mo, may dalawang black. Yung PNP nag-iimbestiga. Black A, PNP nag-iimbestiga, magsasampa ng kaso. Black B, yun na po yung sa Fiscal's Office. Sasalain lahat ng mga isasampang kaso doon. Kung papasayan, bago pa maiakyat sa korte. Yung PNP nag-imbestiga, mag-file ng kaso kasi yun ang batas, yun ang proseso. Papasa ba doon sa Fiscal's Office? Tatanggapin ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: At para tanggapin, ano mga elemento ang kinakailangan? Yung pong mga binanggit ko, yung apat na yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pinakakailangan dyan ay yung pong pag-uugnay, direkta, na sanhi nung pong pagkamatay nung 3 doon po sa driver. Yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sabi pa dito yung sa... Okay, wag na ito. Yung sabi kasi dito, ang overloading ng motor, hindi otomatikong naglilinis sa'yo. So, wag na lang natin to isama yung overloading doon kasi doon na lang sa pagsalpok, di ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero sa batas kriminal, ang kapabayaan ng biktima ay hindi ganap na depensa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi otomatikong binubura ang pananagutan mo kung meron kang kapabayaan sa nangyari. Kailangan talagang i-establish, meron bang kapabayaan yung pong driver.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Gayon pa man, sabi ko nga, ito pong CCTV ay mahalagang ebidensya na maaaring gamitin para ipakita kung sino ang tunay na sanhi doon po sa aksidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, ha? Pinakamahalagang prinsipyo po doon ay yung pong sino ang may huling pagkakataon na maiwasan yung pong aksidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi man nakaiwas direkta yung pong oil tanker, pero makikita naman natin na ilang metro bago pa nagkaroon ng head collision, nakapag-apply ng preno.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? At ang buod dito, ito talaga siya. Di ba? Kakasuhan ka. Okay? Driver sa driver.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kakasuhan ka, mamang driver, driver ng oil tanker truck. Dahil kailangan suriin kung meron kang kapabayaan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi dahil sigurado ka na na meron kang sala. Okay po?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi ka kakasuhan na meron ka ng... I-judge ka kaagad. Meron kang sala, meron kang pananagutan. Hindi doon. Hindi dahil sigurado na meron kang sala. Okay, wala doon sa driver.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kakasuhan ka dahil kailangang suriin. Kailangan idaan sa proseso. At doon tatakbo ang proseso kung meron bang kapabayaang nangyari.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, ang pagiging nasa tamang linya ay malaking bahagi ng iyo pong depensa. Pwede mong indepensyon na nandun ka, nasa tamang linya ka at nakapag-apply ka ng preno.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero hindi ito sapat na upang automatikong palayain ka agad-agad.
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: pang linya ka at merong CCTV, malaking bahagi po yan ng iyo pong depensa. Para ikaw ay mapawalang sala. Pero lahat ng mga binanggit ko, lahat ng research na ito, lahat ng mga nababanggit ko dito, kaya namang malusaw yan, lahat yan, kung magkakaroon ng pag-uusap. Sabi nga, di ba, ni Police Captain Taliman kanina, bukas yung pong PNP sa magkabila ang panig kung mag-uusap ito. Oh, kung mag-uusap, kung wala pang pag-uusap na mangyayari, tatakbo ang proseso, anong gagawin? Mag-iimbestiga at ginagawa na. Magsasampa ng kaso at gagawa at gagawin na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun. Ibang laban din pagdating na sa Fiscal's Office. Oh, ibang laban na yun. Hanggang doon sa korte. Labanan na yun ng mga matatalinong mga abogado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Ibang laban yun. Dito sa pag-iimbestiga, labas dito yung Fiscal's Office sa ngayon. Labas yung mga abogado sa ngayon. Ang nag-iimbestiga ay ito pong PNP. At yun po ang magiging basihan pag sakali man na-file yung kaso, yung investigation. Kaya sabi ko kanina, mayroong Black A at mayroong Black B.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag natin masyadong isisi sa PNP ha, kasi yun po yung batas, yun po yung proseso na kinakailangan mag-file ng kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron mang masisisi, eh ito pong batas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay! Basahin ko yung mga comment ninyo.
1: Bullseye!
0: To, kamusta dyan to? Sa PNP to?
1: Bullseye!
0: Tropang to eh. Bilang to ha? Pagka-available na, i-live natin yan to. Kasama yung mga media ngayon eh. Masama sila at pupunta sila doon sa PNP.
1: Bullseye!
0: May file kaya yung kaso? Kinasuhan kaya yung pong driver?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-usap din kaya yung pong mga pamilya pati yung driver o kumpanya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano kayang update doon? Yan ang hinihintay sa PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung GC namin na mga media, sama-sama kami doon. Tapos yung pong police nandoon din. Naghihintay na ng update, naghihintay na, nagre-request na ng papress ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahirap kasi pag press con, paalam pa yan sila doon sa region.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan pa ng approval. Interview na lang, sama-sama yung mga reporter. Kaya ngayon, magkakasama sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:15 na gumaga, mga comment ninyo sa live natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito, kita mo na sabi oh. Sabi ni George.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bulok talaga mga batas natin sa Pilipinas. Kita mo na.
1: Bullseye!
0: Sabi pa ni George, tanong lang po, paano kung di paareglo ang pamilya? Makukulong talaga ang truck driver?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit alam naman na walang kasalanan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung hindi ho talaga magkakasundo at talaga magsasampa ng kaso, di ba, nung paghuli pa lang, nakahold na kaagad sa PNP at pag na-file yung kaso, meron talaga. Meron pong pagkakulong dito sa kaso na ito. Pero mayroon pong pagdinig, mayroon pong paglilitis. At doon lalabas kung sino po ang mayroong kasalanan at kapabayaan. Oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwedeng ipawalang sala. Doon po sa korte na yon na laban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito, yung medyo ano po, yung mga foul na mga foul word po doon po sa tatlo, medyo hindi ko nabasahin ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, Fred, na unawaan kita doon sa ano mo sa comment mo, hindi ko lang talaga mabasa kasi dadalamhati yung ano, yung pamilya ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-overtake pa ata sila sa naunang motor eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 'Yun ang hindi natin makita doon sa CCTV kung doon sa may unahan pa. Kung mayroong na-overtaken pa at kung mabilis yung takbo nila doon sa unahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Comment naman po ito na binasa ko lang. Paano kung nakaparking lang yung truck boss bago biglang binangga, kasalanan pa rin kaya ng truck? Kasalanan pa rin kaya ng driver ng truck yun?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala naman dito. Kahit yung police, kahit tayo, kahit na sino, wala akong nagsasabi na kasalanan ng driver ng truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung ito yung binabanggit mo na nakapartner

0: park lang siya sa gilid ng kalsada, sumalpok doon yung pong motor, eh, pwede pa rin po talaga na sampahan ng kaso. Pwede pa rin yan masampahan ng kaso. Meron pa rin. May mga pagkakataon na ganun. Kaya nga, iniiwasan talaga, di ba, na magkaroon ng, sasakupin mo yung kalsada na yung, ano lang, yung pagkalaki kasi ng mga truck, di ba? Tapos, nakapark lang sa gilid, tapos mayroong sasalpok. May pagkakataon at nangyari na rin talaga na nasampahan ng kaso yung pong driver ng truck o ng mga sasakyan na nakapark tapos nasangkot sa aksidente. Bullseye! Bullseye! Pero kalaunan, mapapawalang salary niyan. Bullseye! Bullseye! Yan po yung comment ni Tormo 5 Doke. Bullseye! Bullseye! Tapos pabati naman asawa ko ng happy birthday na si Bebelin Lapore. Salamat po. Bullseye! Bullseye! Yan na. Bebelin Lapore. Happy birthday! Bullseye! Bullseye! Good morning katropang Gerald at Sherdan. Thank you, Sir Ding. Lloyds Yalap. Good morning po, Sir Gerald. Watching from Nara. Thanks po. Bullseye! Bullseye! Alan Innocencio. Good morning ka, Gerald. Good morning, Alan. Yan. Maraming salamat sa mga comment dito po sa live natin. Yulol, si Year Idol, morning po, pa-shoutout kay Manuel Lobot na nagmamaneho siya ng van patungong El Nido. Mag-ingat siya sa biyahe. Bullseye! Bullseye! Ayan na, Michael. Tama yung pronunciation ko daw, Michael Lobot. Diba? Bullseye! Bullseye! Yan. Ingat ka raw ha, Michael Lobot. Nagmamaneho papunta ng El Nido. Sabi yan ni Yulol. Ito naman si Asher Alarcon. Morning po ka, Gerald. Tanong lang po, ano po ba ang balita sa allowance ng mga bata? Wala pa ba? Hindi pa naibibigay ito? Di ba sabi, ano? Katapusan o second week ng August? Bullseye! Bullseye! Wala pa? Hindi pa kayo nakakatanggap ng 3,000 sa mga estudyante? Bullseye! Bullseye! Tignan ninyo yung ano ninyo, yung online account ninyo ng Land Bank. Baka mayroon ng laman. Bullseye! Bullseye! Oo, hindi pa talaga nagbibigayan. Bullseye! Bullseye! Yan, bulok. Oh, yan na. Na yung mga... Bullseye! Nasisisi yung batas eh. Oo, nasisisi dito yung batas ng Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Oo, eh kasi kakasuhan pa rin eh. Bakit? Yung part ng batas talaga doon kasi may proseso na pagdadaanan doon na okay, bandang huli mapapawalang sala ka, kaya lang makakasuhan ka para bang magkakaroon ka ng record para doon sa tao, di ba? Bullseye! Bullseye! Nakakawendang eh pagdating doon sa mga pinapatupad na batas. Bullseye! Bullseye! Dapat sana malinis at wala kang record, magkakaroon ka ng record. Bullseye! Bullseye! Okay, 8:20 ho ng umaga! Magbabalik tayo, pagkalipas lang po ang ilang mga paalala. Commercial muna tayo.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: X.
7: XFM.
8: FM.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
10: Santhon Gold. Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Pabibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santhon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
14: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Magvision X Plus Softgel Capsule.
16: Magvision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.
22: X.
8: XFM.
22: FM.
8: Sis the Pain.
22: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
23: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
23: Pagbili sa mga butika.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
8: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Pabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
25: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: XFM.
22: XFM.
27: Mga katropa, excited!

0: Hey, balik tayo sa Bullseye, ka Gerald po.
1: Bullseye,
0: okay?
1: Bullseye.
0: Binabasa ko yung comment eh ng netizens dito ho sa planong pagsasamba ng kaso doon po sa driver.
1: Bullseye.
0: Condolence po sa mga magulang na mga nasawi. Bulok po ang system natin sa Pilipinas. Kitang-kita naman sa CCTV kung sino po ang bumanggay.
1: Bullseye.
0: Sabi naman ni Nasher, bulok na batas.
1: Bullseye.
0: Sabi naman ni Romel, dapat baguhin ang batas na yan. Kagagawan na mga walang hiya.
1: Bullseye.
0: Yung batas ha, tinutukoy niya dito, yung batas. Inosyente po ang magsasakripisyo, hi Pilipinas, kung mahal. Biro mo, nagtatrabaho yung driver ng truck ng ganyang oras. Yun nga lang... galing sa happy-happy tapos yung pobre po ang kakasuhan.
1: Bullseye!
0: Galil Leonardo, only in the Philippines.
1: Bullseye!
0: Yuri Park, unfair.
1: Bullseye!
0: Okay. Ayan, basura, walang kwenta.
1: Bullseye!
0: Bert, bulok. Bulok na sistema. Ginagawang baby ang mga...
1: Bullseye!
0: Kaya kampante ang mga gumawa sila ng daan para sa truck para di sila mabung...
1: Bullseye!
0: Huwag masyadong mabibigat na word. Sabi ni Tawi, si Raulong Batasyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Atong, yan na tayo, yan na ngayon ang batas sa bagong Pilipinas. Ang tama ay mali at ang mali ay tama.
1: Bullseye.
0: Batas na yan, katao.
1: Bullseye.
0: Yan na. Sige, si Cap, okay.
1: Bullseye.
0: 8:32 ng umaga. Teka lang. Sige, paring Ray. Okay lang, saglit lang. Hindi pa nabasa.
1: Bullseye.
0: Si Cap Lagalyo, nasa kabilang linya na. Makikibalita lang tayo kasi nung pong nakarang araw, diba, mayroon pong sanggol na nakita doon po sa Barangay Mandaragat at yun po ay nasugod sa ospital. Sana kaya yung bata ngayon? May nag-ampun na kaya? Nakalabas na kayo ng ospital? Cap, good morning.
2: Good morning po.
0: Yes, Cap.
2: Sa Mandaragat, salamat po ng ating mga tagapakinig.
0: Ang huli pong balita ko dito sa sanggol ay naisugod po, na-admit daw eh. Kailangan i-admit daw po yung baby, Cap?
2: Yes po, may 7 days po na kailangan magamot ang atin po, yung baby na nakita po dito sa Barangay Mandaragat.
0: Bali, 1 linggo pa pala ito talaga sa ospital, hindi pa basta-basta makakalabas.
2: Yes po, and katuwang po ng CSWD yung atin pong mga workers na para magbantay.
0: Oo.
2: Mga volunteers din po tayo na kausap na para... yung mga gustong magbantay pero nurse yung nasa opisina ni Konsehal Abad.
0: Mm-hmm.
2: So yun din yung mga workers natin at meron po tayong mga donors no na nagbibigay ng damit nung para dun sa bata kasi yung kahapon ang pinabantay po natin ng morning ay yung worker po natin. Nagre-report naman siya sa atin pong tanggapan from time to time kung anong nangyayari doon. May mga donors din ng milk para doon sa kay baby.
0: Oo, ayun.
2: Yeah, maraming salamat po doon sa nagbibigay po ng mga donasyon.
0: Mayroon na palang mga nagbibigay ng tulong ano doon sa baby. So, gatas at mga damit meron na para sa baby. Tapos sa nagbabantay ay
2: yung... CSWD po sa gabi. Sa morning naman po ay ang mga barangay health workers natin at iba po nating mga volunteers.
0: Okay. Kamusta yung lagay niya? Naka-incubator ba?
2: Hindi naman po naka-incubator. Siya po ay nasa ward lang rin ng mga ng PDA.
0: Malakas pa rin? Ibig sabihin, ano na siya, yung normal ba?
2: Normal naman po ang sabi sa akin ng ating workers. Sa ngayon, yung kagawad on health po natin, yung nadudoon na volunteer na magbantay sa ospital ng Palawan.
0: Maganda sana kung merong yung gatas talaga ng nanay.
2: Hindi ko lang po alam kung anong gatas. Yun yata po yung donor, yung gatas ng nanay.
0: Ah, okay. Yun. Sige, mas maganda po yun. Ano pong plano ng CSWD? Meron ba kayong pag-uusap sa barangay na ops? Ito po ang mangyayari sa kanila. Para bang na-briefing na ba yung barangay kung after a week o isang linggo pag nakalabas dito siya sa amin at mapupunta siya kay ganito-ganyan? May mga ganun na ba?
2: Based po sa pag-uusap namin ni Ma'am Belen po na yung naka-assign po dito sa barangay na CSWD personnel, worker, actually, yung pagkaalam ko po ay nung tinanong ko sila with regards doon sa kondisyon, sa sitwasyon ng baby, after po na yan ay mailabas sa ospital, ang caring na mga alaga po sa kanya ay ang CSWD po. So, si barangay naman po ay nakatutok lang doon sa paghahanap pa rin ng parent, kahit pa paano, at suporta doon habang nasa ospital yung baby.
0: Wala pa? Hindi pa nakikita yung nanay, tatay?
2: Wala pa po eh. Antabayan naman natin yung monitor natin ng mga issues na mga ano natin ng mga buntis sa Barangay Mandarato.
0: Oo. May nabanggit ba si SWD anong proseso paano ampunin yung bata?
2: Mahabang proseso ang alam ko po doon, base doon sa na-interview kay Ma'am Remy, yan po ay after 3 months, kailangan mahanap muna yung parents bago po yata mag-undergo, magpo-process lang para sa mga gustong mag-ampun. Pero pagdating po sa requirements, hindi ko po masyadong familiar.
0: Paano yun?
2: Paano
0: yun kung hindi talaga magpakita yung magulang ng bata, di ba?
2: Opo. May yung ano po, pagdating na doon sa process ng legal anong tawag dito, process, yan po ay under na ng
0: SWD. Sige. O, hanggang ngayon kasi mayroon pa rin nagko-contact sa akin. Eh, Kadjaro, patulong naman. Gusto kong ampunin yung bata. Kadjaro, paano ba maampun?
2: Pwede po sila siguro mag-contact sa CSWD ka sa mga Kadjaro.
0: Oo. Punta na lang sila sa CSWD, ano?
2: Opo. Pero po kasi hindi pa yan siya kaagad ngayon.
0: Wala pa. Oo.
2: Pero at least makakuha lang nila yung mga requirements. Kaya lang syempre po inaantay pa rin. Baka nga naman makonsensya yung nanay at bumalik.
0: So, pwede pa ba? Na halimbawa, makonsensya yung nanay, tapos mapagtanto niya, mapag-isip-sip niya, naku, kailangan ko yung baby, balik na lang sa akin, kunin ko na lang yan, ako naman ang nanay. Pwede rin bang ganun?
2: Ang alam ko po ay siya ay kailangan makipag-usap sa CSWD.
0: CSWD, yes, okay. Baka sabihin niya kasi na nabigla lang talaga ako, gawa ng na-depress ako, mayayari ako sa magulang ko, kaya iniiwan ko na lang yung bata, pero mahal ko pala at gusto ko nang kunin at talagaan. Mga ganun ba? Payagan kaya ng CSWD yun na ibalik kasi binitawad yan eh.
2: Ayun po yung hindi na po natin masasagot.
0: Oh,
2: dating doon sa Mang Gerald. Although may mga ano tayo, may mga tawag dito na may mga sabi-sabi na mga nakakita ng madaling araw ay mga estudyante yata yung nanay.
0: Estudyante, yun nga, baka estudyante yan, tapos natatakot sa nanay na malaman, di ba?
2: Opo, dalawa din po sila ang nag-iwan sa baby nung kasama niyang lalaki. Bilang natin, o kasi hindi kasi masyadong familiar ang mukha sa mga taga-barangay Mandaragat, although may nakakita, kaya lang wala talagang pagkakakilanlan ng kanyang mga mukha.
0: Ah, okay. So, siguro mag-jowa itong dalawa na ito. Lalaki at babae pala at nakita, estudyante ito, sila ang nag-iwan.
2: Maari po.
0: Yun, okay, sige. Pero walang ano, no? Wala akong CCTV na susuporta doon sa sumbong na yon.
2: Wala po eh, kaya medyo nahirapan din tayo kasama ka, Gerald. Kasi yung mga CCTV po na nandun sa paligid, iba yung dinaanan nila, hindi doon sa may CCTV banda.
0: Opo, kasi meron doon magkadikit na bahay na pinuntahan po ni manager. Yung isa ay hindi nagre-record, live lang siya. Tapos yung isa naman ay nireview pero hindi dumaan doon.
2: Opo, yung mga posibleng pwedeng daan niya ay pinaikot na po natin yan kay BCWPC at saka sa mga tanod. Wala po talagang nakitang record. Meron kasing sira ang din ang CCTV, meron din naman na hindi naka-open.
0: Okay, sige po. Thank you po, Kap, dyan sa update na yan. May isa pa akong i-update, Kap?
2: Yes po.
0: Yung pong pag-uusap sa barangay, yung pong sabi ha, paano ba? Yung pong nangyaring ano? Yung pong
2: gulo.
0: Gulo.
2: Yung insidente nung pagguluhan ng mga taga-barangay ko rin po.
0: Oo, nasabi mayroong sangkot po na involved yung anti-crime.
2: Opo, actually kahapon ba yun, isang araw? Kahapon yata kasama ng Kajarag.
0: Kahapon. Oo, may pagharap daw sa barangay.
2: Opo, schedule nung pag-uusap namin, actually ang kanilang schedule sana ay September 1.
0: Mm-hmm.
2: So nakita ko na medyo nagningit-ngit na sila at masyado na silang maiingay. Baka magkaroon ng tawag dyan yung resbakan, kaya pina-emergency ko yung kanilang patawag.
0: Ayun,
2: na makaharap natin at makausap yung bawat panig.
0: Mm-mm.
2: So ang nangyari po kahapon ay dalawa po yung naging complainant, no? Yung complainant natin na una yung nabugbog.
0: Oo.
2: Ang dalawang complainant naman ay yung mga nandoon sa area na dahilan kung paano siya nabugbog. So hindi inaano pa po natin, no? Pinag-aaralan yung mga senaryo kasi mayroong nag-send sa atin ng CCTV na yung late na na pangyayari. Kumbaga, hindi, wala yung nauna. So yung pangalawang CCTV footage naman ay yung pagresponde na ng mga tanod.
0: Okay, sige.
2: Na wala yung pinakasimula. So basically, ang aming pag-uusap kahapon ay tinatanggi nitong complainant ang tawag dito.
0: Unang nangyari?
2: Yung unang nangyari na ang sinabi ng respondent na sila po ay nakagawa lang na masuntok siya, gawa ng yung kanyang anak ay una po niyang nasampal dahil sa iwas, yung balikat ang tinamaan. Which is yun po yung ginawa daw nung complainant. So, si complainant naman ay tinatanggi niya yun lahat. So, yun po, magkakaroon pa kami ng iba pang mga pag-uusap dahil hindi po natin pwedeng agad-agad na i-endorse yung case. Gawa ng kailangan po muna nating makita yung tamang senaryo at maipaintindi rin po sa kanila yung mga pangyayari na pare-parehas po silang nasa under influence.
0: Nako.
1: Bullseye.
0: Tawagan natin ulit si Kap Lagalyo dyan po sa Barangay Mandaragat. In-update lang natin yung pong nangyaring gulo doon po sa Barangay Mandaragat noong nakaraan. Sangkot po doon yung merong dalang tricycle at yung pong sabi ay kawanin ng anti-crime na off duty. Kap?
2: Yes po.
0: Bali, dalawa na. Ang nangyari dito, una, nag-complain itong nabugbog na mga kalalakihan na sangkot yung anti-crime. Yung complainant na yun, nakapag-file ng kaso, ilan po ang kinasuhan niya? Nireklamo niya pala, ilan? Sa barangay?
2: Yung nabugbog po, ang nireklamo niya ay tatlo.
0: Kasama na dyan, kumpirmado na po yun, nakasama niya na ireklamo yun pong taga-anti-crime?
2: Yes po.
0: Okay, sige. Tatlo ang kanyang nireklamo ngayon. Itong nagre-reklamo, yung nabugbog, nireklamo rin.
2: Yung mga dahilan kung bakit nangyari yung incident na yun, yung mga asawa ng mga nambugbo at saka ama, sila po yung nag-complain, mga kababaihan natin.
0: Ah, okay. Sino nauna? Ito po mga mga babae, sila yung una nagsampa ng reklamo.
2: Hindi po, yung nabugbog po.
0: Okay. Yun nga, bali yung lalaki na nabugbog, nirereklamo niya itong mga kalalakihan kasama yung taga-anti-crime, di ba?
2: Yes po.
0: Yan, nirereklamo niya. Tapos itong mga kababaihan naman, nirereklamo naman nila itong nagrereklamo laban doon sa mga taga-anti-crime. Parang umikot sa kanilang tatlo na.
2: Yes po.
0: Okay, sige. So,
2: ang amin pong napag-usapan ay may isa pa po kaming pagharap sa akin.
0: Okay.
2: So, yan naman ay 15 days na dapat nasa tanggapan to, nasa akin po opisina.
0: Opo.
2: Ang pinag-usapan po namin kahapon habang nasa proseso po ng barangay case level. So, wala po na kaming mga tawag dito, mga pagbabanta sa bawat isa, wala po ng mga hindi magagandang post sa social media. at irespeto yung proseso po nung ating ginagawang pag-ayos sana sa kanila.
0: Ayun,
2: medyo okay. Ano po kasi, parehas po kasi silang mga under influence of liquor during that time.
0: Mm-hmm.
2: Yung taga-anti-crime naman po, linawin ko lang.
0: Aba.
2: Siya naman po ay na ginising lang gawa ng, syempre, naghamon na itong nabugbog na makipagsuntukan na lang. So dahil sa nagkagulo na at yung taga-anti-crime, ginising lang po yan siya para sana matulungan sila na patigilin sana yung yung ano to, yung promosyon. Kaya lang talagang ayon sa kanila ay hindi papigil itong yung atin pong nabugbog. So si nabugbog naman lahat po ng mga aligasyon, ng mga sinabi ng mga kababaihan at itong taga-anti-crime at mga iba pang mga kalalakihan ay pinatanggi niya po na.
0: Sige, okay. Kailan ulit kap ang kasunod na pagharap na magkabila ang panig?
2: September 1 na po ang kasunod.
0: Pangalawa na ito. At kung talagang hindi sila magkakasundo, ano po kasunod?
2: Indoors na po natin sa Lupon para sila na po naman ay makapag-usap doon at makadala ng kanilang mga tawag dito witnesses sa kanila po mga pangyayari.
0: Ang dulo, halimbawa hanggang Lupon na hindi magkasundo sila, pareho, pareho silang mabibigyan ng certificate of file action?
2: Certificate of file action, yes po. Actually, gusto naman makipag-ayos nung ano eh, nung mga kababaihan, ayusin na lang. Tapos siyempre, alam naman po natin na hindi pagkakaunawaan lang sa pangyayari yun, lalo na't mga lasing na.
0: Kaya
2: ayaw po talaga nung nabugbog.
0: Para bang ganito, wag nakikipag-ayos na kami kung po pwede, wag na natin palakihin ito, wag nyo lang din ituloy yung kaso, wag na lang, hindi na rin namin itutuloy yung kaso. Ganun,
2: parang ganun lang lang sana po, opo.
0: Okay. Tignan natin, Kap. Abangan lang
2: tignan
0: din namin
2: natin at makikip. Sa mga susunod, opo.
0: Sige. Kap, thank you sa update, ha. Salamat po.
2: Okay po.
1: Bullseye!
0: Kap Lagalyo, yung pong kausap natin tungkol ho dito sa... Dalawa kasi yung in-update natin kay Kap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eto, dito sa nangyaring gulo, di ba? Sangkot dito yung una kasi mayroong sakay. Yung pong tricycle driver at yung pong kaibigan niya. Napadaan siya sa tabing kalsada, may napasigaw daw na mga kababaihan at huminto yung tricycle, binaba niya yon. At may mga konting pag-uusap hanggang sa nagkagulo na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hanggang sa nalabas na yung pangalang Anti-Crime Task Force. At doon naman ay paliwanag naman sa atin ni Sir Richard Ligad, off-duty yung pong taga-anti-crime.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At bugso ng damdamin na dami na lang talaga sa gulo dahil involved yung pamilya. Ay, biro mo, pamilya mo, pagka nasangkot, ikaw talagang anong gagawin mo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, dalawa, pwedeng pagtanggol mo una at mapasama ka sa gulo bilang bugsungan ng damdamin. Pangalaw, pwede mo awatin. Yan, dalawang po pwede mangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, meron ang pagharap sa barangay, yung pong nabugbog ay nagreklamo na laban doon sa mga kalalakihan. Yung nambugbog sa kanya.
1: Bullseye!
0: At lumalabas na meron pang complainant dito, yung pong mga kababaihan, nire-reklamo rin nila itong nabugbog. Tingnan nyo ha, yung mga babae, nire-reklamo nila itong mga nabugbog. Itong mga nabugbog naman nagre-reklamo doon sa mga kalalakihan. Nag-ikot-ikot na sa kanilang tatlo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May gusto raw makipag-ayos, kaya lang merong desidido na magsampa ng kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun lang, merong pang mga araw na lilipas at baka makapag-isip-isip. Medyo mainit pa yung sitwasyon ngayon. Kung titignan natin, talagang hindi pa magkakasundo. Sa September 1, muling maghaharap, tignan natin kung meron bang pagbabago, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung hindi pa rin talaga magkakasundo, wala na magagawa yung pong level ng barangay. Iaakyat na raw sa Lupon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At pagka hindi pa rin talaga magkasundo, yung magkabilang panig ay bibigyan po ng certificate of file action. Ang ibig sabihin, may laya ka na kung saan mo gustong dalihin yan, iaakyat man yan sa korte, nasa sayo na yan. Yung po yung batas sa barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pipilitin talaga hanggat kaya na ipag-ayos kayo, ay ipag-aayos kayo. At kung hindi naman, ang dulo talaga niyan ay pag-i-issue po ng certificate to file action.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na yan, sa korte na ang mangyayari niyan. Tapos ito pong, uy, yung sanggol lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Merong nakapagsabi kay Cap Lagalio na maaaring yung pong nag-iwan ng bata ay estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka nanay, estudyante. Tapos ang sabi, dalawa raw, lalaki at babae yung pong nag-iwan dito po sa sanggol na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Parang narinig ko na yan nung, di ba, nung nagre-report at tinatalakay natin ito, na maaaring estudyante at natakot sa nanay, sa tatay, na malaman na siya'y nabuntis at meron ng anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ang ginawa ay iniiwan na lang ito. Eh, ito ngayon, si Cap nang nagbanggit. Nasabi, may nakapagsabi kay Cap na merong nag-iwan babae at lalaki. Parang estudyante daw eh. Dito po sa sanggol na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero hanggang sa ngayon, yung pong bata ay naka-admit pa rin. Sanlinggo pala ito sa ospital ng Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa umaga, yung mga workers po galing barangay ang nagbabantay. Sa gabi naman yung pong CSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, yung sa mga nag-message po sa akin, tumatawag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagustuhong ampunin yung baby, punta ho kayo ng CSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Marami, oh, marami talaga dito. Nagpapatulong ka, Gerald. Baka pwede mo matulungan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa CSWD po ha. Kasi sabi nga ni Cap, mahabang proseso bago pumaampun. Pero hindi ka agad-agad paglabas ng ospital. Sa'yo na kaagad yung baby. Wala pa, hindi pa. Mga tatlong buwan pa raw bago ito mapagdesisyon na ng CSWD kung kanino ipapaampun yung bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlong buwan pa, mahigit. Sa ngayon, ay nakakatanggap po ng tulong ito pong barangay. Pati yung baby mismo, mayroong mga gatas, oo, na binibigay. Tsaka mga damit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Yung baby na malakas at nagpapalakas pa sa ospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9 na ng umaga. At syempre, ang oras. Di ba, Bud?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang oras. 8:53. Alas 9 na umaga. Ay, hatid sa inyo ng Uno Plus. Numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Sabi dito, ang routine po doon, Cap, ito yung message kay Cap, magpapadede, magpapalit ng diaper, tulog lang po, nantulog si baby. Tapos, dropper po yung ginagamit para makainom po siya ng gatas. May nagdo-donate naman po ng breast milk ng baby.
2: Bullseye!
1: Gusto nyo makita? Hey baby, eto may picture, pakita natin, oh, laki na!
2: Bullseye!
1: Ano ninyo, Bon, nasend ko na ba? Wala pa. Pakita ko sa inyo, ha? Yan, oh. Aroy! Yan, may mga diaper doon sa taas. Ayan, oh, kita ko yung diaper. Tapos, naka-ano siya? Naka-damit na siya, pajama na siya.
2: Bullseye!
1: Oh, malaki na, ha? Oh, papadede ng papadede sa kanya, papalit na po ng diaper, tapos tulog lang ng tulog si baby.
2: Bullseye!
1: May na-drop lang yung ano niya, yung pag-inom ng gatas. Ayan o, sige, pakita namin sa inyo si baby, ha. Si baby, wala pang pangalan eh.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Wala pa. Baby Shep. Pwede ba yun? Sa septic nang kasi siya nakita sa taas eh. Baby Shep.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ayan na si baby Shep. Baby... iba.
2: Bullseye!
1: Pakita natin yung baby. Ayan. Para... Yan! Ayan ang baby, oh!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Malaki, di ba? Ayan si baby. Yan na po yung kalaga... Yan na po siya ngayon, ha? Yung mga picture na pinapakita natin ng mga nakaraan, doon pa po yun sa, ano eh, sa septic tank. Pero ito, nasa ospital siya. Yan yung picture. Malaki na siya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan si baby Shep.
2: Bullseye!
1: Pinangalanan ko lang nga na Baby Shep, pero magbabago yung pangalan yan. Yan lang mo na gamitin natin si Baby Shep.
2: Bullseye! Bullseye!
1: O, kasi sa septic tank siya nakita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Aroy, kailangan na natin magpaalam. Mga katropa, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig, pagsama dito sa palatuntunan ng Bullseye. Ngayon pong araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Susunod ho ang palatuntunan ng Servisyong Katropa. Si Kagawad Mike Scotty muna. Yung pong uupo sa Servisyong Katropa. Sama ko dito sa Axel Bon Nubaredes. At mga katropa, napatuloy na nakasuporta, napatuloy na nakikinig at nanonood dito ho sa XFM Palawan. Sabi yung suporta ninyo, ha? Talaga maraming salamat. Thank you sa inyong pagsabay-bay. Inyo pong lingkod, God Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
5: Vision X Plus, Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako araw ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
11: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
18: XFM.
19: Sister Pain.
20: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Pagpili sa mga butika.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
23: Vision X Plus.
22: Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3.
24: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3.
21: Makatutulong sa kalusugan
19: na may VCO
21: at moringa.
19: Mapibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
25: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM. Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
5: Exciting!
23: Exciting!
26: Ang exciting time sa buong Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 9 na umaga. Ang ating oras atin sa inyo ng 1 plus sa numero 1 alaga.

0: Uno Plus! Uno Plus! Feeds na kalidad! Kabalikat pa sa kita! Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyan pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan Serbisyo.

0: Kaltropa.
1: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Luzon ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigilim natin mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programang Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Araw po ngayon ng Miyerkules, August 26, 2026. Natayaan sa ano to ah? Sa EC2, 26-26.
0: Serbisyong Katropa.
1: Samahan niyo po kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 10 tayo na umaga. May impeachment kasi ngayon. Hanggang alas 10 lang tayo na umaga mga katropa. Pero sisikapin po natin na mabigyang daan ang inyo pong mga idudulog na problema dito sa atin pong Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Von Axel Obarredes.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ako naman po yung lingkod, Katropang Mike Escote.
0: Serbisyong Katropa.
1: Live na ba tayo bon sa Facebook? Hindi ko nakikita eh. Oh, wala akong makita dito sa page natin. Anyway, napakaganda po ng panahon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At umasa tayo na sa inyo po mga lugar ay maganda rin po ang sitwasyon. Kung naman po inyo pong kalagayan ngayon, go, go, go lang yan. Ha? Kayang-kaya yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: 9:08 ng umaga, ang ating pong programa hatid po sa inyo yan ng Torbo. Dietary supplement for men. Nananamlay na ba ang relasyon niyong mag-asawa? Wala namang kuryente. Ito ang kailangan mo, boy. Torbo Dietary Supplement for Men. Para tiyak na matigas ang paninindigan. 24 oras. At liligaya si Mrs. Lagi na nakasmile. Pag sabi nga nila masaya ang buhay mo kapag masaya si Mrs. Happy wife. Happy life. Ay, paano papasayahin si Mrs.? Dapat like ka na ka Torbo Dietary Supplement for Men. Pero itong maka at labawas ka na talaga tutulong para ibabalik ang nananamlay na sitwasyon ninyong mag-asawa. Ay, nakasalalay sa lalaki yan eh. Kung pa-wardi-wardi ka. Baka hindi na nakasmile ang iyong partner. Kailangan mag-Torbo Dietary Supplement for Men. Mabibili po yan sa lahat ng Yes 12 Clinic natin at siyempre sa mga partner natin ng mga butika. Sugod na! Anong panginantay mo, boy?
0: Serbisyong Katropa.
1: 10 minuto, makalipas ang alas 6 na umaga. Pakitawagan mo na, Bon. Ito, nung mga nakaraang araw pa, hindi natin na-entertain. Dahil nga sa may mga biglang mga malalaking balita na nangyari. Katulad nung disgrasya dyan sa barangay Tinigiban. Nalulungkot tayo sa mga nangyari. Pero mga tatlong nasawi. Nag-uwis ng buhay, mga estudyante pa man.
0: Serbisyo.
1: Ayan, balik tayo sa atin pong mga pagbibigay ng tulong sa mga pag-entertain ng mga hinaing.
0: Serbisyo Katropa.
1: May problema ka ba? Dalhin mo na yan dito sa XFM Palawan. Subukan nating solusyonan yan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Nasa kabilang linya na natin si Mr. Densoy Masito, yung presidente ng Persons with Disability diyan sa barangay Igang-Igang sa bayan po ng Bayan ng Batarasan. Mr. Densoy, magandang umaga po. Live sa programang Serbisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito.
2: Yes sir, good morning po. Magandang umaga po.
1: Opo, pasensya ka na sir. Mga nakarang araw, medyo may biglaang mga kailangan tutukan ng mga storya dito sa Puerto Princesa, kaya hindi nabitin din tayo sa pagtawag po sa inyo. Sir, batiin muna po kayo, batiin nyo muna yung mga kabarangay nyo dyan sa Barangay Igang-Igang at sa mga kapwa nyo, mga persons with disability.
2: Lahat, binabati ko po aming Barangay Kagawad.
1: Sir, ano po, wag na po kayo mag-monitor sa Facebook Live. Diretso na po sa cellphone nila po kasi may delay po 'yan.
2: Oh,
1: sa cellphone na lang kayo po. Sir, ano po ang aming may paglilingkod sa inyo?
2: Yung ano po kasi yung scamming yung

0: Apo, sir.
1: 100,000.
0: Apo.
1: Oh, annual sa ano pa ito? Budget pa ng 2025. 2026 na tayo ngayon eh.
0: Apo, sir. Apo.
1: Oh, so, hindi pa nabibigay.
0: Wala pa po, sir.
1: Wala pa. Itong 2026 nabigay na?
0: Wala pa rin po, sir.
1: Wala pa rin. Doon sa, kasi may ano po yan, di ba? Sa 1%, tama ba?
0: Opo, sir, opo.
1: Oo, so kasama kayo doon, 100,000. Ano pong sabi po ng barangay kapitan ninyo?
0: So, pumunta po kapon sa barangay, sir.
1: Mm-hmm.
0: Sabi daw po, naigamit daw po yung budget namin.
1: Nagamit saan daw po?
0: Sa pagawa po ng barangay hall.
1: Oh, so yung nakalaang pondo para sa inyo ay nagamit para po doon sa pinapagawang barangay hall.
0: Opo, sir.
1: Oh, so ano po ang inyong damdamin dyan?
0: So, masakit po kayo sa amin yan, sir, kasi para po sa amin naman yun po eh.
1: Mm-hmm. Mm. So, ano sana yung plano nyo doon sa 100,000?
0: So, sa plano namin sa 100,000, sir, family po sana namin ng mga bigas, sir.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Bigas? Ibibigyan lang yung bigas.
0: Apo, sir.
1: Apo. Ano pong gagawin nyo sa bigas?
0: Ano po sana, sir? Pabigay ko po sana sa mga member ko yun.
1: Sa mga member. Ilan po yung member niyo dyan sa PWD?
0: Nasa 125 plus po kami, sir.
1: 125. So ang plano nyo, ibili nyo ng bigas. Ano po, tag-ilang kilo?
0: Mga ano po sana, sir? Mga 25 kilos. Ganun po sana.
1: Yun sana plano nyo. Nung ano yun, budget for 2025. So, nung 2025, hindi nabigay. Ngayon, 2026, wala pa din.
0: Apo, sir.
1: So, ano na yun? Ngayon ba, 2026, magkano yung budget nyo?
0: So, tumawag po ako sa disability. Ngayong 2026 daw, nasa 5 billion na daw po.
1: Hindi, I mean, yung sa inyo lang, yung para sa inyo lang.
0: Sa amin po?
1: Oo, para sa PWD lang.
0: Nasa ano lang po, na 150 lang, 150 po.
1: 150. Di ba kasama po kayo dyan pag nagkakaroon po ng Barangay Development Council Meeting, BDC, kasama kayo di ba po?
0: Opo, sir.
1: So, yung budget na sasabi nyo, 2025, 100,000, ngayon 2026, 150,000, binudgetan niya ng barangay fund.
0: Apo, sir.
1: Oh, so lahat 'yan pati 'yan nagamit din sa ano sa pagpapagawa ng barangay hall.
0: Yan dito po, yan dito po sabi ni Kapitan Kapon, sir.
1: Oh, nakausap kayo ni Kapitan.
0: Apo, sir, Kapon, sir.
1: Oh, bakit daw nila ano ni-realign para doon sa budget sa barangay hall?
0: Hindi ko rin po alam, sir, kasi sa kulang daw ng budget po.
1: So kulang yung budget ng barangay hall, ng pinapagawang barangay hall, so in-realign mo na yung budget.
0: Opo, sir.
1: Oo, kaso lang, masakit sa inyo yun.
0: Opo, sir, masakit pa sa amin. Kasi naghihirap po kami ngayon.
1: Oo, kasi may mga programa kayo, di ba? Oo.
0: Opo, sir.
1: Oo, so yung 150 ngayon na sana part ninyo, ay ano sana ang plano nyo doon? Yung 100 kasi nung nakaraan, pambili ng bigas sana. Itong 150,000, anong plano nyo sana?
0: 150,000 sana, sir. Para pang New Year sana namin.
1: Pang?
0: Gagamitin po sana sa mga gamit po namin.
1: Mga gamit? Katulad ng ano po, mabibibiling kayong gamit?
0: Tuwad ng mga ano po, sir, mga damit, mga t-shirt, ganun po.
1: Ano, damit?
0: Apo, sir.
1: Oo, ano yun, ipapamigay nyo rin sa mga membro?
0: Apo, sir.
1: Oo, wala ho ba kayong ano yung hakatulad niyan, yung mga advocacy?

0: activities. Wala ho kayong ganon?
1: Wala po kami, sir, ganon, sir.
0: Okay, so sa planning ninyo, wala kayong plinano. Halimbawa lang, magkaroon kayo ng training, livelihood training. Wala ho kayo gayon. Wala kayong ganon?
1: Wala po, sir.
0: Oh, so yung plano nyo lang, ibili ng mga gamit tapos ipamigay sa mga membro.
1: Opo, sir.
0: Oh, sana meron din kayong mga ano, mga livelihood, ano, doon sa 150,000, sana meron din kayong mga pa livelihood training, meron din sana kayong mga pagganon, oh, kung sana, pero sige. Ngayon ang gusto niyo po ay ma-release yung pondo. Oh.
1: Opo, sir.
0: Oh, so ma-release hanggang ngayon hindi pa na-release yung fund niyo. Baka siguro ganun kasi wala kayong ano, wala kayong concrete na plano doon sa ano niyo sa budget niyo. Baka hindi kaya na-realign na lang, sir.
1: So, natalo po talaga kami, sir. Sana.
0: Yun sana. Oh, kasi 'di ba nakalagay naman po 'yan, sinasubmit niyo po 'yan during the BDC, 'di ba? May plano kayo, may PW day, PW week, parang ganoon. Meron kayo activities, 'di ba?
1: Oh. Apo, sir.
0: Oh, pero 'yung sabi niyo kasi, ibibili niyo ng t-shirt. Anong klaseng t-shirt po 'yun?
1: Para po sa mga member po. Gamitin daw sa mga member po.
0: Ah, uniform. Gawa ka uniform.
1: Apo, sir.
0: Ah, oh, sige. Okay, ganito ha. Tatawagan namin si Kapitan. May number tayo dyan ni Kapitan Sir Ken para maano natin. Oo, tawagan natin si Kapitan para maano natin na malaman natin bakit hindi na-release. Ano talaga yung reason? Oo, so tawagan po namin si Kapitan ha. Although nagkausap kayo kahapon, ano ba anong plano niyo? Hindi na kayo apila kay Cap? Nung pag-uusap niyo kahapon, pumayag na rin mo ba kayo o hindi pa?
1: Hindi ko mukhang pumayag sa ganun, sir.
0: Oh, kaya nga nandito kayo ngayon sa amin eh kasi nakipumayag eh. Oh, yan sige. Kakontakin namin si Kapitan, yung binigay mong number. Oh, pwede ba yan ano, engineer? Oo, na masabay sila o ano muna? Out of coverage si Kapitan. Ako talaga naman oo. Tawagan lang natin. Mahina lang baka mahina lang yung signal, no? So, makikipag-ugnayan kami, sir, doon sa inyo pong barangay kapitan para po malaman natin talaga kung ano pang kung mabibigay kasi ang problema natin noong 2025 pa kung na-realign na 'yon, 'yun ang problema natin na kung na-realign nila, so hindi na natin makukuha yung fund ng 2025. Yung sa 2026, kung meron pang pondo, baka maano pa natin. Pero tatanong natin kay Kapitan, ano yung reason? Ano talaga yung pinaka-rason? Kung nagamit ba yan sa pagpapatay ng barangay hall? Ano nyo yun eh? Kung baga, pondo nyo, nakalaan talaga para sa inyo yun. Yung pagpapagawa ng barangay hall, pwedeng kuhanan nyo sa 20% development fund. Tama ho ba?
1: Apo, sir.
0: Di ba? So, doon yun sa dapat sa... ano sabi ng mga membro ninyo?
1: Kaya nga, sir. Nagreklamo na po sila. Bakit they don't na-release yung pondo namin?
0: Yun. So, yun ang inaaway ka na.
1: Apo. Nag-aaway-aaway po kami minsan dahil sa pondo na yun.
0: Oh, dahil sa pondo na yun. So, okay. Yan ang ano ang problema no. Di ba, sisikapin po namin makuha po yung panig po ni Kapitan diyan po sa barangay Igang-Igang, baka merong paliwanag. Di ba may committee ano yan? May mayroong isang kagawad na chairman ng committee ng social services. Anong sabi niya?
1: So yan dito yung sabi niya sa akin kapon, sir. Kung bakit ba ginamit sa barangay ko yung kundupan.
0: Ayun, yung kagawad ang sabi sa inyo. Akala ko si Kapitan kausap mo.
1: Tapos sa bukay ko, tapos sumunta rin ako sa barangay sa gawad, sir.
0: Ah, okay. So yun, sige. Yun ang pinakadahilan nila. Sige, Sir Densoy, sisikapin po namin na na maka ano po ha, maka makikipag-ugnayan kay kapitan ninyo dyan. Pero maaari din po kayong pumunta sa DILG. Meron dyan sa Batarasa. Meron pong ano dyan. Meron pong yung inyong tanggapan ng munisipyo sa ng interior and local government. Yung DILG, Batarasa. Pwede rin po kayo dyan pumunta para magbig ano din po, kumuha din po kayo ng opinion or magpatulong din po kayo kung maghingi po kayo ng payo din kung ano pa yung magandang gawin na sir para halimbawa lang may patawag si kapitan magharap-harap kayo sa DILG.
1: Opo sir.
0: Oh, so mayroon naman diyan sa ano sa Batarasa. Sige sir, sisikapin po namin makuha yung panig ng inyo pong barangay captain ngayon po out of coverage baka nakikinig malakas tayo diyan po sa Batarasa eh. Oh, lalo na diyan sa igang-igang no, igang-igang.
1: Apo, sir,
0: apo. Oh, yan, sige. Sir Dance, maraming salamat sa pagtitiwala sa ating pong himpilan at sa ating programa.
1: So, maraming din po sir, sa inyong tulong at sa lubos ng pagtitiwala sa XFM Palab. Salamat po.
0: Thank you po.
1: Sige
0: po. Presidente po ng Persons with Disability, diyan po sa barangay Igang-Igang sa bayan po ng Batarasa. Meron kasi yan silang ano eh yung sa 1% no sa pondo ng barangay. Isa pinaghahatian niya ng ano eh ng yung 1% ng senior citizen. Yan kasama na rin diyan yung mga solo parent. May mga pagkakataon na gano'n. Sisikapin po natin yung makuha yung panig ni Kapitan. May pangalan tayo dito. Ni Kapitan Lawrence Galinan. Kap, tumatawag po kami, Kap. Ha, para mahingi lang po yung paliwanag ninyo. Tungkol po dito sa idinulog po na reklamo sa atin ni Mr. Densoy Masito. Yun pong Pangulo. Sabi niya siya po ang Pangulo ng Persons with Disability dyan po sa inyo pong barangay. 9:25 ng umaga. Gantay kami, Kap, kung baka busy kayo o kaya nasa wala kayong signal. So, tatawag po kami from time to time para po for the fairness, makuha po natin yung panig ninyo. Kung bakit na na-realign at ginamit muna doon sa pagpapagawa ng barangay hall. Di umano. Ayon po kay Mr. Masito. No? Na nagkausap na rin po kayo kahapon. Right, 26 na umaga ang ating po programa. Hatid po sa inyo ng VisionX Plus Capsule. Pag malabo na po ang inyong paningin. Hindi mo lang mabasa yung kahit malapit na ko. Kailangan nyo na po ng VisionX Plus Capsule para bumalik ang linaw ng inyong paningin. Para makita nyo ulit yung kagapuhan ng inyong mga mister na nakatorbo. At ma-realize mo. Oo nga, no? Gwapo mo. Kaso lang, pag malabong paningin mo eh, eh hindi mo makikita yung kanyang kagandahan o kagwapuhan. At saka yung mga binabasa ninyo, ang hirap ngayon. Pagbasa ka, diba? Tapos ang ano ka na, pag ganun ka na oh. Pero pag naka-VisionX Plus ka, 2020 ang vision mo. Mabibili po yan sa lahat ng Yeswell Clinic at sa lahat ng mga kapartner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Magbabalik pa, Servisyo Katropa, upo kayo kaalis.
2: Servisyo Katropa!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibo antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
13: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. A ang super na kape.
18: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
18: Southern Gold Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: Balik po tayo sa ating pong programa, Servisyong Katropa, Warded Narciso. Pa-shoutout po kami dito sa Barangay Alakalian, Taytay, Palawan. Magandang umaga muna dyan sa Bayan ng Taytay, dyan po sa Alakalian. 9:33 ng umaga, mga katropa. Subukan natin tawagan yung nakaraan pa din niya, hindi na natin na ipasok yung kahapon sa kanong Monday. Yung mga reklamo, ha? May mga reklamo tayo natatanggap dito na kailangan maaksyonan mga hinaing ng ating mga kababayan. Dahil kung walang magsasalita, wala pong magbabagong sistema. Samulok ng sistema ng ating pamahalaan. Wala sa barangay hanggang sa pinakamataas opisina ng gobyerno. Kailangan nating baguhin para magbago yung ating bayan. Kung walang i-mix, sino? Kami na lang.
1: Servisyo Katropa.
0: Susubukan din natin mamaya tawagan si Board Member Inan Zabalya dahil dumalo sila sa pagdinig ng Senado sa ginagawa ngayong batas para ma-fix yung term ng mga barangay officials na 5 years. Yun namang mga SK, 3 terms yun, 5 years, yung SK, 1 term lang.
1: Kung
0: magkataon sa first Monday ng 2028, November 2028, yung magiging barangay election. Kaya yung mga nangangampanya na dyan, nako! Namigay na kayo ng kung ano-ano. Tapos postpone pala. Pero okay lang naman yun. Sabi nga ni Sen. Torche Escuder, at least nakatulong na kayo.
1: Servisyong Katropa.
0: Dapat tuloy-tuloy lang yung pagtulong.
1: Servisyong Katropa.
0: Kailangan din, ako talaga gusto ko tuloy yung barangay election. Baka sakaling mabago yung mga bulok na sistema sa mga barangay natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Kailangan mapalitan yung mga nagbabalat kayo.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung mga nag-aanimoy tupa, may kambing pala, at nagbibihis ng damit pang tupa. Yung kambing, kahit bihisan mo pa man yan ng damit ng tupa, kambing pa rin yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung mga nagbabait-baitan kuno.
1: Servisyong Katropa.
0: Dahil pa-eleksyon na. Kailangan yan, mapalitan na yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung mga ganyang style bulok.
1: Servisyong Katropa.
0: Pagka pa-eleksyon, bait-baitan. Pagka wala pa, hayop ang ugali.
1: Servisyong Katropa.
0: Kailangan palitan na yan ganyan.
1: Servisyong Katropa.
0: Si yung magrereklamo unattended. Si Kapinan. Yung isang kapitan kanina unattended pa din. So yung taga Igang-Igang. So kinukuha natin yung panig nung taga Igang-Igang, parang kay Captain ng Igang-Igang, pero wala pa rin pong out of coverage pa rin. So sa pakisabi niyo kay Kapitan, ha. Tumatawag kami para makuha naman yung panig. Pwede siyang tumawag just in case na pwede kayong tumawag CAP 0953-514-1303. Pwede kayo naman mag-message kayo sa page namin para po makuha namin po yung panig ninyo.
1: Servisyong Katropa.
0: 9:37 ng umaga, mga katropa. Ito na nga po ay mukhang aprobado na sa plenar sa committee level ng Senado at ng Kongreso yun pong pagpapaliban po sa eleksyon sa barangay ngayong November 2, 2028.
1: Servisyong Katropa.
0: Pero sabi ni Attorney Makalintal, ni Attorney Romulo Makalintal, talagang pagka yan ay napirmahan ng Pangulo, haharangin na yan sa Korte Suprema.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya yung binago, di ba, yung binago yung pangalan ng batas, hindi na postponing, ha? Ay fixing the term na kasi nga pagka postponing ay meron ng jurisprudence ng Korte Suprema diyan na yan ay unconstitutional. Pero pagka fixing that yung term ay incidental lang yung pagkakaroon ng pagkakapostpone. Yung makalintal doctrine hindi po pwedeng i-apply.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung atin pong mga leader sa Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, sa panguna po ni Jessica D, ha, yung ating national president na sa biyahe pa si Kapinan. Mahirap pa kahapon na sa biyahe din. Medyo mahirap makuha si Borda. Ha? Yung sa panguna nga po ni President Jessica D, National President ng Liga ng Mga Barangay, ay pumunta sila doon sa House Committee on Local Government, ha? Ha, mga katropa. Sa pagdinig daw po sa pamuno ni Committee Chairman Representative Florencio Mera Flores, na dinaluhan po ng iba pang mga pambabatas at mga resource person mula sa COMELEC, National Youth Commission, DILG, OSG at iba pang inaprubahan po sa committee level ang consolidated measures na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng barangay at sanggunian kabataan officials.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa ilalim po ng panukalang batas, hanggang 3 sunod-sunod na termino ang maaaring pagsilbihan ng mga barangay officials.
1: Serbisyong Katropa.
0: Habang 1 termino naman para po sa mga SK officials.
1: Serbisyong Katropa.
0: Itinakda rin po ang susunod na BSKA sa ikalawang lunes. Binanggit ko kanina, unang lunes, ikalawa pala. Ikalawang lunes ng Nobyembre 2028. Bilang bahagi po ng transition patungo sa 5 taong termino bago ang regular na halalan kada 5 taon.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, second Monday ng November 2028. Kung ito ay mapipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa committee level pa lang. Idadaan pa yan sa plenaryo. Sa plenaryo, magkakaroon pa yan ng debate dito sa House of Representatives. Merong mga ilan, yung mga militanteng progressive groups, no? Progressive congressman natin, siyempre ayaw nila yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito naman, pero mas marami ang gusto sa House of Representatives, yung mga congressman natin. Dito naman sa Senado, 50-50.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Senate President Win Gatchalian, yung boss ni Ma'am Carla, mukhang ayaw ma-extend yung mga ayaw doon sa panukalang batas. Ha, Ma'am Carla, ha? Yung regalo natin tuwing December, ha? Yung Alfonso natin na isang 2 kahon nga isang kahon lang yung nakarating sa akin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tuwing December, meron tayong natatanggap na regalo mula kay Senator Win Gatchalian. Pinapamigay din natin sa mga kapitbahay natin yun para malasing sila.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ayaw ng boss ni Ma'am Carla. Oh, Ma'am Carla, kailan ka babalik ng Palawan? So, para sabi mo, papresko naman si Senate President.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, 50-50 doon sa Senado, mga katropa. Yun ang, pero na-approve na rin po yan sa committee level, sa committee ni Senator Escudero. So, pagdating sa plenaryo, 50-50, bakbakan pa po yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya natin makuha si Board Member Ilan Zabalya, yung presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa Palawan Chapter at saka National din siya, sa Executive Vice President.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ganun pa man, tuloy-tuloy lang serbisyo sa mga barangay, ha? Mga kapitan, mga kagawad. Para mas pagserbisyo sa ating mga kabarangay.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:43 na umaga. Shoutout po na kay Jovian Bonales. Shoutout po idol dito sa Tagumpay, sa bayan ng Rojas, kay Danny Boy Carcerer. Danny Boy Carcerer, ha? Shoutout na sa'yo sa Tagumpay. Good morning dyan sa barangay Tagumpay. Nakarating tayo dyan, eh. Yung pinuntahan natin yung diba? Yung dahil sa kalsadang lubak-lubak, yung isang kababayan natin dyan, sabi niya may bumagsak to na aeroplano, na nataranta ang lahat. Yung mga kasi alam mo, pagka yung hinaing ng mga mamayan, hindi mo inaksyonan, gagawa sila, naggagawa ng paraan para mapansin. Kaya nga lang, mali lang yung pagpapansin ng tao na yon. Pero ganun pa man, inayos yung kalsada. ...9:44 ng umaga. Magbabalik pa ating programa, Serbisyo Katropa. Makalipas na may lang patalastas. Huwag po kayong aalis.
1: Serbisyo Katropa. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
2: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buti ka.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Confinex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.
0: Balik tayo mga katropa sa huling bahagi ng ating programa bago mag-impeachment. 9:49 ng umaga. Good morning muna kay paring Joey Boy Carrion. Good morning paring Mike, sabi niya. Joey Boy, kumusta ka na ha? Tinitingnan ko yung bahay mo parang ano na eh. Parang undox na eh. Nabenta mo na ba yan? Sa bahay ni paring Ruel Carrion, ha? Parang tinatayuan na ng undox eh, dyan sa San Pedro. Okay, akala ko ba meron tayong masarap na kambingan dyan, ha? Wala, undox pala. Sheila D. Francisco, good morning. Shoutout po, sir, dito sa Bataras sa Palawan, lalo na sa Dumaliw Agri Trading, Dumaliw Rice Trading, sa mga taong nagtatrabaho sa buong maghapon para mairaos ang pangailangan ng pamilya. Yan, ha? Shoutout dyan sa ano ha, Dumaliw Agri Trading, Dumaliw Rice Trading. Gusto ko makapasyal dyan sa ano, sa Rio Tuba, sa Matarasa. Marami akong kamag-anak dyan, mga guhilde. Kasi taga na tayo hindi nakapasyal dyan. May flash report tayo mga katropa. Update po doon po sa nangyari pong aksidente dyan po sa Bangaan po. Na, dyan po sa aksidente dyan po sa Tinigiba nung nakaraang madaling araw, kahapon ng madaling araw. Hindi na rin po magsasampa ng kaso. Sabi po ni Police Captain Cyrus Estra Taliman, yung Station 2 Commander, hindi na rin po magsasampa ng kaso ang pamilya ng tatlong biktima sa aksidente. Nagkakaroon daw po ng pag-uusap ngayon ang driver ng fuel tanker sa harap ng abogado. Mukhang mag-aarigluhan na lang sila doon. O, yun na lang ang usap na lang sila. Magtulungan na lang. Kasi kahapon sa panayam ni Katropan Gerald Gales, sinabi no, ni Sir Taliman, mag-file sila ng case. Reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage of property. Pero ngayong araw na ito, nandun pa yung mga kasama nating media sa Police Station 2, kasama si Katropang Kuyato. At yun ang pinaka-update, hindi na raw magsa-file ang kaso yung pamilya ng tatlong biktima. Nakita natin yung picture ng mga victim na nakakadurog ng puso. Puro may mga tama sa ulo. Titingnan ko sa yung picture sa GC natin, nadudurog talaga yung ano ko. Hindi ko kayang tagalan no mga katropa. Kasi picture yung talagang ano. Ayoko na sabihin pa. Nakakalungkot no, nakikiramay tayo kung ano man mapag-usapan na respeto natin yung kanilang pag-usapan. So kung hindi na maka-file ang kaso ang pamilya, so, mag-uusap na sa abogado ngayon, so hindi na rin po maka-file yung pulis laban doon sa driver ng oil tanker. Medyo marami yung reaction, pati sa national, laban ito sa national ito, yung reaction pagtungkol doon sa bagay na yon ay medyo ang hirap banggitin. Siyempre, naalala din nila yung karapatan ng driver. Ayan po, talagang ano. So ngayon po nag-uusap, hindi na mag-file ang kaso. Yan ang pinaka-latest sa ano na ito, sa usapin na ito. Hindi na po mag-file ang kaso sa fuel tanker. Yun pong pamilya na tatlong biktima. Yung dalawang taga-Araceli, mukhang mag-best friend ito. Magkaklase pa, magka-batch. Oo, Tsaka yung isang yung isa pang kasama nila. So, respeto natin kung ano yung magiging desisyon ng magkabilang nga panig.
19: Servisyo.
0: Dalawang minuto na lang nalabi sa ating programa. Natropang Ruel Carrion, nakapackage na lang kami, lechon at nakabilao at may kasamang lutong kambing. Lutong kambing, dala ako sa istasyon nyo, kilawin at sinampalukan. Yan ang gusto ko sa iyo, parin Joey Boy. Oo, hanggang alas 12 pa naman ako dito eh. Hindi pa nga ako nag-aalbusal eh. Yan ang dala ka lang dito. Nandito lang kami ni Kaloy at saka ni Ka-Gerald Gales at saka ni Katropang Alison Salvatos. Para hintahin yung patanghalian mo. Nagutom ako bigla eh. Di pa ako nag-almusal eh. Nag-Santon plus coffee mix lang ako eh. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. May impeachment kasi.

Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagantabay sa ating programa, sa ating pong pagtatanghal. Alexis Garceliano, pahabol daw, pa-shoutout kay Lula Muray Sangilan. Sa ngalan ni katropang Gerald Gares na magiging kapitan ng Barangay Bangkaw Bangkaw. At ni katropang Ken Vincent Dancil. Ako po niyong lingkod, katropang Mike Escote. Talagang nagsasabing ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa buong Baykapal. Ramdam kita. Thank you. Good morning. Antabi po kayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: Pero you will confirm na wala ka rin participation dun sa pag-identify, sa pag-prepare ng PFP. Meron ka bang participation?
1: For the PFP, ma'am, no.
0: Kanina tinanong ka rin tungkol sa petition for review na final ng OVP sa COA. Tama ba?
1: Yes, ma'am.
0: And you will confirm that this petition for review was denied by the COA. Tama ba?
1: And yes, ma'am. Yes. And subject for motion for reconsideration. Ma'am.
0: Ibig sabihin, nang dininay ito ng COA, yung COA, it stood pat with its earlier decision, with its earlier findings. Tama ba?
2: Your Honor, please.
3: If he knows, counsel...
1: Yes, ma'am, but then again, yes. Subject for the filing of motion for reconsideration. Yes.
0: Sinabi mo din kanina na wala kang participation sa drafting ng liquidation. Wala kang participation sa drafting ng request. Wala kang participation sa drafting ng liquidation documents. Wala kang participation sa disbursement. Wala kang participation sa recording kasi ang may gawa nito ay si Ginang Acosta, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Alam mo
1: yun.
0: You will confirm na ikaw ang chief of staff at ang vice president ang three top officers ng OVP, tama ba?
1: As assistant chief of staff, ma'am.
0: Yes. So, kayong tatlo, kayo yung top three officers ng OVP. Assistant Chief of Staff, Chief of Staff, and the Vice President herself. Tama ba?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Sinabi mo na wala kang alam tungkol dun sa mga bagay na yon. At sinasabi rin ng Chief of Staff na wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. So tama bang sabihin na among
2: Your
0: the three
2: Honor,
0: of you, si Vice President lang ang nakakaalam?
3: Let her finish the question. Witness will not answer the question until the objection is ruled upon by the chair. Finish your question, Attorney May.
0: Done, Your Honor.
3: Attorney Christine, what's your objection?
2: Misleading, Your Honor, and vague. First of all, the chief of staff has not yet testified with regard to the confidential funds.
3: Well, Attorney Christine, the court took judicial notice of the proceedings in the House of Representatives where the chief of staff, Attorney Lopez, testified. And I went through the TSN and such statements were made. Along those lines by the Chief of Staff of the Vice President. Witness may answer.
1: Ma'am, can I be clarified with the question? Can you repeat the question, please?
0: Okay. Kanina, sinabi mo na ang top three officers ng OVP ay ikaw as Assistant Chief of Staff, ang Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba?
1: Yes, ma'am.
0: Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports, tama ba? Wala ka rin alam sa disbursement ng ng confidential funds. Wala ka rin alam tungkol sa recording relative to the confidential funds, tama ba?
1: Yes, ma'am.
0: Ito rin yung naging posisyon ng chief of staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo, ang top three na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to.
2: Objection.
3: What's the ground, Christine?
2: Speculative, Your Honor.
0: If he knows, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but defense counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to answer, Your Honor.
2: The counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President.
0: No, Your Honor. Let me answer it in two points, Your Honor.
3: Please, counsel, briefly.
0: Yes, it's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top three officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat, but prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Wow. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat a question, the defense counsel would all of a sudden invoke another ground for objection.
3: We're about to break for lunch, so let's end it on a good note.
2: Yes, but
3: Attorney Christine.
2: I will revise my objection, Your Honor. Incompetent.
3: Allow me, counsels. Base sa testimonya mo, Ginoong Ortonio, wala kang alam sa paggastos, pagliquidate, pagdisburse ng confidential fund. Tama?
1: Yes, that's correct, Your Honor.
3: Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Tama, alam mo ba yan? Na wala rin siyang alam sa paggastos ng confidential fund at kung paano ito niliquidate. Would you know that?
1: Based on what I have read
3: na testimonya niya?
1: Yes, sir.
3: Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos?
1: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
3: Yes. So si Cornel Lachica, alam din siyempre?
1: Yes, sir. As the security officer, I
3: so,
1: would assume.
3: So sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, as head of agency, lang ang nakakaalam. Ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam. At si Colonel Lachica, na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP.
1: Yes, Your Honor.
3: Okay.
0: That would be all for redirect, Your Honor.
3: Do you have a short recross, Attorney Christine, or a long one? Do we pause for lunch, or do you want to finish your cross before lunch? We don't have to call lunch at 12 o'clock. We can do it at 12, past 12.
2: After lunch, Your Honor.
3: You prefer after lunch?
2: Thank you. Yes, Your Honor.
3: Then, since it's only 11:57, we have time for one more, Senator Judge. If you want to avail of it. Yes, I see Senator Judge Tulfo, the next one to interject, raising his hand. The sequence would be Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, the Senate President, Senator Judge Ontivero, Senator Judge Lacson, Senator Judge Padilla, and I just saw Senator Judge Bam. So we have time for one or two more Senator Judges before breaking for lunch. Senator Judge Rafi, you are recognized, sir. You may proceed. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance?
1: Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform the, of course, the chief of staff and, of course, also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information.
4: Do you investigate?
1: Once meron na pong instruction to kung sino po yung magkoconduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for.
4: Do you ask questions?
1: Yes, sir. To the concerned na mga
4: concerned
1: na mga divisions.
4: What questions do you ask? For example.
1: Usually, sir, we ask point per point on what is
4: point per point. Okay.
1: Point per point, what is indicated in the AOM, so
4: yes,
1: that we can also address the concerns point by point.
4: Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA. Kulang sa mga dokumento. Halimbawa, itong sinabi rito, 170,000, at marami ito by the millions. 170,000 for the payment of reward, opening close medicines. Did you not ask? Ano ba talaga to? Anong klaseng medicine ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigyan nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina.
1: Yes, sir.
4: Did you ask kung anong medisina binili nung, para sa medisina bibili nung informant, yung pera?
1: When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release noong funds for the informants or for the agents.
4: Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sarah kasi very close ka kay Sarah. Teka muna, anong klase mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, ano eh, kuha, di ba? Resibo.
1: At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore. On
4: why
1: the
4: not?
1: Detail, sir.
4: It's part of your job. In fact, pumirma ka eh, dun sa pag-reply mo sa AOM.
1: I asked, sir,
4: so, pumirma ka nakapikit? Yes, sir.
1: No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM.
4: Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each.
1: Sir,
4: you didn't ask? Bakit mo tinanong, hindi mo tinanong bakit pusa, bakit ito si Pagong, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask?
1: Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearing, sir.
4: Hindi, kasi pag nagtanong ng attachment, then, di ba, sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento, and then pinakita sa'yo, and then nagtanong ka point by point, like you said, and then you're a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA.
1: Sir,
4: kasi tulad niyan, pusa, pagong. Imposible, hindi mo nakita yan. Tapos, pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka iisang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBI forensic. You didn't ask?
1: Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts.
4: Come on,
1: po,
4: sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer.
6: Are you going for lunch or the rostrum, Attorney? Senator Judge Joel. okay. I thought you were headed towards lunch already. Senator Judge Villanueva, as the last Senator Judge to interject before we break for lunch. You have 2 minutes, sir. You may proceed.
7: Thank you. Mr. Witness, sinita po kayo ng COA dun sa pag-approve nyo ng disbursement voucher, no? Yung 125 million. At ang explanation nyo, delegated po sa inyo pag more than 1 million. Is that correct?
1: Yes po, sir. There is an office order, sir.
7: Ano yung extent of your authority? Ministerial approval at or may responsibility din kayo na determine if this is lawful, properly supported, and authorized expenditure bago kayo pumirma?
1: There is also a level of checking, sir, if documentary attachments have been complied, sir, prior to the affixing my signature.
8: Ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. My teacher's instinct kicked in.
9: Iginit din ni Attorney Ligutan, mga katropa, na hindi niya layuning pangalanan o kaya daw po ipahiya ang sinuman sa defense team ni BP Sara Duterte.
10: XFM News Nationwide.
11: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na maging impartial. Nagbabala rin sa magkabilang panig ng 30,000 pesos na multa kung tatalakayin ang merito ng kaso sa publiko. Narito ang report. Nagpaalaala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa mga Senator Judges na manatiling impartial at patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, nagbabala si Cudero sa magkabilang panig na maaaring patawan ng hanggang 30,000 pesos na multa ang ikalawa at bawat sunod na paglabag sa Rule Number 18 na nagdilimita sa publikong pagtalakay sa merito ng kaso. Sa unang paglabag, matinding reprimand at admonition ang ipapataw bilang final warning. Para naman sa mga abogado, maaari ring i-refer ang paglabag sa Integrated Bar of the Philippines at Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Binigyan din ni Escudero na maigpit ng ipatutupad ang Rule Number 18 upang maiwasan ang trial by publicity at manatili ang patas na paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
10: XFM News Nationwide.
9: Hinamon po ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, ang mga prosecution at member ng Kongresong patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamamagitan ng insulto, espekulasyon o kay political theatrics. Sa pahayag nitong 26 ng Agosto, iginit ni Duterte na walang sapat na ebidensya ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya. At hindi rin dapat ginagamit ang paglilitis para sa pangalap pa ng ebidensya. Sinabi po ni Duterte na hindi umano nagpapatunay sa isang kaso ang pagtawag na insulto sa mga testigo o sa kanya. Samantala, binitikos din ni VP Duterte ang administrasyon dahil anya sa halip na tugunan ang baha at kahirapan sa bansa. Mas prioridad umano nito ang impeachment, paghahati sa 2027 national budget at ang mahakbang para mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado nito.
10: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
11: Magmumungkahi ang Commission on Audit ng mga pagbabago sa rules na sumasaklaw sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malilin, nakita ng ahensya ang ilang kakulangan sa Joint Circular Number 2015-01 na kailangang ayusin. Kabilang dito ang paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts, patunay na nagkaroon ng totoong operasyon, mga dokumentong kailangan sa pagbili ng gamit ang confidential funds at saklaw ng audit ng COA. Susuriin din ng COA ang mga requirement sa security clearances ng mga auditor at mga koordinasyon sa pagitan ng state auditors at mga unit na umahawak ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Malilin na nakikipag-ugnayan ng COA sa iba pang ahensya na naglabas ng joint circular upang pag-aralan ang mga kinakailangang pagbabago.
10: XFM News Nationwide.
9: Maaaring magsilbing malinaw at matibay na ebidensya, mga katropa, para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ang naging testimonya ng dalawang COA auditors. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni political analyst Attorney Michael Yusinko na mahalaga naman ang naging testimonya ni na former Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, at ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, dahil nagbibigay po ito ng detalye sa muna'y maling paggamit ng confidential funds at maaaring magamit sa pagtukoy ng posibleng criminal liability.
12: As far as the impeachment trial is concerned, para sa akin, yung COA auditors, yung dalawa, yun na yung clear and convincing evidence, no, to support conviction. At least on that ground, yung testimonya ni Acosta at ni
13: Ortonio.
12: Ni Ortonio, ang halaga nila para sa akin is that they provide a clear picture of criminal liability.
13: Pero
12: nung tatlo, no, si OVP, si VP, yung dalawang opisyales. So that is now a matter for the ombudsman to consider.
9: Tungkol naman mga katropa kay Colonel Raymond Lachica, sinabi po ni Yusinko na mahalaga ang ganyang testimonya kung pag-uusapan ang criminal aspect ng issue. Pero maaari hindi na kailangan pa sa impeachment trial dahil ang pangunahing kailangan patunayan dito ay ang misuse ng confidential funds. Dagdag po niya, maaaring maging pangunahing testigo pa si Lachica sa magiging kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan kung sakaling magsampa ng kakulang reklamo.
10: XFM News Nationwide.
13: Nanguna ang 1st District ng Leyte sa may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa unang tatlong taon ng Administrasyong Marcos. Batay sa budget records na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, umabot sa 57 billion pesos ang infrastructure spending sa distrito mula 2023 hanggang 2025 ng kinakatawan ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mataas ito sa 51 billion pesos na natanggap ng 1st District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 nang kinatawa naman ni Paolo Pulong Duterte sa mga huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 2026 budget na natili ring pinakamalaki ang alokasyon ng 1st District ng Leyte sa lahat ng legislative districts na nasa 6 billion pesos batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH sa PCIJ. Ipinapakita umano ng mga pagbabago sa alokasyon ang posibilidad na may impluwensya ang political power sa distribusyon ng infrastructure funds bukod sa aktual na pangangailangan ng mga distrito.
10: XFM News Nationwide.
9: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang naunang pahayag na wala siyang alam sa magit 40 billion pesos na flood control projects na muna'y pinatupad sa lalawigan niya mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos nang siya ay interbyuhin at nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Ikinit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya mga katropa na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na't matapos matuklasan ng mga ghost plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na isinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
10: XFM News Nationwide.
13: Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong Agosto 2023, binubuo ang M4GG ng mahigit 100 local chief executives mula sa iba't ibang partido at rehiyon na nagsusulong ng transparent, accountable at people-centered governance.
10: XFM News Nationwide.
9: Mga katropa, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na ilang empleyado pala ng Department of National Defense ang nire-recruit umano ng China para maging magbahagi ng sensitibong impormasyon at gawing mga spy. Ayon kay Chodoro, tatlong empleyado umano ng DND ang umamin na nagbahagi sila ng impormasyon sa China matapos ma-recruit para sa mga sideline. Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Kahit man, sinabi ni Chodoro na napigilan naman ang operasyon at wala

0: at Caloocan. Umabot naman sa 7.7 million na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon, habang nasa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 104 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity, habang umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng komunidad.
1: XFM News Nationwide. Nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng Ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po na 2 araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng na kailangan na agarang atensyong medikal. Kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan mga katropa ng ospital ang mga nangailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo, habang tinitiyak na mabibigyan naman ang nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17. Ito yung malungkot ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuang kaso ng leptospirosis, matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Department of Health inilatag ang bagong agenda para sa masabot kayang serbisyong pangkalusugan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Inilunsad ng Department of Health o DOH ang Unified National Agenda for Health para sa kalusugan upang higit palakasin ang pagpapatupad ng universal health care at patiyak ang mas mabilis at maasang serbisyo para sa mga Pilipino. Sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado, kasama ang mga regional directors ng Centers for Health Development, tinalakay ang mga prioridad at estrahiya upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapagamot, malinaw na proseso ng serbisyo at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapanggan, katropa, sa Solid FM 104.7 Gensan, Solid FM 90.3 Bacolod, at sa Wow FM 94.1 Canlaon.
2: Balitang regional.
1: Diretso tayo dyan sa Bukidnon. May police captain at corporal ang nareklamo matapos po ba namang molestyahin umano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa CDO. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
4: Report. Narelieve na sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulwa, Cagayan de Oro City nitong Martes, Agosto 25. Taong kasalukuyan, sa programang Bullseye ng XFM ay nakapanayam si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, at sinabi nitong nasa Personnel and Accounting Section sa Cagayan de Oro City Police Station ang dalawang PNP personnel. Ayon kay Navarro, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon habang hinihintay ang comprehensive report galing sa COCPO. Iimbestigahan din ang anyay, inuman na nangyari sa loob ng police station bago nangyari ang insidente. Sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk, ay nakipag-koordina na sila sa complainants kung magsasampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang pulis. Dahil sa naturang pangyayari at habang gulong ang investigasyon, nag-apil ang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa, upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon, uminom ng Xandon Plus Coffee Mix. At yan

0: ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Manny Codino, XFM News.
1: Mga banta sa paaralan, sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na arawa na nagresulta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan. Na sa San Remedio, isang 14 anyos na dalagita na tukoy na pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim, kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman na minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang ang kanyang mga magulang. Samantala sa Cebu City, sinuspende ng isang pribadong paralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sa Argao naman, isang 20 anyos na estudyante ng CTU Argao Campus ang hinuli matapos umano'ng magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang bag. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station na para sa kaukulang disposisyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman katropa, higit 200,000 piso. Halaga po ito ng ilegal na droga na samsam. Dating barangay Tano de Arestado sa Hot Pursuit Operation sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwang, XFM, Tugiganaw.
4: Aabot sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam ng mga otoridad sa isang anti-illegal drug operation sa bayan ng Bugi, Cagayan. Naaresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umunong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, pinangunahan ng PIU-PDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lakangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspek sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatiba na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa Barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang tatlong sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mark money at budal money, isang maliit na bag, identification card ng suspek, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad na minarkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspek at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie De Kiwang, XFM News.
1: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, tatlo ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan. 5, 3, 3, 4, 3.
5: Report. Ang isang motor sa oil tanker truck na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang bangkaan kahapon pasado alas 2 ng madaling araw sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Lara Padon, Carl Ace Abajo at Dominic Ladica. Mga nag-iidad 19 hanggang 20 taong gulang na pawang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya. Dahilan para ito'y sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PNP PS2 at nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong Wednesday.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, walang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
3: Ngayon man, mga katropa, inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obet na nasa labas na ng bansa. Itong monitoring domain ng PAGASA, yung habagat pa rin.
1: Dahil dito, inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
3: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at inaasahan lulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
6: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Ara Mina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao. Sa interview, nilinaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News Nationwide. Balitang International.
3: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kalagaan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas ng mga alitan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message katropa sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
6: Balitang Sports.
1: Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Pangungunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ang Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuuan 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14 Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na may higit 4,000 na atleta.
6: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang Yes 12 Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada na XFM Mega Manila.
8: Report. Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahan niyo po XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw mga katropa at mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras sa talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ito po ang The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At syempre, sa pangalan ng ating pong partner sa palatuntunan ito, Doc Misael Hines at ng ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. At kasama rin natin ang isa sa ating expert on air, walang iba kundi si Doc Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang araw muli, mga ka-wellness at mga taga-subaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. At ito ay may connection sa atin pong brain health at kung paano maiwasan at ano itong pinanggagalingan at ano yung mga factor, health factors. Bakit nagkakaroon ng cognitive decline at nauuwi sa dementia at Alzheimer's disease? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating program.
0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? At ganun din na tayo napapanood sa ating Facebook live streaming sa Yes to Health Inc. Page. At kung kayo po'y nakatutok na sa ating live stream, nako, swerte ho natin dahil may handog na regalo ang Yes to Health sa pamamagitan po na ating Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at maging sa Facebook, tandaan po ninyo yung kailangan natin pong gawin, ano? Pakishare lang ho ng ating live streaming sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos, mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At ganoon din po sa mga nasa radyo nakikinig at hindi sa online. Gawin nyo lang ho, mag-share ho kayo ng ating pong mga experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Mamaya po, i-announce natin ang pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong parigalo. Ito ho, napakasarap na kape. Santon Gold Coffee Mix. Gift packs. At welcome na welcome po syempre ang inyong mga tanong sa ating palatuntunan. Magpadala po ng mensahe sa ating pong official hotline number sa programang ito. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang inyong location. Kung saan po kayo ngayon nakikinig. At sa mga nais namang subukan ng ating mga produkto, pwede na ho itong mabili sa ating mga partner drugstores. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy. Ganon din sa St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Star Drug. At ganon din sa mga local pharmacy, sa mga butika ho sa inyong mga lugar. Ay ipagtanong ho ang produktong tatak Yes to Health. Mabibili rin po ang Yes to Health products sa lahat po ng ating pong Yes to Health clinic. And of course, yung pinaka-latest natin ngayon, meron tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix at maging sa Mercury Drug Grocery Section. Pwede rin po umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag kasi Yes to Health po kayo, Yes to Health Clinics po kayo bibili ng ating produkto, meron po tayong special discounts and special prices, lalong-lalo na po sa atin pong mga ka-wellness, mga kababayan po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, pagka pupunta na po kayo sa Yes to Health Clinics, meron po tayong libreng konsultasyon. Sir, serbisyo publiko po yan ng Yes to Health, Yes to Health Incorporated po sa inyo at pwede po ninyong dalhin ang inyo pong mga ano, mga lab test, inyong mga CT scans and also dalhin din po ninyo inyong mga ultrasounds kapag gusto po ninyong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic consultants sa ating mga clinic. And of course, kasama po dyan ang atin pong mga unique services na pwede pong nating i-modify para po specifically doon sa inyong mga karamdaman para po kayo matulungan at mas mabilis na gumaling po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also ang hilugtok po ni Doc Wendell.
0: Ayan, so ibig sabihin, kompleto tayo.
1: Yes.
0: Sa Yes to Health ng iba't ibang mga modalities po na yan.
1: Uh-huh.
0: O kaya kung interested ho kayo mga ka-wellness sa atin pong services and also sa discount, sa consultation sa ating mga naturopathic consultant, sadyain nyo na ho ang mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Ako nga po pala si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko sure eyes lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision Next Plus capsule. Masaya ako kasi mabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision Next Plus, effective talaga.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito'y napapanahon na paksa mga ka-wellness, ano? Alam nyo ba yung Alzheimer's disease? Yan, ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon na medyo dumarami ang bilang dito sa ating bansa at sa buong mundo. Kapag may nakakalimot sa pangalan ng isang tao o nawawala ang isang gamit o paulit-ulit na nagtatanong, ano, normal lang ba ito dahil sa pagtanda o maaaring may mas malalim po ito na dahilan? Alam nyo ba na ang Alzheimer's disease ay hindi simpleng o ordinaryong pagkalimot lang? Isa itong progressive brain disorder na unti-unting nakaka-apekto po sa ating memory, thinking, kasama na rin po ang behavior at yung kakayahan po ng isang tao na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati naman ay kaya niyang gawin ng maayos. At higit sa lahat, hindi lang ang taong may Alzheimer's ang naapektuhan. Kasama na rin po dito ang buong pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi naman nila iyon papabayaan. No? Mm-hmm. Pero narito ang ilang mga mahalagang tanong. May magagawa ba tayo para mapangalagaan ang ating utak habang tayo ay tumatanda? Maaari bang makatulong ang tamang pagkain? Ganon din yung regular exercise, yung sapat na pagtulog, yung mental stimulation. Yan, daming gumagawa niya, no? Pati healthy lifestyle sa pagpapanatili po ng brain health, ano? At sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang punto, ano? Ano nga ba ang Alzheimer's disease? Paano to magsisimula? At ano ang mga early warning sign na dapat po nating bantayan? At ano ang mga risk factor na maaaring makaapekto sa ating utak? Pag tayo po ay magkakaproblema dito. Yan, tatalakayin po natin ang mga kahalagahan ng nutritional and physical activity, quality sleep, stress management at iba pa. Kaya kung ikaw ay magulang, may lolo, may lola, uh-huh, o kapamilya o kahit sino man sa inyong pamilya ang nais nating maging healthy ang ating utak habang tumatanda, ang episode po na ito ay para sa iyo.
1: Mm-hmm. Mga ka-wellness, merong biro pa nga si ano no, si Dr. Daniel Amen. The only part of your body where size does matter is your brain. Kasi lalong-lalo na sa mga lalaki ano, kasi iniisip na lalaki yung kabilang ulo, ang size does matter, pero ang tanging ano, ang tanging parte daw. Yan ang palaging ano, palaging humor ni Dr. Amen sa kanyang ano, sa kanyang lecture na the only part of your body where size does matter is your brain. At ito ang kanyang nakita sa kanyang mga research na kapag ka ang ating body weight at saka ang ating waistline ay humahaba at lumalaki, especially kapag ka ang isang tao ay obese, this actually ang physical size ng ating brain at saka ang function nito ay lumiliit, which is nung makita niyan alarming para sa lahat ng mga tao kapag ka meron kasing mga sinasabi na ano eh, the new sexy is chubby. And meron kasing ganun. Well, may mga tao na ano, maganda tingnan sila kapag ka-chubby, pero health-wise and function sa ating brain, we need to consider na ang pagiging chubby at pagiging pagkakaroon ng obesity ay hindi po maganda sa ating overall health at sa ating pong brain health, mga ka-wellness.
0: Ayan. Sa Pilipinas, mga ka-wellness, statistics, nakita na merong natala noong 2024 na 976 deaths due to Alzheimer's and complications. No? Ang dementia at Alzheimer's ay dumarami sa Pilipinas. Mm-hmm. Nasa around 1 million older Filipinos ang nabubuhay na may demensya, at ang Alzheimer's disease ang bumubuo sa 85% ng total cases ng lahat ng demensya cases sa ating bansa. At yung kanilang future projection ay medyo alarming kasi sabi nila sa Pilipinas, yung nagkakaroon ng demensya at Alzheimer, expected na yan nalalaki sa 1.5 million by 2030. At nearly 2 million by 2040 and 2.5 million by 2050. Uh-huh. Yun yung kanilang initial projection sa nakikita nilang population growth ng problemang ito. No?
1: Sobrang dami.
0: Oo. At ang cost and impact nito sa ating pong financial capacity. Mm-hmm. Just imagine, in every patient annually, nasa 196,000 pesos ang possible and average na ginagastos kapag meron kang inaalaga ang isang dementia patient or patient with Alzheimer. Mm-hmm. Doctor, ano ba itong Alzheimer's disease para maintindihan na ating mga ka-wellness? At bakit dapat aware tayo dito, lalo na may mga pamilyang nasa stage na ng elderly?
1: Well, ang Alzheimer's disease, mga ka-wellness, it is a progressive brain disorder. Mm-hmm. Ito ay hindi biglaan, unti-unti ito, at slowly nag-sumisira sa memory. Kaya kalimitan, kapag ka nag-uumpisa nang magiging makakalimutin tayo, kung minsan pabata ng babata, trentahin pa lang, makakalimutin na.
0: Yung ang bumabata, hindi yung biological age,
1: yes,
0: kundi yung brain.
1: Brain.
0: Parang bumabalik sa pagiging bata.
1: Pagiging bata. Oh. And also, maapektuhan dito, yung thinking skills, and also yung mga simpleng mga bagay, yung iba makikita mo kahit ultimo na magtali ng kanilang sapatos, ay hindi na nila kayang gawin. Yes, hindi na kayang gawin. And most common cause ng dementia is, ang most common cause nitong Alzheimer's disease ay ang dementia, up to 60 to 80% of cases. Mm-hmm. Ang nangyayari is, ang causes nito is abnormal proteins, katulad ng amyloid at saka tau, build up sa ating brain. Amyloid plaques at tau tangles sa ating brain, also cell damage at nag-accumulate mga tau and amyloid sa ating brain, and also makikita doon kapag ganun na nangyari, nagkakaroon ng pagliit or shrinkage ng ating mga utak, especially doon nagsisimula sa hippocampus part ng ating utak.
0: Oh, yan, medyo ano yun, kasi literal na lumiliit yung ating brain. Mga ka-wellness, ano? Ano ba mga signs and symptoms na posibleng makita kung meron ng early development ng Alzheimer? Kasi mahalagang alam nila yung mga palatandaan, para minsan kasi hanggat hindi mo nakikita talaga, hindi mo ipapa-check up yung pasyente mo.
1: Yes. Ito yung mga makikita natin na obvious na makikita. Number one, memory loss. Yung mahirapan ka nang makarecall ng pangalan ng tao or yung mga event na nangyayari, yung mga bagong information, ang bilis lang, kakabasa mo pa lang, hindi na agad ma-recall. Also, cognitive issues, katulad ng nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay. Also, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa yung pera, sa paggasta ng pera, solving basic problems. Yung iba is nadidepress kasi maliit na bagay, maliit na problema.
0: Oh, parang hindi nila mas maisip ang solusyon.
1: Hindi nila mahanapan ng solusyon. And also, ito ang pinaka-worst, kapag kayong mga simpleng mga bagay na araw-araw naman ginagawa, is nahihirapan ka nang gawin ng tama. Kaya merong si Dr. Daniel Amin, isa sa sikat na bestseller ng with regards sa cognitive function and brain function. Actually, tatlong beses siya nanalo sa New York Times until 2003 na best-selling books niya about cognitive. Meron siya tinatawag na Bright Minds Approach. Itong 11 ito na specific, ang kasi Bright Minds, these are yung tinatawag
0: abbreviation.
1: Natin na abbreviation.
0: Yeah.
1: At pag ito ang makikita ninyo sa isang tao, is kailangan itong mga bagay na ito is ma-address as soon as possible. May mga bagay na hindi mo ma-address. Say for example, doon sa genetics, hindi mo yun maano. Pero mostly dito sa approach ni Dr. Amin, is pwede po nating ma-prevent as soon as possible. At pwede nating gawin ngayon mismo.
0: Oh, pero bago may banggitin, paalala lang, ang Alzheimer, hindi ito sakit ng matatanda lang. So, may mga cases na kahit bata pa, nagkakaroon na ng Alzheimer's. Kasi nga, especially dun sa mga tao na may mga special cases, na may nakita nga ako na mga kwento na bata pa, nasa 30s pa lang.
1: Yes.
0: Nagkaroon na ng Alzheimer's.
1: Alzheimer's disease. Oo.
0: So, na iniisip natin na sa matatanda lang tumatama.
1: Well, actually, hindi ito doon sa matatanda. As you mentioned, hindi lang sa mga matatanda. Ito talaga yung nagsisimula doon sa kabataan pa natin, kung paano natin inaalagaan yung ating brain health.
0: Uh-oh.
1: So, dito tayo sa Bright Minds Approach. Number one is blood flow. So, ibig sabihin, kapag ang blood flow is naapektuhan, anong bang nakaka-apekto sa blood flow sa ating brain? Kapag ang isang tao is hypertensive.
0: Yeah, yan yung number one.
1: Kapag ka-hypertensive kayo, it affects your brain, it affects unti-unti kapag hindi maganda yung blood flow and oxygen. Of course, namamatay yung mga
0: brain cells
1: ng ating brain. Also, itong retirement and aging, iniisip ng iba na kapag tumatanda, kailangan mo nang magpahinga.
0: Oh, ganun yung sa Pilipinas, ganun.
1: Yes.
0: Na pag retired ka na, ang gagawin mo, relax-relax na lang.
1: Hayahay na lang. Actually, kapag ganun po ang iniisip natin, and also, especially when you put yourself at ease and the brain is not doing yung tinatawag natin na hindi naman yung stress, ibig sabihin yung problem solving.
0: Yes.
1: So, mas lalong tumatanda ang ating utak.
0: Oh, kaya nga marami nagsasabi daw, after retirement, naglabasan yung mga sakit nila.
1: Yes.
0: Maraming ganun na Dati kasi pumapasok sila in any means of transportation. Siyempre, gagalaw ka. Tapos yung brain mo, talagang lagi mo nagagamit. Pero nung mag-retiro na, wala na.
1: Wala na.
0: Wala nang mga ganong rutino.
1: Ganon kasi, parang muscle din kasi yung utak natin. Yes, na kapag hindi nagagamit, is nawawala siya, nawawalan siya ng lakas.
0: Yeah.
1: Also, inflammation, including oral health and gum disease. Kaya kapag ka may mga sira sa ngipin, let's say may pyorrhea kayo, may mga bulok ng ngipin, kailangan ninyong ipaano niya kasi.
0: Ipa-address talaga.
1: Ipa-address talaga. Kailangan malinis, kaya dental cleaning, and also pagsisipilyo araw-araw. Kasi yung mga ano, yung mga infection, especially pag nagkakaroon ng nana doon sa ano, sa ating mga gum, sa ating mga ngipin, kapag ka may bulok ng ngipin, ang nana, kapag ka nalunok natin yun, that is inflammatory sa ating bloodstream, naapektuhan yung ating brain. Yung genetics, itong genetics, ito, medyo mahirap i-address. Kapag ka merong genetic problem, which is very rare naman ang nagkakaroon ng genetic problem. Head trauma, ito, kalimitan sa mga contact sports, lalong-lalo na yung football. Dito sa atin sa Pilipinas,
0: boxing.
1: Boxing, takraw, also basketball, anything that could injure. Soccer could injure our brain. That is why may libro na inilabas si Dr. Amen with regards doon sa mga football player na marami sa kanila nagkakaroon ng ganitong problema. It's either Alzheimer's, dementia, o di kaya Parkinson's disease.
0: Parang naging problema ni Barete yan, ni Muhammad Ali.
1: Muhammad Ali. Kaya mapapansin mo si Manny din. Ngayon, nagiging cross-eyed na si Manny.
0: O sana nga, hindi magkaroon ng ganun.
1: And kalimitan ang nangyari doon, yung kay Ricky Hatton, yung pagkakaroon niya ng depression. So isa yun na mga factor. Toxins, ano yung mga toxins na yun? Itong alcohol, drugs, environmental pollutants, nakalimutan ko ilagay dito, isa din yung caffeine. Sabi ni Dr. Amin, kasi pag nag-iinom tayo ng caffeine, nagkakaroon ng constriction ng blood ng ating blood vessels at humihina yung blood flow sa ating brain.
0: Siguro hindi lang caffeine, lahat siguro ng mga stimulants.
1: Yes, isa dyan din yung asukal. Mental health, yung mga kailangan, yung kapag ang isang tao is you experience anxiety and depression, kailangan mong mag-undergo ng CBT, yung tinatawag na cognitive behavioral therapy. Pwede po ninyo magawa yun. Alam niyo ang pinakamagandang CBT na nakita nila is to study and read the Bible. So, isa yan na...
0: Kaya nga daw, kaya daw yung mga Christian who believes, yung may faith.
1: Yes, merong pananampalataya.
0: Kasi yung faith dun sa higher power, nasabi, pag namatayan sila, iyak sila, pero hindi yun yung
1: hindi tipong... Hindi ganun yung pressure, yung stress.
0: Halos gusto mo lang sumama.
1: Yes.
0: Tapos yung impact nun sa'yo. Kasi nga, meron kang hope. Belief and hope and faith. Tama yung ganyang research. Kasi yung mga walang hope, talagang wala na. Kinakain na sila ng anxiety and depression.
1: So, and that is why cognitive behavioral therapy, reading your Bible does really help with regards your cognitive function. Immune system, kapag meron tayong problems, especially yung infections, and we have discussed yung tinatawag natin na antibiotic resistance. So, yan din ang nagiging contributing factor. Neurohormones, of course, yung ating thyroid function, kapag meron kang thyroid problem, and this is doon na papasok mineral, yung mga trace minerals na kung saan para mag-function yung ating thyroid. Also, estrogen and testosterone balance sa ating katawan. At ito sa number 10, isa sa pinaka-obvious is diabetes. Diabetes and obesity.
0: Pinagsama na nila yung diabetes and obesity. Mm-hmm. Kasi most commonly, pag obese ang tao, ang laki ng chance to develop diabetes. Kasi nga yung obesity is one of the primary factors sa development ng metabolic disorder.
1: Yes, metabolic disorder. And kaya merong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline.
0: Hindi ko makalimutan yun.
1: At nakaganon din yan sa ating brain. Kaya sinasabi kanina na kapag lumalaki yung bewang natin, lumalaki yung katawan natin, ganon din ang impact ng pagliit doon sa ating brain. And... Ayan. Isa din ito, itong tinatawag natin na sleep, kalamitan na ano na kumbaga na parang nawawalang halaga sa marami, especially sa mga younger generations, yung tamang pagtulog. And this affects your mental functions. At huwag po nating hayaan yan habang bata pa tayo, kasi sa kanina yan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo na alagaan ngayong bata.
0: Kaya pansin mo ngayon, yung mga bata, iba yung behavior nila.
1: Yes.
0: Kaya nga, masakit mang sabihin, ang sabi ng napakarami eksperto, yung tinatawag na brain rot.
1: Yes.
0: O, sa this generation, kasi nga, una, bukod sa social media, ang pinaka number one kulang, rest and sleep.
1: Rest and sleep. Nagiging brain rot, nagkakaroon pa yung tawag nila sa ano, yung slang sa ano, sa mga English is couch potato.
0: Kasi nga ano, parang
1: di na maalis.
0: iba na yung thinking nila eh. Napaka-emotional. Meron talagang malaking epekto ito no, sa kanila. So yun yung mga ano, tinatawag nating bright mind approach ni Dr. Sino nga itong doktor na ito?
1: Daniel Amen.
0: Yeah, Dr. Amen. Anyway, pagpapatuloy po natin ito mga ka-wellness sa ating talakayan. At pero bago tayo mag-break, ano? Eh, narito muli ang mechanics ng ating healthy kapamilya o healthy katropa giveaway. Yan. Okay din yun. Oh, kapamilya din. I-share lang po sa ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po ang magagandang karanasan ho sa ating paggamit ng produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ay i-announce sa atin ang best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
5: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa Alzheimer's disease. Ano bang mga latest studies na magbibigay ng pag-asa, Dok Ron, para mapigilan nitong dumaraming cases ng Alzheimer's?
1: Ito yung mga key factors na tinuro ni, ano, ni Dr. Daniel Amen with regards sa brain health strategies. Mm-hmm. Number one na kanyang ibinibigay is yung mga pagkain para sa brain. Mm-hmm. Especially yung mga dark color ng mga pagkain, isa sa pinakamataas na ano na tinatawag natin antioxidant, yung mga nire-recommend, at isa diyan yung blueberry. Kasi merong studies na yung ano, yung pagkain ng blueberry is tumatagos doon sa blood-brain barrier. At dito sa atin, pwede naman makabili ng blueberry kung doon kayo sa local.
0: Yung process na, no?
1: Yes.
0: Yung duhat ba? Ano yan?
1: Kung ang sinasabi, ang principle kasi, the darker the color better of the food, yan ay tumatagos talaga sa blood-brain barrier.
0: Kung bagay yung pinakamataas yung
1: antioxidant level.
0: Kaya kung wala tayong blueberry sa Pilipinas, marami din tayong mga ano dito.
1: Meron tayong blackberries, meron tayong duhat. May nakita ako minsan yung bunga ng ano, alugbati.
0: Ayun, pwede yun. Isang bundok na naman, ang kinakain namin noon na wild, yung tungaw-tungaw na tinatawag.
1: Tungaw, masarap din yung tungaw.
0: Kinain mo yung dila mo.
1: Ay, talagang itim na itim yung tungaw sa tungaw. And also yung ano, sa herbs naman, yung curcumin.
0: Curcumin.
1: So makukuha po niyan ninyo sa ano, sa turmeric.
0: Kaya doon sa Santon Plus Gold, meron tayo nakalagay doon na mangustin, which is very high ang kanyang concentrated phytochemical.
1: Kaya pagka with regards doon sa mga pagkain, hanapin nyo yung pinaka mas dark yung ano, dark yung kulay.
0: Huwag lang food color, ha?
1: Iba yung food color.
0: Natural pigment ang
1: natural pinag-usapan. Yes. Exercise regularly. As much as possible. Kaya nga, merong paborito akong motivational speaker. Sabi ni Jim Rohn, bakit hindi mo gawin ng 10 push-up kada araw? Kada araw 10 push-up, hindi naman mabigat 'yun. So, walking, 'yung ano ginagawa ni Doc Algie palagi, kami ako hindi na nakaka-walking, doon na lang sa bahay, hit exercise na lang ako, 30 minutes indoor. So, exercise regularly, 30 minutes, 15 to 30 minutes every day. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat, hindi mo kailangan na magtakbo, kailangan mo lang maglakad. Walking just 30 minutes every day would be a very great help to ano, to increase blood flow sa ating katawan.
0: At alam mo ba, Doc Ron, yung exercise, may clinical studies yan. May study yan. Kapag nag-exercise tayo, ang ating muscle ay naglalabas ng isang hormone like ito ay protein ano, na tinatawag na myokine. Kaya nga may tinatawag na exercise myokine revolution. Na, nakita ng mga scientists, pag nilalabas yung myokines, ito yung ginagamit, especially yung irisin. Okay? Nagko-cross yun sa blood-brain barrier, then pina-flush out nun yung mga toxins
1: that amyloid causes plaques.
0: Yeah, yung mga amyloid plaque na binabanggit mo kanina, that causes the development of Alzheimer's disease.
1: So,
0: kaya exercise is very good for senior citizens.
1: Hindi lang senior citizens. Huwag na kayong mag-antay na mag-senior citizen.
0: Sabagay, tama yung sinabi mo kanina na ang Alzheimer hindi yan nagde-develop instantly.
1: Yes.
0: It develops gradually from early age.
1: Early age. Kaya dun sa mga simptomas na nabanggit natin, i-trace ninyo yon. Kapag ganun, may problema na, kailangan na i-address as soon as possible. Of course, yung sleep. Kasi yung pagtulog natin, 7 to 8 hours sleep does drain amyloid plaques sa ating sa ating brain, amyloid waste. Kaya kasi by the time we do the thinking, we do problem solving, nakakaroon ng waste, yun yung amyloid plaque. Kapag hindi ka nakatulog from alas 9, ha? Hanggang alas 4, alas 5 ng umaga, hindi na di-drain yun. Kaya mapapansin mo, pagkagising sa umaga, irritable.
0: Parang ano ka, parang hindi maganda rin ang pakiramdam.
1: Hindi maganda ang mood. So, prioritize sleep, also manage stress, and of course, ito huwag kalimutan, engage in new learning. Put your hands always to learn something new. Huwag kayong manatili doon sa isang bagay na yun lang ang alam nyo. Learning nyo. Kaya kung gusto na natin maging bata yung utak natin, is kailangan matuto tayo ng bago araw-araw, matuto ng bagong ano.
0: Sabi ng isang skills. Sabi ng isang kaibigan ko na isa ring doctor, specialist sa brain health. Sabi niya, ang the best daw ng mga ano gawin, especially mga senior citizen, maging challenging yung kanilang pastime. For example, naglalaro sila ng Sudoku.
1: Sudoku
0: ba yun?
1: Sudoku, yes.
0: Hindi Sudoku. Sudoku,
1: sa ano yata yun, sa anime.
0: Yung multo yun, Sudoku, yung mga matcha-challenge yung brain nila.
1: Brain.
0: Mga board games or anything.
1: Puzzles.
0: Puzzles, yan. Yun daw kasi ay pag ginagamit yung brain sa mga challenging tasks, ay hindi daw yun na nagdi-deteriorate ng tuloy-tuloy.
1: Kaya wag yung hayaan na palagi lang kayong nakaupo, and at the same time parehong bagay lang ginagawa ninyo. Explore more and learn more. At isa din dyan yung pagbabasa ng libro, at isa sa pinakamaganda na problem solving, basa kayo ng Biblia. Yan, aprobado ko yan. Araw-araw basa ka ng Biblia, kasi doon
0: saka mag-memory verse kayo. Kabisahin mo
1: Yeah. And also take targeted supplements, at pinakaano dyan is yung supplement ng omega-3 fatty acids and vitamin D3. With regards sa omega-3 fatty acids, makukuha ninyo yan sa fish, doon sa salmon, wild-caught salmon, at doon sa isa sa pinakamagandang source is yung flaxseed oil or flax seeds, at saka also yung chia seeds.
0: Lagi nila sinasabi sardines. Pero sabi naman ng mga taga-Taal, kamag-anak din ang sardines yung tawilis. Totoo naman yun. Kamag-anak din ang sardines yung tawilis. Ayan. Okay. So, marami pa sana tayong dagdag. Pero itutuloy natin mamaya yan. Sa ating pong palatuntunang ito. Maraming salamat po sa napaka-informative na paksa. At sana ay nakapag-inspire tayo sa ating mga ka-wellness para naman ma-prevent yung pag-deteriorate ng mental health ng ating pong mga elderly. At hindi lang elderly. Sabi nga natin kanina, kahit na medyo bata-bata pa.
1: Nagsisimula sa kabataan talaga.
0: Yan. Sa ating pong pagbabalik, mamaya sasagutin natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating hotline. At pag-usapan po natin ang ilang mga benepisyo rin ng Santon Plus Gold at ibang product ng Yes to Health pagdating sa kalusugan ng ating brain. Text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kaya tutok lang, nagbabalik pa po o magbabalik pa ang programang
7: The Secret of Health.
8: Premium D3, ang bago.
9: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
10: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
9: That's why I take
10: Premium D3
9: araw-araw.
10: Effective talaga, subukan nyo.
11: Mas pinalakas, mas epektibo.
12: Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
15: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape. Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang nabutika. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
18: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulat.
19: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
20: Vision X Plus Herbal Capsule.
19: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
20: Vision X Plus Herbal Capsule.
19: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
23: So, sir, matagal na rin po ba kayong user ito, sir, itong Santon Herbal Oil?
22: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
23: Anong masasabi niyo, sir, sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
22: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
21: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa. Ang programang The Secret of Health. At sa mga nais pong magtanong sa ating palatuntunan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan pong lugar kayo located o nakikinig sa mga oras pong ito.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ang Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katawang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: At syempre, ang Santone Plus Gold na paboritong paborito natin yan, Doc Ron, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama hong extract ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang harmful side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakatry ng Santone Plus Gold, pwede ho kayong magsadya sa pinakamalapit na butika o drugstores na malapit ho sa inyo. At available po yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy or TGP, Southstar Drug, maging sa Yes to Health Wellness Clinic, sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At kung may online shopping application na Shopee, hanapin lang po ang ating Yes to Health 2011. Ayan, para maka-order po kayo sa ating online shop. Kompleto ho doon, ha? Para hindi ho kayo magkulang sa supply. Ayan. Doc Ron, batiin natin yung ating mga online viewer sa oras hong ito. Ayan, shoutout po kay Emerson Labrilaso at ganun din kay Sir Rico Bagisi. Ayan, at sabi ni Sir Rico Bagisi, nagpaalala siya na i-share ang ating Facebook Live at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Ayan, okay. Si Ma'am Ayane Tolentino, shoutout po. Si Tita Kalimag, also shoutout po sa inyo. Kay Sir Solomon Orbon. Ayan, nakikinig daw siya together with BJ Pastor Haya Orbon. Ayan, at syempre kay partner, Misa Elhines, nanonood sa atin ngayon din. Roberto Salvador, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Cameron Esmino, shoutout po. Oy, si Elivol Ayaf, Jamaica Jean Mara.
1: Elivol.
0: Kilala mo ba ito si...
1: napakarami talagang gustong baliktarin ng pangalan nila.
0: Yung ganun kasi. Lalo sa mga young
1: parang
0: people.
1: Parang Lovely Faye yata yun.
0: Oo.
1: Lovely Faye.
0: Ayan, sabi po dito ni Sir Old Solomon Orbon, leave ako 2 weeks now, kaya nakapanood ako ng FB live stream. Pero before, nagkukumahog ako umuwi para makapakinig, ayan, sa DZXL

0: ang mga matanda and also doon sa mga bata kasi exposed tayo. Exposed na kasi hindi na natin maiwasan yung exposure sa blue lights. Kaya kasi guminsan baby pa exposed na sa blue lights.
1: Oh, totoo yan.
0: Nakapanood na doon sa tablet ng
1: kokong. Panglibang nila yung ano, yung tablet.
0: Yung tablet ginawang yaya.
1: sa mga pag-aaral ano daw yon, matinding impact noon sa brain development
0: ng bata.
1: Ng isang bata. Kaya nga ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga ano daw ngayon, very fast pace yung brain kasi nga pag nanood sila mga 10 seconds, 15 seconds lang.
0: Uh-huh.
1: Tapos lipat na naman.
0: Switch.
1: Kaya minsan yung attention.
0: Yes.
1: Mahirap kunin yung attention nila.
0: Mm-hmm. Kasi namimik kasi doon sa merong study about sa pacing at saka switching ng picture sa ano is meron yung tinatawag na minimimik nun yung tinatawag natin na kapag hypnotism. At kapag ang isang tao ay na-hypnotize, ang attention niya ay hindi mo na maibaling. Parang nanonood ka ng, parang kapag ka nanonood kayo ng TV at naka ng sine, kahit kaya maalala ko dati pag nanonood na kami ng TV, kahit anong utos, yung baka, ilipat na yung baka, ilipat na yung baka.
1: Katagala. Baka, dala mo pa sa loob ng...
0: kasi yung baka na nasa initan na kailangan nang ililipat kasi pagkatanghali ang baka kailangan mo ilipat kasi mainitan lalong-lalo na pagkalabaw. Tawag na ng tawag yung tatay at saka nanay, hindi mo talaga makuha kasi nandun na naka-focus na doon kasi doon sa hypnotics na meron sa
1: kasi lahat naman ng mga mga ginagawang mga social media content ngayon ang purpose talaga noon makapukaw atensyon.
0: Yes.
1: Kaya nga iwasan, kaya mahirap sila pagpapanoorin mo ng ngayon yung manood ka ng isang pelikula.
0: Uh-huh.
1: Yung iba nakakatulog na.
0: Nakatulog na.
1: Hindi mo na alam anong nangyari pagkatapos na pagising mo tapos na yung palabas kasi nga ano na tayo, iba na talaga ngayon ang trend. Uh-huh. sa hilig natin. Even nga yung television, wala na yatang nanonood
0: Wala na, nandun na sa cellphone pa.
1: Nandun sa reels. Sa reels na, reels. Nakapokus.
0: Tapos, liban dun sa reels, meron na ngayong shorts. Meron pang TikTok.
1: Mga ganon. So, lahat ng yan, nagbabago ng landscape ng ating attention. Ayan. Kaya nga, ang problema, dahil matagal tayo nakababad, yung exposure natin sa blue lights. Ang kagandahan na Doc Ron, mga ka-wellness, ang Vision X Plus Soft-gel Capsule ay equipped with nutrients. Mm-hmm. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat yan.
0: Yes.
1: Just imagine yung zeaxanthin, ito daw yung isa sa pinakang mas mahalaga doon sa arc shield ng mata natin na against blue light. Kasi doon talaga siya nagdi-deposit. Para siyang para siyang shield na habang tinatamaan siya ng blue light, siya ay nakaproteksyon. Mm-hmm. Pero pag matindi yung tama ng exposure natin sa mata natin, nagiging manipis siya.
0: Yes.
1: So, kaya every day we need to fund, kumbaga sa bank account, pondohan natin yung ating mata ng zeaxanthin. And also, lutein is also nag-stabilize ng vision natin.
0: Uh-huh.
1: Samahan mo pa ng vitamin E as antioxidant and beta-carotene.
0: Beta-carotene.
1: O kaya hindi ka lugi pag nag-Vision X Plus ka every day, at least 1 or 2 capsules a day. Pag meron na kayong damage sa mata, make it 3 times a day. 1 capsule 3 times a day.
0: Tapos kapag ka ganun, sabayan nyo na ng para mas mabilis. Talagang mas mabilis kapag ka may kasamang premium D3. Lalo-lalo na pag na-diagnose may katarata, glaucoma, astigmatism. Yun.
1: Ayan. Shout out kay Ma'am Luz Daco de Vera at kay Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi dito ni Ma'am Luz, watching from Puerto Princesa City, Palawan.
0: Good morning.
1: Araw-araw po akong sumusubaybay ng inyong programa.
0: Wow, ayan. Thank you po.
1: Yes to Health Inc. God bless po. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Kasi alam mo, dapat panoorin natin yung something na magpapalawak, sabi nga, ng ating memory pagdating sa kalusugan. Kasi maraming mga tao, pag they have so many things in mind na favorable sa health natin, hindi mo yan madaling
0: hindi madaling mawala.
1: Hindi mo yung madaling mawala yung kalusugan.
0: Isa kasi concern ng tao ngayon. Primary concern, kalusugan natin.
1: Sabi ni Ma'am Ofelia, eager to watch Doc in FE Live. Doc Aldi yung voice, looking gently matured. Doc from the older boy with a younger look. Palitan tayo
0: older,
1: ng boses.
0: Older voice. Pagka sinasabing boses, wala po. Ay, tiklo po kami kay Doc Aldi.
1: Salamat, Ma'am Ofelia, sa compliment. Noted po. Ayan. So, yan ho ha. At basa tayo ng ating mga text messages.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina.

0: Vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang infeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang infeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga virus, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
3: Santan Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santan Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santan Plus Herbal Oil.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
9: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
10: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
12: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, exciting dito!

Exciting time, mga katropa. 4 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Oras, handog sa atin ang 1 plus. Numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

maulan, mamasa-masa at malamig na hapon, mga kababayan, mga katropa. Sa buong lalawigan ng Palawan, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, o kamusta muna ang ating pong mga katropa ngayon pong midweek. Sa lagitnaan na naman po ng Linggo, araw po ng Miyerkules, Agosto 26 na po, taong 2026 din na. At siyempre, pag ganito pong oras na po ng hapon, sumasa inyo na po mga tanghana ng ating pong balatuntunang asintado. At siyempre, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganon din, live din tayo napapanood sa ating pong official Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Welcome, welcome, welcome na sa ating pong palatuntunang asintado, ha? Siyempre, sa ngala ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta, ay belated happy birthday. Sabay sila ni Yorme kahapon, ha? Siyempre, sa ngala din po ng buong puerta, puerta tuloy. Ano yun? Puersa! Kasi binabasa ko din eh. Pwersa, buong pwersa ng XFM Palawan. Sa ngalan, siyempre, ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, welcome! Ang inyo pong, sa inyo pong palatuntunang asintado. Siyempre, ako pong inyo mga kasama, ang inyo pong kaibigan. At siyempre, ang inyo pong katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvatos po. At may nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. O kaya nga nakakinabanggit, maulan at mamasa-masa ang ating pong mga paligid. Lalo sa mga inulan. Sa bahagi po ng San Manuel, San Pedro, San Jose. Medyo kanina malakas-lakas ang buhos ang ulan. Hanggang dito sa Maylibis. Hanggang ngayon nga, nagtutubig yung harapan. Harapan po namin din eh, ha? Naghahanap. Naghahanap po na malulusutan yung tubig, ha? Kaya medyo may kalakasan. At sa mga oras na ganito, mga kabay, mga katropa, sa hapon, malamlam. Sabi nga, parang ang sarap pong ihilata. Yung ganitong panahon. Mga kabay, mga katropa, kung pwede lang. Kailan, siyempre, meron po tayong mga trabaho pa. Ha? Pampagising muna, mga kabay, mga katropa. Magkape muna tayo, mga kabayan, mga katropa, at siyempre ang ating pumbalatuntunang asintado. Handog naman po sa inyo yan ng itong ating pong LT Coffee. Yung Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, kaya pong tinawag na mild coffee. Dahil ito po ay non-caffeinated. At ito ay gawa sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Yung kapeng nararapat doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan, na sumasakit na po yung sikmura or nakakaranas po ng panghahapdi. Yung iba naman ay nagpapalpitate. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Mataas na po ang inyong uric acid level sa katawan. Kaya nako, mga kabayan, mga katropa, mainam po itong kape na ito. Dahil bukod sa kayo po ay nakapagkape na, na-enjoy nyo na. Ang inyo pong malamang matawag na paborito pag merenda sa hapon. Aba, ginagamot ka pa. Dahil nga sa tagal nitong mga natural na sangkap. Kaya ikaw, katropa, diba, nakakaranas ka na ng panghahapdi ng sikmura or ma'am, sir. Talaga mapigil ang magkape. Yung iba talaga nagtitiis. Tiis lang. Yung iba talaga namang craving na. Nagke-craving na talaga. Kahit umorder ka pa ng mga yung mga tea niya. Milk tea, iced tea. Masakit pa rin sikmura mo. Natural po yun. Nga po mataas ang yung uric acid level sa katawan. I-switch ka na sa healthy coffee. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Yan yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Mga kabay, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Itin lang natin, Santon Plus Coffee Mix.
mga kaubay, mga tropa. Yan po yung kanya pong sachet, oh. Yan. At yan pong ating Santon Plus coffee mix, mga kaubay, mga tropa, mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din, siyempre, doon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers, lima po yan dito sa buong lalawigan ng Palawan. O, isa dyan yung nandyan sa bayan ng Kuyo, ha? O, Puringitan Festival doon. Nandyan sa Banua ang Kuyo. Ang ating Santon Plus Coffee Mix, mababakalindor dyan sa ating Yes to Health Wellness Center. Sa barangay Tenga-Tenga, Poblasyon, Kuyo, Palawan. Ating mga kasimalwa dyan sa Kuyo, Igmag Saysay, ha? May interest aga purungitan ka mo dyan. Dahil papesta na. Tama ba? August 28. Sa Webes. Ako nagkakamali. 28 ba? 28, 29. Bagasa ganyan. Ang pecha na yan. Yan ang pesta ng San Agustin dyan sa bayan ng Kuyo. Happy, happy pesta. Happy, happy purungitan festival, ha? Mga kabayan, mga tropa, ha? Yan, mabibili niyo po yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix sa ating Yes to Health Wellness Center sa Barangay Tenga-Tenga, Poblacion, Cuyo, Palawan, ha? At syempre, may libre pong konsultasyon dyan magmula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes si Dr. Kit Magnaye. Mga kasimanwa dyan, ha? Sa Banua ang Kuyo. At syempre dito sa bayan ng Roa Sama, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan. Nasa Gabriel Building. Gabriel Building. Veronica Gabriel Building. Yan po yung building sa tapat ng Asmes Elementary School. Ayan o, sa harap pa lang mismo yan. Asmes Elementary School. Nasa ground floor. Yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Rojas. Available po dyan yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. At syempre, ang iba pang mga dekalidad at epektibong produkto, ha, ng Yes to Health Incorporated. Si Doc Jemmer Abbott naman, ang ating pong health consultant dyan, na nagsasagawa po ng libreng konsultasyon tuwing araw ng Lunes. Asis na, hindi na pala Asmes. Asis Elementary School na, ganun. Hindi na pala Asmes. Asis Elementary School. Aba, bakit nagpalit? Yung nag-donate ang lupa. Ano ba yun? Ano ba yung meaning ng Asis? Nagpalit na pala. Oh, hindi na pala Asmes. Asis na. Asmes kasi dati, di ba? Ayan, si Doc Jemmer Abbott po yung ating health consultant dyan na nagsasagawa din po ng libreng konsultasyon tuwing araw ng Lunes hanggang ngayong araw po ng Miyerkules, ha? Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. May oras pa sa ating po mga kabayan, mga tropa dyan sa bayan ng Rojas, ha? Asis Elementary School. Tapat na po ng Asis Elementary School. At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, mga tropa, ang ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor, door 208 ng DCRM Building. Yan po yung mahabang building sa kanto ng Barangay San Manuel. North National Highway. Nasa itaas sa bahagi lang tayo niyan. Ayan o, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nabukas po yan, siyempre, araw din po ng Linggo hanggang araw ng Biyernes. At nagsasagawa rin po ng libreng consultation. Konsulta si Dr. Jemmer Abbott din, yung ating pong health consultant dyan. Ang kanya namang schedule dyan, tuwing araw po ng bukas, Webes, hanggang araw ng Linggo. Maliban po sa araw ng Sabado, ha? Sarado po pag tuwing Sabado. Webes, Biyernes at Linggo. Nandyan po si Dr. Jemmer Abbott, ha? Pwede po kayo magpakonsulta libre. Wala po kayong babayadan, mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala sa bahay naman ng Nara, Palawan, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto lang naman po ng Barangay Panakan 1. Katabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station, Nara, Palawan. Si Doc Albi Briones naman yung ating pong health consultant dyan.
ang mga kababay mga katropa na nagsasagawa rin po ng libreng konsultasyon. Samantala, doon din naman po sa bayan ng Brooks Point. Ayong atin naman pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Brooks Point ay nasa door number 1, Jekos Plains. Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Likuran bahagi lang tayo ng Unit Top Mall, Brooks Point. Sa mga katropa natin dyan sa Unit Top, oh, magandang hapon po sa inyo, ha? Yan, yung sa likuran bahagi ng Unit Top Mall, Brooks Point, yung Jekos Place. Nandyan po yung ating Yes to Health Wellness Center sa door number 1, ha? Yan, oh, yan. Yan ang ating pong klinika dyan sa bayan ng Brooks Point na nagsasagawa rin po ng libreng konsultasyon. At si Dr. Albi Briones din po yung ating pong health consultant dyan. Ha? Kaya sa ating pong mga kabayan, mga tropa, sa mga nabanggit na mga bayan, mga karatig bayan, yan, libreng konsultasyon po. Ha? Wala po kayong babayaran dyan. Punta po kayo. Pasyal lang po kayo. At syempre, maaari na kayong bumili ng ating pong mga produkto po ng Yes to Health Incorporated. Ha? Sa ating po mga klinika. Kaya, pang inintay nyo katropa, ha? 17 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Kape. Ano man itong, ayun, Andres Soriano. Dati, Andres Soriano, Integrated School na pala siya ngayon. Dati, ASMES, Memorial. Ngayon, Integrated na, kaya naging ASIS. Ayun pala. So, hindi na po ASMES, ASIS na pala siya ngayon, ha? Andres Soriano Integrated School na pala siya ngayon. Sige, nako mga kabay, mga tropa. Ano naman itong mga... Oo, kapangapanibagong mga post ng ating We Are One, ho? Mga... Ano to? Wala na pong lalaki babae. Nagbubugbugan, nagsasakitan. Mga kabayan, mga katropa,

may mga binabalak na naman. Ako naman talaga, oh, itong ating pong mga kabataan. Hoy! Hindi porke nasa labas na kayo ng paaralan, ay pwede na kayong gumawa ng mga kabulustagan. Ako naman, damay pati eskwelahan nyo, ha? Kahit nasa labas po kayo gumawa ng hindi maganda. Again, ako mga kabay, mga katropa, sa oras na 20 minutos, makalibas na po ang alas 4 ng hapon. Tungay muna natin ang ating pong mga balita. Ako, balita ngayong hapon na ito ng Miyerkules. Isang residente sa bahay ng Lara, Palawan ang dismayado matapos muna nakawin ang metrohan ng kanilang tubig. Obay, nakarating na doon. Mga tirador ng metro ng tubig. Number one most wanted sa bahay ng Rizal na may kasong rape, arestado. 32.26% ng mga batang meron pong edad na 6 hanggang 59 na buwan dito sa lungsod ng Puerto Princesa na bakunahan na rin po laban sa tigdas. Taytay Police Station nagsagawa naman ng bomb threat simulation sa Central Taytay Junior High School. Executive Order 122 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos hindi rin po automatic na nagbibigay ng karapatan para sa mga mining company ayon yan sa ELAC. Samantala mga kabay, mga katropa, Oplan Bantay Kalsada inilun sa daman sa Quezon, Palawan. Bakit nawawala ba yung kalsada dyan at nagkaroon ng Oplan Bantay Kalsada? City Tourism Office accredited member affiliate na ng Local Historical Committees Network ng NHCP. O ito yung National History Commission of the Philippines. First Annual Technical Vocational Matagumpay na ginunita sa bahay naman ng Brooks Point, Palawan. Libreng servisyong medical mula sa tanggapan ni Senador Juan Tiberos, ihati daw po sa mga Taytayanos. At pansamantalang pagkawala naman ng supply ng tubig, asana sa ilang bahagi po ng lungsod ng Puerto Princesa simula mamayang gabi. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong hapon ng Miyerkules. At ang mga headlines na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan na nangangalay na mula sa maghapon trabaho. Pero wala pa pong break time. Dapat may baong kayong Santon Plus Herbal Oil. Isa nyo pong mga bag, ha? Santon Plus Herbal Oil. Meron po itong natural herbs. Gawa po yan sa mga natural herbs. Meron pong tinatawag na soothing effect. Yung ginhawa, hatid-hatid ng ating Santon Plus Herbal Oil para matanggal yan pong pangangalay, pananakit, pamamanhid ng iba't ibang parte ng inyong katawan. Ako, Santon Plus Herbal Oil nyo lang po yan, ha? Bukod dyan, mga kabay, mga katropa, meron din po itong proteksyong dulot atid para sa inyo laban naman sa kagat ng lamok. Kaya san ka pa? 2-in-1. Ginhawa para sa mga nangangalay, nananakit, namamanid mo parte ng katawan. Proteksyon para doon naman sa kagat ng lamok. Yan ay nasa isang botella lamang, mga kabay, mga katropa. Yan ang ating Santon Plus Herbal Oil. Mabibili na po ninyo, mga kabay, mga katropa, sa lahat din po ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan. 23 minuto sa po makalipas ang alas 4 ng hapon. Oh, nako. Doon sa ating pong mga katropang bibiyahe, ingat ha, medyo madulas ang kalsada. Sa mga walang magawa, manalitila ka sa bahay niyo, lalo pag umuulan. At doon sa mga may susuntuin pong mga estudyante, prepare na kayo. Dala rin po kayo ng mga pananggalang sa ulan, ha? Malakas na ang ulan sa Nara, sabi ni Sir Robert Enriquez. Nakalabas na po ba yung LPA? O, Southwest Monsoon po yan, habagat, Sir Robert Enriquez, ha? Dito po sa Nara, brown out. Uy! Aulat daw sa Nara! Sabi ni Sir Robert Enriquez.

0: Maulang hapon din daw po, kaya sabi ni Ma'am Alona Dagaraga Santino. Diyan sa Bangkaw, maulan. Kaya sa Burag Kape, Ma'am Alona, di ba? Kay Tay Alon, kay Naijo, ay kape-kape rin, kape. Wala diyan agura na rin, huy, sabura. Sabura gigip kape. Siyempre sa mga nakikinig naman sa kanikilala pong mga radyo, ay magandang hapon na po't maulan na hapon, ha? Mga wala naman pong masyadong importanteng gagawin sa labas, diyan lang kayo sa loob ng bahay nyo, ha? Magkape na lang ng Santon Plus sa Cape Mix. Samantala mga kabay, mga katropa, magbabalik din yung ating pong palatuntunan at syempre pagbabalik yung mga detalye ng ating pong mga balita, ating pong tutunghayan, at ilang pong mga usapin sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Magkakape rin po kami. Medyo sarap talaga humigop ng Santon Plus Cape Mix ngayon, ha? Babalik mga kabay, mga katropa, ang ino pong palatuntunang asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
5: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sista Pain.
6: Sista Pain, tanggal ang pain.
7: Fast and safe, Sista Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop.
3: Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
22: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
23: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga kabayan, mga tropa, ganap na po nga 33 minutos makalipas na po ang ika-apat ng hapon. Oras naman na iyan at ang bahagi ng ating pong palatuntunan. Andog naman po sa inyo, ha? Ng Cess the Pain Capsule. Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan na nakakararas po ng matinding pananakit ng ulo. Or matinding pananakit ng katawan. O di kaya ay may trangkaso. Huwag na po magtiis sa sakit. I-Cess the Pain Capsule muna yan, katropa. Cess the Pain, meron po itong paracetamol na siya pong tutulong para po tanggalin. Alisin yung mga sakit na yan sa inyo pong katawan, ha? Cess the Pain Capsule, mga kabay, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa detalye na po ng ating pong mga balitang lokal ngayon pong hapon ng Miyerkules, Agosto 26, 2026. Ayon natin ang balita ni katropang Ray Elgaran kung saan isa raw pong residente sa bayan ng Nara, Palawan ang dismayado. Matapos simulong nakawin yung metrohan ng kanilang tubig. Malayo na. Tirador ng metrohan. Malalingan natin at baka nakilala nila. Detalye ng balita niyan, katropang Ray Elgaran. Live report. Tropang Ray, oh, pati yung kanyang signal na nakaw na rin. Sama ng panahon eh, kaya ganun, pati signal sumasama din. Mga kabayan, mga katropa, may tanso kasi, kaya ninanakaw eh. Tama ba? May tanso ba? O bakal? Tropang Ray? Ay. Nablangko si Katropang Ray, ha?
1: Maya sa kayo ng ilang residente sa bahagi ng Nara, Palawan.
0: Tropang Ray. Tropang Ray. Katropang Ray. Pumasok bigla. Katropang Ray, from the top nga. Mukhang pati yung signal mo, ninanakaw eh.
1: Laging pagkadismaya sa ngayon ng isang residente sa bahagi ng Nara, Palawan na matapos umanong nakawin ang kanilang metrohan o kontadoran tubig. Ayon sa uploader na si Rara Rala Shelian, laking gulat na lamang raw nila nang biglang nawala ang linya ng tubig. Noong una, inakala ng mga ito na baka'y nagkaroon ng water interruption, subalit ng kanilang puntahan ng area kung saan sila nakakonek ay dito na raw na diskubre na nawawala na ang kanilang metrohan. Dahil rito ay pinapayuhan ang lahat na mag-ingat, lalo't dumadagsa ang mga mapagsamantala. Samantala sa ngayon ay viral na ang insidente ito matapos may post sa social media na umakot ng samutsaring reaksyon mula sa publiko. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium.
0: Maraming salamat, katropang Ray. O nga, ninanakaw pati signal. Wala. Tirador! Tirador ng kontador ng tubig. Bawan naman niyo po yung mga babibiktima ninyo. Mahal-mahal pa naman yan. Perwisyo rin ang dulot. Kaya yung nakawin mo metrohan, edi walang dalo ng tubig sa kanila. Mga kabayan, mga katropa, hindi lang dito sa lungsod ng Puerto Princesa, pati pala ang munisipyo ng Nara, ha? May mga tirador na rin ng metrohan ng tubig dyan. Pero yung katabi niya, hindi naman natananggal. Bakit kaya? Base doon sa larawan, ha? Napagtripa lang talaga sa kanila or talagang ninakaw, ha? Dapat yan sa mga stop out na o dyan sa Nara. Sip-sip na kayo, lagay niyo na ng ano yan. Ng harang. Hindi na maulit yan. Dito sa lusod ng Puerto Princesa, hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin po ng Puerto Princesa Water District. Kawatan ng mga metro sa may bahagi ng Barangay San Jose, ha? Napabang nakapagbibigay ng impormasyon na Sir JB. 38 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Punta muna natin si Katrapan Dennis Chua, yung daw pong number one most wanted person. Diyan sa bahay ng Rizal, may kasong rape, arestado na po ng mga otoridad. Katrapan natin sa balita niyan, Katrapang Dennis Chua. Live report. Katrapang Dennis. Saglit lang ha. Mayroon lang tayong ina-adjust dito. Masyado na maluwag siguro yung butas ng ano. Masyado na siguro maluwag ang butas ng cellphone natin. Nawawala na pagpasok. Alitin natin. Second time. Katrapang Dennis. Dahil na lang natin si Katropang Belia, Katropang Nonong. Tawin na natin si Katropang Belia, ha? Balikan lang natin si Katropang Dennis. Yun daw pong Taytay Police Station nagsagawa ng bomb threat. Bomb threat simulation sa Central Taytay Junior High School. Kailan kaya ito? Naganap na ba? O gaganapin pala? Detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Belia Mucha. Live report.
2: Nagsagawa ng bomb threat simulation exercise ang Taytay Municipal Police Station sa Central Taytay Junior High School kahapon Agosto 25 bilang bahagi ng pagpapalakas sa kahandaan at pagtugon sa mga emergency situation. Pinangunahan ito ni Police Major Marvin Istigoy, ang Chief of Police, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal o EOD K9 Unit mula sa El Nido, Bureau of Fire Protection o BFP Taytay at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Taytay. Isinagawa sa paaralan ang simulation ng maayos na paglikas ng mga estudyante, guro at school personnel habang ipinakita naman ng EOD K9 unit ang mga pamamaraan sa pagtukoy ng posibleng banta, pag-secure ng lugar at pagtugon sa insidente. Ayon kay Police Major Istigoy, mahalagang ganitong simulation upang masubok ang kahandaan ng mga otoridad at mapalakas ang safety awareness ng mga estudyante at mga guro. Layunin din ng aktibidad na mapahusay ang koordinasyon ng pulisya, bombero at disaster response teams upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sakaling magkaroon ng tunay na emergency. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagsasagawa ng mga safety drill at orientation upang mapanatiling ligtas at handa ang mga paaralan sa anumang insidente. At yan ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus para sa protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat ang katropang Belia! Samantala mga kabay, mga katropang balitang yan ni katropang Belia Mucha ay nakatid sa ating orasan. Naganap na pong 41 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Subukan natin ulit si katropang Dennis kung okay na. Itong ang number one most wanted person sa bahay ng Rizal, may kasong rape. Arestado na po ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Katropan Dennis? Katropan Dennis, go!

0: maluwag na kaya. Maluwag na yung ano ah. Dito lang siguro sa cellphone. Wala yung cellphone ko eh. Sa ano na lang, cellphone mo, may mga messenger na lang. Ha? Si Mike muna, sige, sige, katropang Mike. Tama na natin si katropang Mike kung saan 33.26% o 33.26% na raw para mga batang 6 hanggang 59 na buwan sa Puerto Princesa yung daw pong nabakunahan na laban sa tigas. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
1: Report. Umabot na sa 33.26% o 8,731 na bata na may edad 6 hanggang 59 o na buwan sa Puerto Princesa City ang nabigyan na karagdagang proteksyon laban sa tigdas at tigdas hangin o measles rubella. Batayan sa pinakahuling datos ng Mr. C at Vitamin A Supplementation Tracker ng Department of Health, may maropa kamakalawa. Batay o bahagi ito ng nagpapatuloy na ligtas-ligtas campaign ng DOH na isasagawa sa buong bansa upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ayon sa City Information Office, para sa mas malapit daw ang serbisyo sa mga pamilya, naglagay na rin ang pamalang pamusod sa pamagitan ng City Health Office ng mga temporary fixed vaccination sites sa mga purok ng malalaking barangay. Patuloy din ang libreng pagbabakuna sa mga barangay health station na maaring puntahan ng mga magulang o tagapag-alaga araw-araw. Bukod daw sa bakuna, laban sa tigdas at tigdas hangin, nagbibigay rin ang vitamin A supplementation sa mga batang kabilang sa programa. Kaya naman hinikayat ng mga magulang at tagapag-alaga na samantalahin ang libreng serbisyo at talhin ang kanilang mga anak na may edad 6 hanggang 65 buwan sa pinakamalapit na vaccination site. Diyan natin balita atin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Signal daw talaga ang problema nila doon sa bayan ng Rizal. Putol-putol. Klaro marinig. Ano ba yan? Sama ba ang panahon dyan? Umuulan din ba dyan sa bayan ng Rizal, Katropang Dennis? Sige, mga kabayan, mga katropa. Try pa rin pong tawagan ni Katropang Moises si Katropang Dennis, ha? Tama na natin si Katropang IC Pacaldo, Katropang Long, ha? Ito raw pong Executive Order 122 o 122 na inilabas nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw po automatic na magbibigay ng karapatan para daw po sa mga mining company na pumasok dito sa lalawigan ng Palawan. Ayon po yan sa ELAC. Katropa natin sa balitang yan ay si Pacaldo.
2: Hindi otomatikong nagbibigay ng karapatang magmina ang Executive Order No. 122 sa mga mining company na nais pumasok sa lalawigan ng Palawan. Ayon kay Attorney Jerty Mayo Anda na Environmental Legal Assistance Center o ELAC, kailangan pa rin sumunod ang mga kumpanya sa mga umiiral na Republic Act, Environmental Laws at Provincial Mining Moratorium bago magkakuha ng kinakailangang endorsement at permit. Giit ni Attorney Anda, bawat mining application ay dapat dumaan sa proseso ng mga sanggunian. Kung hindi ibibigay ang kinakailangang endorsement, dapat itong igalang at hindi maaaring baliwalain ng mga mining company dahil lamang sa EO 122. Sinabi rin ng ELAC na wala pa silang planong questionin sa Supreme Court ang kautusan. Sa halip, uunahin muna nila ang pagipagdialogo sa Pangulo at DNR upang maiwasan ang maling interpretasyon sa epekto ng EO 122. Layo na Executive Order 122 na palakasin ang pagmimina ng critical mineral gaya na lamang ng nickel. Ngunit, iginit ng ELAC na dapat itong gawin nang hindi isinasakripisyo ang umiiral na proteksyon sa kalikasan. Yan ang balita atin sa ating Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
0: maraming salamat, katropa nga ICS. Samantala mga kabayan, mga katropa, ha? Ang balita niya nakatid sa ating orasan, nagkarap na po nga 47 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Wala pa rin, ha? Hirap talaga ang signal doon sa bayan ng Rizal. Sige. Balikan nila natin si katropang Ray. Kung okay na rin siya uli. Bandang sur ng ating lalawigan, tagirap ha. May signal pag masama rin ang panahon. Ito si katropang Ray, yung daw pong offline bantay kalsada. Inilunsad daw po dyan sa Quezon, Palawan. Ano ba ang ibig sabihin ng offline bantay kalsada? Nawawala ba yung kalsada dyan? Alamin na lang po natin ang detalye ng balita niya mula kay katropang Ray Elgaran.
3: Report. Inilunsad kamakailan ng Quezon Municipal Police Station sa Quezon, Palawan ang Oakland Ligtas Kalsada 2026 sa Barangay Alfonso 13 kung saan pinangunahan ni Police Captain Filerico Kalingaw ang aktibidad habang nakaisa din ang ilang mga otoridad na nakabase sa munisipyo, mga LGU Department Office at ang Executive Office kasama ang ilang mga barangay opisyal. Samantala, ilan lamang sa mga isinagawa ng mga ito ay ang maigpit na pagpapatupad ng batas trapiko pagsasagawa ng mga random inspeksyon sa lahat ng mga sasakyan at ang pagtaguyod ng disiplina at kamalayan ng mga motorista pagdating sa pagmamaneho sa lansangan. Yan ang balita atin sa inyo ng SISDA Pain na siguradong tanggal ang pananakitagatawan. Kaya subukan nyo na ang SISDA Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Trabang Ray! Sakto ah. Sakto ah. Oh, hindi pala offline bantay. Offline ligtas kalsada. Oh, kasi ito sa kanyang headline, offline bantay. Oh, ito para sa mga motorista siyempre. Oh, para iwas disgrasya naman. Ha? Mas paiigtingin yung mga pagkasagawa sa mga checkpoints, sisita sa mga motorista, yung mga lumalabag sa batas trapiko. Para iwas disgrasya ba? Sige, maki-operate lang oh, yung mga motorista. Wala namang problema yan kung kompleto kayo sa dokumento. Ah, mga papel lang inyo po mga sasakyan. Siyempre, lisensya, napaka-importante. Okay lang yan, kahit araw-arawin pa nila magbantay dyan, di ba? Yung pag yung mga wala pong may kulang na dokumento, yun ang problema. Pero dapat hindi lang sa population area, yung sa mga medyo malalayong lugar din na pasya-pasya lang din. Yung malimit kasi population lang, ha? Kahit sa mga lahat, halos karamihan mga munisipyo, sentro lang. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa oras sa 10 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si katropang Mike, City Tourism Office accredited member affiliate na ng Local Historical Committee Network ng NHCP. Katropa natin sa balitang niya na Mike Iscote. Report. Katropang Mike. National Historic Commission of the Philippines ba ito? Hello po, Mike?
1: Hello? Tinig na, okay na?
0: Yan, sige.
1: Ayos na?
0: Ayos na.
1: Yan, isang makabuluhang milestone tao para sa turismo at pangalaga ng kasaysayan sa Puerto Playa City ang pagkilala sa City Tourism's Office bilang accredited member affiliate ng Local Historical Committees Network ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Opisyal na nga tinanggap ang Certificate of Accreditation kahapon sa isang pagtitipon sa Mabesa Hall, sentro ng pangkultura ng Binyan sa lungsod ng Binyan sa Laguna. Ang LHCN daw ay tinatag noong 2013 na may 33 founding members at ngayon ay mayroon ng 125 members sa buong bansa. Binubuo ito raw ng mga ahensya, organisasyon, lokal na pamalaat at iba pang institusyong nagsusulong sa pagpapahalaga at pangalaga at pagpapalaganap ng lokal na kasaysayan. Sa buong Mimaropa Region daw, katropang Ali, tatlo lamang ang kasalukuyang kabilang sa network ang Palawan Studies Center, Puerto Princesa Tourism Office at ang Marinduque State University. Ayon sa City Tourism Office, mahalaga ang pagkagalang ito dahil nagbibigay ito ng mas malaking pagkakataon para maiugnay ang turismo sa kasaysayan, kultura at pamanang lokal. Ipinapalala rin daw nito na ang yaman ng Puerto Princesa ay hindi lamang makikita sa mga likas na tanawin at destinasyon, kundi maging sa kasaysayan, kultura, pamana at mga kwentong humubog sa lungsod. Mula raw sa pagtataguyod ng Puerto Princesa bilang destinasyon, tungo sa pangalaga ng mga kwentong bumubuo sa pagkakilala nito, isa raw itong mahalagang hakbang upang mapanatiling buhay ang kasaysayan at pamanang kultural ng lungsod. Yan ating balita atin sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike! Samantala, first annual, yun, si Katropang Dennis din. Okay na? First annual Tech Vok Matagumpay daw pong ginunita sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Achua. Report. Trapan Dennis. Trapan Dennis. Wala talaga. Trapan Dennis. Oh.
4: Magandang hapon. Manta ay na idinaos ang first annual edition of Bayan Number itong August 26 at selebrasyonin nani ng kahalagaan ng technical vocational education na paglinang ng kasanayan at paglikha ng oportunidad sa kabanyan sa pamamagitan ng TechBook Man ay ang mga graduate trainers at institusyon na patuloy na nagsusulong skills training at livelihood program sa munisipyo. Layunin din ito ang hikayatin ng mga kabataan at job seekers bilang tungo sa mas magandang kinabukasan. Inaasang magiging taunang aktibidad dito ng LGU bilang suporta sa TESDA at mga TikTok schools sa Brooks Point. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, isang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, XFM News.
0: Maraming salamat, Katroman Dennis. Putol-putol pero nailusot ng bahagya. TechBook. Technical Vocational po ito, ha? TESDA. Course sa TESDA. Mga kurso sa TESDA. Isang alternatibo rin po yan, ha, mga kabay, mga katropa. Para doon sa mga estudyanteng hindi ho naka-accommodate ng ating mga universidad din eh. Sa lungsod ng Puerto Princesa o maging sa mga campuses. PSU, WPU. Dahil nga limitado po yung mga slots. Yung pong ating TESDA, meron po mga ino-offer din. Ano, mga technical vocational, ang iba naman ladderized courses. Mga kabay, mga katropa. Again, ako, puntahan natin si Katropang Belia Mucha sa kanya pong balitang yun daw pong libreng servisyong medical. Na mula naman daw po sa opisina ni Senator Rizal Ontivero sa Bayahati daw. Anong mga audyan daw po sa bayan ng Taytay. Kailan? At ano-ano ito? Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
5: Report. Hatid ng tanggapan ni Senator Risa Hontiveros, katuwang ang Municipal Government ng Taytay, ang dalawang araw na libreng servisyong medikal para sa mga Taytayano sa Agosto 29 at 30, 2026. Isasagawa ang check-up na sa Municipal Covered Court sa Barangay Poblasyon Taytay, Palawan, sa panguna ni na Mayor Norbert Lim, Vice Mayor Delma Edip at mga membro ng Sangguniang Bayan. Kabilang sa mga libreng services, ang vital sign checking, blood test gaya ng fasting blood sugar, uric acid at cholesterol, urinalysis, ECG, fetal doppler para sa mga buntis na 5 buwan pataas, konsultasyon sa doktor, pamamahagi ng primary care medicines at medical check-up summary. Tinatayang nasa 300 hanggang 350 pasyente bawat araw ang maaring ma-accommodate kaya hinikayat ang mga nais magpakonsulta na pumunta ng mga agad dahil first come first serve ang serbisyo. Para sa mga sasailalim sa blood test, kinakailang mag-fasting o hindi kumain at uminom simula alas 11 ng gabi bago ang pagsusuri ng humigit kumulang 8 hanggang 10 oras. Bukas ang programa sa mga nangangailangan at financially incapacitated na mga Taytayano. Kailangan lamang magdala ng photocopy ng valid ID, harap at likod na may 3 specimen signatures ng pasyente. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang libreng serbisyong pangkalusugan at makatulong sa mga nangailangan ng konsultasyon at pangunahing pagsusuring medical. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus mga katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, pansamantalang pagkawala naman ng supply ng tubig, asahan na raw po sa ilang bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa. Kailan ito? Katropa natin sa balitang yan, Girlie Cadasio.
6: Asahan na ang pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang bahagi sa lungsod ng Puerto Princesa mamayang gabi, August 26, dahil sa isasagawang installation ng 6-inch blow-off at 2-inch avar malapit sa De Los Reyes Road 2, Barangay San Pedro. Magsisimula ang water interruption simula alas 8 ng gabi mamaya, August 26, hanggang alas 5 ng umaga bukas, August 27. Kapilan sa mga apektadong lugar ang Barangay San Pedro, Barangay San Manuel, Bayan Area at mga coastal barangays sa bayan. Pinapayuhan ng lahat ng apektadong consumers na mag-ipon ng sapat na tubig bago ang oras ng water interruption upang may magamit habang sinasagawa ang naturang installation. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapika na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girlie. Mamaya na yan, San Pedro, San Manuel. Ipo na po ng tubig. Brown out. Ah, brown out. Bakit ba tubig tapos brown out? Ipo ng tubig. Oo. Kasi mawawala ng daloy. May aktibidad na gagawin yung ating Puerto Princesa City Water District. Ha? Mga kababayan, mga katropa, ang mga balitang ino pong napakinggan, handog po sa inyo yan, ha? Ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Oras, 1 minuto, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang inyo pong palatuntunang asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala. Oh, yan ako, sige. Oh, gandang hapon muna ha sa mga gustong magkape. Yung sabor talaga ang kape, sabi ni Ma'am Alona, talaga lang. O, sabor na, ma'am, kung may partner na ano, ha, kamuting kao, or banana cue, or banana, nilagang saging, one sabor na. Saglit lang, o, ginutom tuloy kami ni Katropang Moises, ha?
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
8: angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo.
7: Exciting!
9: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansound Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus
1: Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, excited!

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
4: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Mga katropa, excited!

natin mga kabay, mga tropa, grab na po ang 15 minutos. Makalibas na po ang alas 5 na po ng hapon, maulan. Malakas na ulan sa bayan ng Naraw. Ingat yung ating po mga katropa dyan sa Nara, Palawan, ha? At dito naman sa lungsod, sa Libis, medyo umaambon na rin uli. Dula sa kalsada, sa mga may susundin po mga estudyante. Ay, sa po mga kabay, mga katropa, dala po ng pananggalang sa ulan, ha? At ako, siyempre, nako, mga... dito sa ating mikropono, ha? At, balik muna tayo sa ating pong palatuntuna. Sa mga nagkakapi dyan, sana Santon Plus Coffee Mix, ha? Sa mga medyo inabutan ng ulan kanina at mainit kayo ng umaga. Tapos kayong hapon umulan. Baka manakit ho ang inyong pong mga katawan, ha? O Santon Plus Herbal Oil ang katapat niyan. Ha, mga kabayan, mga katropa, yan pong ating mga dekalidad at epektibong produkto. Available yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar, ha? At doon sa matinding pananakit ng ulo, maghanda. Ha, mga kabayan, mga katropa, o kaya trangkaso. Assess the pain capsule naman po ang bagay sa inyo, ha? Yung ating po mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Available po yan sa lahat po ng mga Yes to Health Wellness Centers. At ganoon din sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Ha? Tanong nyo lang po, basta produkto po ng Yes to Health Incorporated, makasisiguro po kayo niya safe at effective. Samantala, mga kababayan, mga katropa, kaman na natin yung pong ilang mga ganampa. Hapon, yung pong aksidente talagang mainit na pinag-usapan. Yung aksidente dyan sa Tinigiban. Ngayon, marami po ang naging concern. At mga nagpaabot po ng pakikiramay sa pamilya. Meron din po kasi po mga nag-aalala rin doon sa bahagi naman po nung driver, nung pong truck. Although, meron pong dashcam. Yung pong truck, yung tanker truck na yan, hindi na po ibinahagi pa sa media. Pagkabat kanina tinungo na po ng mga mamahayag. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung polling station 2. At personal lang nakausap itong pong si station commander, Police Captain Taliman. Although ipinakita sa mga mamahayag kung ano talaga yung kuha ng dashcam, pinakita lang. Hindi po pwedeng ilabas pa sa mga pages ng mga news entity dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon, yung pong concern doon sa mga sa driver, ang mga kabayan, mga katropa, narito yung paliwanag ng ating pong police station. Ano yan, bit-bit mo, katropang IC Pakaldo? Tamang-tama yan, malamig ngayon. Balik ako, nabigla ako doon sa bit-bit ni katropang IC, ha? May pasalubong galing sa bayan ng Rojas, ha? Balikan natin. Oo, ito pong naging pahayag kanina ni Police Captain Taliman, ang ating pong station commander ng Police Station 2 ng PPCPO. Na siya pong nakakasako doon sa area ng pinangyarihan ng aksidente kahapon po na madaling araw. Narito po ang pahayag kaugnay. Doon nga po.

0: mga nangyari po. So, yun po, yung resulta po ng investigation po natin is medyo kinain talaga po ng motor yung linya po ng tanker. Is po sa dashcam footage po, may nauna lang pong motor pero nag-flicker po yun ng ilaw, ibig sabihin, nagsenyas po siya sa truck na padaan siya and after ilang seconds pa po, medyo malayo po yung agwat. So, hindi po natin makukonclude na nagkakarirahan sila. Bali, yun po ang pagsabi po sa amin sa mga relatives po. Galing po sila sa birthday party po.
1: So, uminom o lasing yung driver?
0: Hindi po natin masasabi pa dahil wala pa po yung pinaka-result po ng post-mortem examination po natin. Pero based po doon, galing po sila sa birthday yan po.
1: At uminom din doon itong driver, sir?
0: Possible po, sir. Possible po.
1: Yung helmet, yun yung baho, sir?
0: Opo, yun lang po. Sinubukan po namin maghanap pa ng mga baka fragmented na ano, wala na po kami nakuhang mga ibang protective equipment po sa area po.
2: Yung driver po ng truck, sir, nasa pangangalaga niyo pa o pinalabas na?
0: Tapos na po yung reglementary period po, 18 hours po. Last night po, 9 p.m. po, pinauwi na po namin yung driver po ng tanker.
3: Voluntary siya nag-surrender, sir?
0: Opo, sir. Cooperative naman po siya, sir. Hindi naman po siya umalis, sir. At siya rin po ang nag-explain po. And binigay niya rin naman po yung dashcam footage agad sa ating investigator po. Hindi ko po masasabi yan dahil nasa piskalya na po ang ano po. Ipiprepare po natin yung mga documents and evidences po. And ang piskalya na po yung mag-a-assess kung kakasuhan po talaga po. Bali, ipa-file lang po namin. Kung tatanggapin po sa piskalya, doon po namin. Doon po natin malalaman kung kasuhan po. Ito po sir, pag nagkaroon po ng positive result, magkakasundo po sila. Hindi na po talaga kami magpa-file po and magiging yung kasunduan po nila yung magiging proof po na hindi na po magpa-file, magpo-pursue ng kaso po yung mga pamilya po.
4: Pero kung hindi po sila magkasundo, yung pamilya pa rin lalapit sa inyo?
0: Opo, naka-prepare naman rin po yung mga documents at mga evidence po natin, mga CCTV footage and dashcam footage po natin.
2: Yung motorsiklo, sir, confirm ba na nirentahan?
0: Confirm po, nirentahan lang po.
1: Paano yung nagkakapunta yung driver? Sino nag-ano, sir? Kailan yung driver din ba?
0: Based po sa may-ari po, wala po doon sa tatlo yung nagrenta po. Pinahiram lang din po. Bali, siguro po dahil parang negosyo po nung nagpaparenta yung motor po, baka marami po siyang mga motor po. Nagkapalit lang po. Dinala na rin naman po dito yung original na match po doon sa ano po, sa motor na na-aksidente po. So, baka na mali lang nung pagkalagay sa ano po,
4: so,
0: sa
4: yung,
0: motor po.
4: Yung pumunta dito, siya rin yung nakapangalan sa registro at siya rin yung may-ari ng motor na
0: na-aksidente. Opo, sa kanya rin po.
2: Nakausap niyo na rin po yung may-ari ng motor, sir. Ano plano niya daw, sir? Habulin niya? O ano?
0: Ibang usapan naman din po yun kung ano po yung magiging usapan po nila doon sa nagrenta at nagparenta po.
1: Kasi wala naman doon sa tatlo.
0: Yeah. Wala po.
5: Yung ano, sir, yung magrerento sa motor, may liability pa rin siya kasi pinahiram doon sa tatlo.
0: Opo. Kasi di ba po, kung alam po natin, pag nagpaparenta po, may mga kontrata po yan silang pinipirmahan. So, doon po natin, doon na po sila po yung mag-uusap po doon.
4: Pero wala pa na bakit sir yung owner ng motor kung mag-file din ang case?
0: Wala pa po. Bali, nagsabi lang rin po, ang advice po namin is mag-usap po muna sila. Dito.
5: Okay. So, kasi kung ano siya, dahil yung naghiram, wala na rin kasi sila eh. So, ang ano doon, kung sino yung posible na sasalo doon.
0: Okay. Yun po, liability po talaga nung nakapangalan doon sa
5: kontrata. Sa kontrata. Okay.
1: Okay. Ito, sir, minsahin po natin, lalo na karamihan at maraming involved mga motorsiklo, sasakyan at kalimitan mga kabataan pa. Minsahin po natin sa mga motorista po natin.
0: Ang mensahe lang po mula po sa buong pamunan po ng PlayStation 2, lagi po tayo mag-iingat sa mga motorista po natin. Magsuot po tayo ng mga protective equipments at Kung maaari po, kung nakainom na po tayo, iwasan na po na.

0: natin ang pagmamaneho ng nakainom. At lagi pong mag-ingat. And syempre po, bago po tayo mag-bye-bye ng ating mga kalsada, magdasal pa rin po tayo sa lahat ng oras na makauwi tayo ng ligtas sa pamilya po natin.
1: Alright.
0: Good morning po. Yung kaso po is yung RIR, multiple homicide, and RIR damage to property po is hindi na po magtutuloy ng kaso yung pamilya po ng mga namatay. Ngayong araw po, nasa legal counsel po sila para gumawa po ng kasunduan po.
2: Si Police Captain Taliman po ng Police Station 2, mga kabay, mga katropa. Doon sa kwento, naratibo doon po sa kanila pong naging investigasyon. Sisakuha ng CCTO sa kuha ng dashcam ng mismong tanker truck. At doon po sa pagsasabi, mga kabay, mga katropa, na yun nga, kung mapag-uusapan, kayo na po naka-schedule na mag-usap yung pong panig ng kumpanya nung may-ari ng truck. Kasama siyempre yung driver. At yung pong pamilya ng tatlong pong mga nasawi. Mag-uusap. Mga kabay, mga tropa. Regarding doon nga sa usapin kung kakasuhan yung diretso. Pero sa part po ng PNP, obligasyon nilang isampayan sa piskalya. Yun na lang hinihintay, yung kung anong magiging resulta ng usapan. Mga kabay, mga katropa. Kaya doon sa ating pong mga kababayan, tatanong, kaso o hindi. Depende na rin po yan sa mapag-uusapan niya. Anang dalawang panig, mga kabay, mga katropa. Yan yung official, ha? Dahil mismong yung ating kapulisan, yung pong nagbanggit dyan, ha? Para iwas, oo, makaiwas po sa mga aksidente sa kalsada, sabi nga. Lagi na lang po. Lagi na lang po na nagpapaalala yung ating po mga otoridad na ibayo po talagang disiplina at pag-iingat sa kalsada ng lahat po ng mga motorista. Four-wheel man yan, two-wheels man yan. Iyon pong kaligtasan ng bawat isa na gumagamit ng ating pong mga lansangan. Shared responsibility po yan. Hindi lang po sa isang partido, hindi lang po sa isang panel. Lahat po tayo na nagmamaneho at may responsibilidad po tayo. Panalangin na lang doon sa ating pong doon sa mga biktima, ha, siyempre sa pamilya. At respeto na lang din. Kaya ingat lang doon sa ating pong mga komento, ha, sa mga social media platform, mga kabay, mga tropa. Yan ako, alas 5:30 na po ng hapon. Mga kabay, mga tropa, doon naman update sa sanggol na natagpuan sa ibabaw ng isang bagong gawang septic tank dyan sa barangay Mandaragat. Nasa ospital pa rin po, ha? Si baby girl. Ayan po ngayon ay pinagtutulungan-tulungan pong asikasuhin. Siyempre, ng CSWD. At nung pong mga kinatawan din po ng barangay Mandaragat. Papalit-palitan doon sila sa pagbabantay. Mga kabay, mga katropa. At marami na rin po yung pong nagpahatid, nagdala ng tulong, diaper, o yung gata. Since na yan po yung nasa ospital ng Palawan, so yung pong mga bagong panganak din, yung mga nanay, pansamantala, nagsishare din po ng breast milk. Mga kabay, mga katropa, dito kay baby girl. At marami nga na rin daw po ang nagkaka-interest na ito ay ampunin, mga kabay, mga katropa. Pero sabi, siyempre, ng CSWD sa proseso. Daan sa tamang proseso. Kaya doon sa mga meron talagang nais na ampunin si baby girl. Hindi pa ata napapangalanan. sa CSWD po kayo makipag-ugnayan, ha? Sa barangay, wala na rin siya magagawa kasi na nga, ito ay aakuin na ng CSWD. Since na wala pa rin pong nagpaparamdam na nanay, mga kabayan, mga katropa. Sa uling impormasyon nga po ni Kapla ng Barangay Mandaragan, kasi sa mga pagtatanong-tanong nila, doon sa area kung saan iniwan daw ito, babae at lalaki daw yung may dala, eh. Lalaki at babae yung pong may dala sa naturang sanggol na iniwan. Ang tanong, residente ba? O dayula? Dahil yung pong mga CCTV sa area doon, yung iba nakatutok lang kasi doon sa mismong negosyo, mga pwesto na negosyo, tindahan. Bihira daw po yung nakatutok doon sa kalsada. O pagkamat meron isa, kaya lang, hindi rin po nakapag-record. Ata, sabi ni Kap, at nung kasi pinapreview, walang makuha. Pero yung ating mga otoridad, siyempre, bukod dyan, baka magkaroon pa ng iba pang backtracking. Yung sinasabing babae at lalaki, kung mayroon na pong konkretong makapagsasabi kung ano ba mga suot, baka sa backtracking sa iba pang area, papasok ng barangay Mandaragat na iba pang mga establishment dyan na may marang CCTV, baka mahagip. Ano po mga kabayan, mga katropa, ha? Ang tabay pa rin, dahil yan po'y patuloy pa rin pong tinututukan ng mga otoridad at doon sa magulang yung patuloy pa rin pong panawagan. Kung magulang man or yung nanay man lang. Mga kabayan, mga katropa, kung may matinding pinagdaraanan regarding dito sa iyong sanggol, baka hindi alam ng pamilya mo, mas mabuting ipaalam mo ito habang buhay mo nang dadalhin sa konsensya mo ito. Iha. At kung ito naman alam ng pamilya, pero posibleng mangyari yun kung alam ng pamilya yun. Dahil sa pamilya, sa isa man lang dyan, sigurado magmamalasakit dito sa sanggol. Malamang ito talagang tinago. Yung pagbubuntis sa pamilya nung nanay. Kasi kahit isa man lang doon sa pamilya, di ba? Nung nanay, may sigurado meron pong magmamalasakit dyan. At sigurado hindi papayag sa ginawa nito. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Anyway, sige. Sabi nga natin, mga kabayan, mga katropa, sa ngayon, yung lusugan na baby girl, minomonitor yan ng CSWD. Siyempre, dyan sa ospital ng Palawan, ha? Palakas ang palakas si baby girl. Marami talaga ang nagkaka-interest dyan. Na yan po ay ampunin na. Lalo na po yung mga hindi po pinalad na mga mag-partner. Marami po nagme-message doon sa mga komento, sa mga pages ng ating pong balita regarding dyan. Yan ating pong sinabi na rin sa pamunuan ng Barangay Mandaragat. Kahit sila daw, may mga nag-i-inquire sa kanila. Na kung pwede raw, ampunin na lang nila. Pero isa lang po yung paliwanag dyan, nasa CSWD na po. O yung pong disposition or paano ba yan? Maampon. Mga kabayan, mga katropa. Magandang bata ito, matangos ng ilong, babae. Mga kabayan, mga katropa. Talaga naman, oo. Doon sa mga kung itong nanin ito, kabataan pa, kaya nag-alangan ito, ha? Talaga namang konsensya yan. Alamang hanggang sa ngayon nakukonsensya. Baka magbago pa isip mo, makipag-ugnayan ka lang sa ating mga otoridad. Iha, makipagtulungan ka lang sa ating pong mga otoridad. Nandiyan lang yan. Oo, pwede kang makipag-ugnayan kung hindi ka man direkta. Pwede ka namang makisuyo. Kita mo yung baby mo ngayon, no? Hindi ka ba nakukonsensya niya? Iha. Baka magbago lang isip mo. Nandiyan lang yan sa ospital ng Palawan. Ugnayan ka lang sa CSWD, ha? At mapag-uusapan naman yan. nako naman. At sa mga nag-update, ha, sa mga nagdanai, mapasa ka nila si baby girl, konti lang kayo sa CSWD, ha? 35 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Samantala, may bago-bago rito. Oh, mula sa ating We Are One. Diyos kong bahabagyan naman ito. Walang babae, walang lalaki na rin po. Ano mga estudyante, mga kabataan, nagkakaroon po ng mga ano ba ito, pisikalan. Kanina po ito sa pag-iikot ng We Are One. Sa bahagi po ng Malbar na naman ito. Oh. Mga kabay, mga katropa, Dakong Alauna 12. Kanilang hapon lang ito. Meron daw pong nakapag-timbre sa tropa ng anti-crime. Tumawag daw po sa 911 dahil daw po merong ongoing trouble sa likod ng gasoline station. Diyan sa Malbar, corner Ramirez Road. Sakop na ng barangay, may tahimik ito. Ang gasoline nandiyan sa tapat ng SM Mall. Ay, sa responde ng tropa daw po, mga kabay, mga tropa, wala na pong naabutan sa area. Pero nagsagawa pa rin po ng pag-robbing. Ay, yung pong tropa ng ating anti-crime mula Old Bungka hanggang City Fishport. Akop ng barangay matahimik nang meron silang makitang babae, estudyante, na umiiyak daw sa gilid ng New Public Market. Particular doon sa may Tambakan area. Ito po ay estudyante daw po yung ID nakalagay San Miguel National High School. Kaya nalang sinita, bakit umiiyak mga kabay, mga katropa, ha? Ayon dito sa pinangalanan nilang alias Nicole, na residente ng Barangay San Pedro, binugbog daw siya ng kanya mga schoolmate na babae din. Yung isa nga daw po sa mga nabugbog, yung pong nalaglagan ng school ID. Doon sa area kung saan nangyari daw po yung pananakit dito kay alias Nicole. Nadampot ito ng tropa o ng anti-crime. Agad na nakipag-ugnayan ito sa eskwelahan. At bine-verify nga kung meron silang estudyanteng ganito. Yung nakapangalan sa ID. Nung makausap nila yung principal, hinanap, wala na daw sa area. Wala na doon sa school premises. Itong may-ari ng ID. Pinayuhan na lang ito pong estudyante na magtungo na lang sa police station 1. Huwagan yung magulang at magpa-blatter. At doon naman sa concern ng ating anti-crime, yung may-ari ng ID, kung papasok daw ito bukas, agad na makipag-ugnay yung naturang pamunuan ng paaralan sa ating pong mga otoridad. At mapag-usapan yung pong nangyari dito kay alias Nicole. Babae, lalaki, wala nang pili, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito sa Malbar, corner Ramirez Street, sa gilid. May tambak, gilid ng isang gasolinahan. Yan sa harapan ng SM Mall, yung mga kabayan, mga katropa, ha? Ito nyo, alauna 12, babae, binugbog daw ng kapwa estudyanteng babae rin. Yung pong nakita ng anti-crime na umiiyak sa gilid ng New Market o yung bagong public market natin dyan sa may bahagi ng barangay Matahimik. At bukod dyan, meron din po silang mga nakuhang ano ba ito? Nag-iedad lang ilan nito mga dudoy na ito. Hinold. Nagtutumpukan daw. Yung isang estudyante naman ng Palawan National School na balak daw pagtripan. Diyos kong mahabagin. Mga 12 anyos. Mga kabay, mga katropa. Abayin akong mahabagin. Isa, dalawa, tatlo. yung kanila pong yung una isang alias. Okay yan, 11 years old. Yung kanilang na-hold. At tinuro yung kanyang mga kasamahan na sina 1, 2, 3. John Rex, Recent, tsaka alias Potpot. Mga kabayan, mga katropa. Ito, naagapan. Kasi meron naman silang pagtitripan. Isang estudyante daw ng PNS, tinumpukan nila. Ano nang nangyayari sa ating pong mga kabataan at estudyante? Ay, mga magulang! Oo, bisitahin nyo po yung page ng We Are One. Oo, may ilang pong larawan dyan. Baka mamukha nyo mga anak nyo ito. At Diyos kong mahabaging grade 11. 11 years old and 12 years old. Oo, meron lang kinukursunada. Mga kababayan, mga katropa. Ang hirap nito. Mga sir, mga ma'am. Wala na talaga. Yung pong iba, yung pagsubaybay. Sa ating pong mga anak, lalo na po sa mga nasa adolescent period. Ito malimit eh. Yung pagiging adventurero. Kung ano-ano yung mga sinusubukan. Mga kabayan, mga katropa. Karamihan naman kasi pag nasa loob ng ating tahanan, yung pong mga anak natin, akala nyo mabait. Paglabas po ng tahanan na hindi na po natin nababantayan, hindi na po natin na nakikita yung mga ginagawa kung sino-sino mga kasama, dyan po nagsisimula. Ayun po ang tinatawag na pagiging adventurero ng mga iyan. Minsan sa impluensya na rin po ng mga barkada, mga kaklase, o kaibigan, o kakilala. Kaya lagi po nating subaybayan yung mga pinagagawa ng ating pong mga anak sa labas o ng ating pong tahanan. Malimit, karamihan dyan, nagpag-uwi. Ang tanong, ma, anong ulam? Tara, yun pala, may mga ginawa ng kalokohan. Sa labas, yun ang masaklap, mga kabayan, mga katropa, ha? Igen, ako, oras po natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay, ganap na po nga 45 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Babalik pa ako saglit lang ang ating pong palatuntunan na asintano. Diyan na muna tayo. Kape uli, kape, Santon Plus Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
10: Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
11: Mga kabayan, mga katropa, 47 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Ang lakas daw po ng buhos ang ulan sa bayan ng Lara. Malinaw po, isang bahagi po ng barangay Malinaw, binabaha na. Parang ano ba ito, spillway. May mga kabahayan doon sa area na yan, barangay Malinaw. Binaha na raw po, mga kabayan, mga katropa. Kalingan natin dito sa pag-asa, yung taya ng panahon nga, ngayon pong sasapit na gabi, mga kabayan, mga katropa, alam mo natin mga nasi sa DOST Pag-asa, si Sir Benson Starfila, yun pong magbibigay ng, naka-live stream pa sila, hindi pa ma-open. pero base dito sa kanila pong weather bulletin, southwest monsoon ang nakakapekto pa rin po sa Luzon at western section ng Bisaya. Ang Bisaya, tayo yung nasa western section yan. Kaya ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, rest of Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Tecros Occidental, maulap na papawirin. Na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog. Na may mga kasama pong malalakas sa pagbusang ulan paminsan-minsan. Dulot nga po yan daw po ng habagat o southwest monsoon. Yung mga posibleng araw pong flash flood at landslide maaaring maranasan, ha? Sa tuwing malakas daw po ang buhos ng ulan.

0: gabi. Nako, mga kabayan, mga tropa, obserba muna. Obserba nyo muna yung pong lagay ng karagatan, ha? Sa mga nagtatanong, may bagyo ba? May LPA ba? Wala pong LPA. Southwest monsoon o habagat po yan, mga kababayan, mga katropa. 10 minuto na lang, mga kababayan, mga katropa, bago ang alas 6 na po ng medyo mga, sabi nga natin, makulimlim, umaambon na hapon o gabi dito sa bahagi po ng Libis, San Pedro. Samantala, mga kababayan, mga katropa, yan muna ang ating pong pang-Merkules na edisyon ng programang Asintado. Alam po ng ating pong partner sa bahagian technical engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna ng ating pong station manager Carl Louis La Rosa. Mga kababayan, mga katropa ko naman, ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa sa radyo, katropang Ali John Salvatus. Nag-iwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
12: XFM.
4: XFM.

0: Uno Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
8: Nimia Nerbaco, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
9: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
8: Magpagamot po kayo dito sa
9: Yes to Health.
8: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
10: Hello mga katropa, good evening po. Good evening sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa ating mga suking tagasubaybay din sa buong lalawigan ng Palawan. So nandito po muli kami, ako ang inyong katropang Cynthia dito sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay ng mga health tips at mga kagalingan at mga advices sa inyong lahat, sa lahat ng may mga karamdaman ating mga katropa. Kasama ko po ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
11: Good evening, katropang Cynthia. At good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. At muli naman tayo makasama ng ating mga katropa, katropang Cynthia, upang tayo ay magbigay na naman ng dagdag kaalaman paano mapanatiling malusog at malakas yung ating katawan. Kasi the more you have knowledge, the more na simple lang sa'yo yung sakit. Kaya isa yan sa ating ipaabot, no, sa ating mga katropa na mas maalam sila, magkaroon sila ng maraming kaalaman kung paano nila i-first aid yung mga sakit nila sa pamagitan ng kaalaman na ating ibabahagi sa kanila ngayong gabi.
10: Yes, ayan mga katropa, ngayong gabi tayo ay magtatalakay ulit, no, ng isang kalagayan ng ating kalusugan. At syempre, bago po ang lahat mga katropa, i-announce ko po muna ang ating helpline number. Maaari po kayo magtanong or mag-text patungkol sa inyong mga health concern or may mga karamdaman po kayo sa inyong kalusugan. Maaari po kayo magtanong sa oras na ito at amin po yung sasagutin kasamang inyong wellness consultant. At syempre ito pong aming text line number ay 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari na po kayo magtanong, mag-text or pwede rin po kayong tumawag. Ayan mga katropa. At syempre sa gabing ito, kami po ay magtatalakay ng isang talakayin patungkol po sa ating kalusugan. Ano po Dok yung ating tatalakayin sa gabing ito?
11: Isa sa ating tatalakayin katropang Cynthia, itong tinatawag na appendicitis.
10: Ano naman Dok yung appendicitis at anong part din ito ng ating katawan?
11: Itong appendicitis katropang Cynthia, ito na yung karamdaman na nagkakaroon na ng problema yung appendix natin.
10: Mm.
11: Yung appendix natin, nasa dulo yan ng large intestine natin, katropang Cynthia. At sinabi ng iba, katropang Cynthia, na yung appendix natin ay walang purpose, walang layunin sa ating katawan. Pero sa bagong pag-aaral, katropang Cynthia, ito palang appendix, dyan pala yun na istorya yung mga good bacteria, mga probiotic. Mga good bacteria, isa yan sa kailangan ng ating digestive system na healthy. O, manatiling healthy yung tiyan natin. No? Maganda yung function ng ating bituka. Yung bacteria ay talagang essential. At yan yung isa sa function ng appendix katropang Cynthia. Siya yung lagayan, no? Dyan nanggagaling din yung mga probiotic natin. Pag kailangan ng imbalance o kulang yung good bacteria sa ating tiyan, na nakatulong din yung ating appendix kasi dyan nanggagaling yung mga probiotic, mga good bacteria. Pero kung magka-problema yung ating appendix katropang Cynthia, nagiging appendicitis
10: yan. Yun yung tawag na kapag nagkaroon ng problema yung ating appendix. Yes, yun ay appendicitis mga katropa. Ayan. So ano naman Dok yung mga early symptoms?
11: Itong appendix natin katropang Cynthia ay ito yung pamamaga ng ating appendix. Dulot na ng dumi na bumabara dun sa daanan. Or pwede din dahilan ng mga virus, bacteria.
10: Yeah.
11: No, kaya namamaga yung ating appendix, nagiging appendicitis.
10: Yun.
11: Isa sa sintoma katropang Cynthia, mga katropa, na mayroon ka ng sintoma sa appendicitis, itong sakit sa tiyan, no? Kadalasang magsimula sa gitna ng tiyan, palibot ng pusod, tapos lumilipat sa ibabang bahagi ng kanang tiyan at tumitindi, no?
10: Right side.
11: Oh. Ang sakit ay lumalala kapag umuubo, paglakad, o kinikiskis ang lugar. Maaari ring mas pakiramdam na mabuti kapag pinupull up ang tuhod. Ayan yung mga simptoma, mga katropa, na medyo nagka-problema na yung appendix nyo or nagkakaroon ng appendicitis. No? Kaya itong ganitong problema katropang Cynthia ay kailangan mo na ding, kung meron ka nang naramdaman ng ganito, ay kailangan magpatingin na sa doktor. No, meron nang mga step na gagawin kasi pwede itong mauwi sa malalang kondisyon, no, sa katawan. Kaya sa pag-aral katropang Cynthia, mostly nakakaranas nito yung mga kabataan. Bihira lang sa mga matatanda. Kaya isa din sa mga simptoma katropang Cynthia, itong pagduduwal at pagsusuka. Oo, madalas mag-umpisa kasabay o pagkatapos ng sakit ng tiyan. Lagnat na maaring lumago ng temperatura habang lumala ang sakit. Walang ganang kumain, pamamaga ng tiyan, constipation o pagtatae. At kung minsan, mas madalas at masakit sa pag-ihi. Mga palatandaan ng mas seryosong kaso na posibleng pumutok, mas malawak at matinding sakit sa buong tiyan. O, yan na yung mga simptoma na napapansin na natin na medyo lumala na yung sakit natin. No, yung buong tiyan mo, masakit. Matinding pamamaga ng tiyan, mataas na lagnat, mabilis na pulso at pagkalito. Mga sinyalis ng peritonitis o sepsis at kailangan ng agad na operasyon. Kasi pag pabayaan natin yung ating appendicitis mga katropa at yan ay sobrang magana, pwede yan pumutok at magbunga ng mas malalang kondisyon sa katawan. Pwede magkakaroon ng sepsis. Yung sepsis naman, yan yung infection na sa dugo. At kung yan yung mangyari, katropang Cynthia, mas malala yung kondisyon. Pwede ikamatay ng isang may malalang o appendicitis. Kasi yung sepsis, pwede kang magka-organ multiple failure niyan. Kasi
10: nadadamay.
11: O, kasi poison yan katropang Cynthia na umiikot sa buong katawan. No? Hindi na maganda yung daloy ng dugo at saka namamaga na yung mga daloy ng dugo. Kaya ang mangyari, hindi na nasusuplayan ng saktong oxygen or dugo yung mga organ. No? Kaya mangyari ay nagkakaroon ng multiple organ failure. No? Pagpabayaan yung appendicitis na nagbunga na ng pag-putok. tutok. Kaya yung mga complication katropang Cynthia, mas malala, no? Pagpabayaan.
10: Ayan mga katropa, no? So ano, nagagamot ba ito or hindi? Yung mga ganitong klaseng problema?
11: Ganitong problema katropang Cynthia, mas maganda talaga, early detection, early medication. Kasi pag pabutin mo pa na mas hindi mo na kaya yung naramdaman mo sa epekto ng appendicitis, kailangan mo na talaga yan ng pupunta sa ospital, no? At mag-undergo ng agarang operasyon. Kaya mas maganda talaga katropang Cynthia na maaga pa lang, naramdaman mo pa yung sintoma, meron ka ng kaagad na step na gagawin. Unang-una, yung sa lifestyle, isa yan sa unang-una na step na gagawin para makaiwas sa paglala ng appendicitis. No, kaya ating in-encourage ang ating mga katropa na magkain ng prutas, katropang Cynthia.
10: Yes.
11: Pwede pa yung gagaling yung appendicitis, katropang Cynthia, kung bago pa lang. Pero pag yung talagang namamaga na siya at pwedeng puputok, talagang kailangan mo na talagang pupunta yan sa mga doktor sa ospital, no, para mag-undergo ng agarang operation. Pero sa ganitong kondisyon, sa appendicitis, para ma-prevent mo yung paglala ng appendicitis, kailangan iwasan mo yung mga nakaka-trigger na sa pagpahina ng appendix, no, lalo na yung mga pagkain, katropang Cynthia. Yan yung pinaka-dahilan na bakit nagkakasakit o humihina yung mga organ natin, lalo na yung tinatawag natin na appendix. Isa sa ating ma-advise sa kanila, katropang Cynthia, yung pagkain ng prutas. Yan ay malaking tulong na mapanatili na masigla yung ating appendix. Mga matataas ang fiber ng mga pagkain. Huwag laging tinatawag na delicious yung
10: kinakain,
11: iniisip natin o kinakain natin. Dapat mag-isip din tayo ng mga nutritious ng mga pagkain, gaya ng mga prutas, gulay. Kasi yan yung kailangan ng katawan. Yung fiber, katropang Cynthia, yan yung nagbo-boost, katropang Cynthia, sa mga good bacteria sa tiyan. Para hindi mapinsala yung ating appendix. Kasi napipinsala yan pag hindi araw-araw magdumi. Hina yung ating appendix at kulang ka sa mga good bacteria sa tiyan. Kasi isa sa dahilan din na namamaga yung appendix ay dahil sa bakterya. Sobrang bakterya na sa tiyan at saka mga virus. Kaya maayos natin yung katropang Cynthia, yung ating good bacteria sa ating tiyan pag lagi tayong magkain ng mga matataas ang fiber gaya ng mga gulay, prutas. At kailangan, kung meron ka ng ganitong simptoma, dapat araw-araw ka magdumi. No?
10: Kasi isa din bang simptoma?
11: Yes, isa din yan. Kasi yun nga, nasa lower part kasi yung appendix. Pwede siyang talagang mabarahan ng mga dumi natin, no? Pag hindi tayo araw-araw makadumi. Isa sa nakaka-normal ng pagdumi ay yung pagkain ng prutas, katropang Cynthia, at saka yung gulay. At hindi lang kasi yan, katropang Cynthia, na para mapanormal yung dumi mo, pagkakain tayo ng mga prutas, gulay, nabubos mo din yung mga good bacteria sa iyong tiyan. Isa yan sa nagpo-protect din ng ating appendix. Yung balance yung ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung nakaka-trigger, katropang Cynthia, no? Sa paghina ng ating appendix, no, gaya ng mga red meat, mga oily foods, mga fatty foods,
10: yes.
11: Dapat iwasan yan, no? At saka yung mga gatas, tinapay, na mga white bread, mga biscuit, kasi yan ay acidic. Pag meron kang maramdaman na simptoma na mayroon kang appendicitis, dapat ito yung iwasan, katropang Cynthia, no, para maiwasan yung paglala, no, hindi mapunta sa mas malalang kondisyon. Ito ay nakakamatay din, katropang Cynthia. Nakakamatay din ito, no, pag maghintay ka pa ng medyo hindi mo na kaya. Kasi mostly, meron tayong mga kababayan na doon eh. Kala nila, simpleng sakit lang siya tiyan. Hintayin pa nila na mas lumalala yung sakit sa tiyan. Yun pala ay appendicitis na. Kaya mas maganda, katropang Cynthia, na gusto mo na maibalik sa sigla yung appendix, ay dapat kain talaga ng prutas, gulay. Para mabalik sa sigla yung appendix, hindi mas lalong maghina yung appendix. Kasi yan ay kailangan din ng katawan natin, katropang Cynthia. Yung trabaho niya ay napakakailangan, although kaunting party lang. No, parang yung daliri lang yan sa
10: lang
11: end part ng ating large intestine. Pero mahalaga din yung function niya sa ating katawan. Lalo na sa pagbalanse ng ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung mga gatas, katropang Cynthia, yung mga sugary drinks. Mga soft drinks. Basta mga proseso ng mga matatamis na mga inumin, katropang Cynthia, ay dapat iwasan natin, mga kababayan, mga katropa. No? Kasi yan ay hanggang bibig lang man yung katropang Cynthia, yung sarap niyan.
1: Oo.
11: Pero ang nahihirapan yung tiyan mo.
2: Oo.
11: Kaya nga, sa pag-aaral katropang Cynthia, yung bibig natin, tinatawag to na dishonest part. O, kasi kahit masarap, nakasira sa katawan, pasok pa rin. O, pero yung katawan natin, yun yung magsabi na hindi maganda yung kinakain. O, yung tiyan naman natin, yung katawan natin, yung tiyan natin, yan naman yung mga honest part, no? Sa yung magsasabi na hindi maganda yung kinakain.
1: Oo.
11: Kaya yung iba, na ano sa kain, na titemp, no?
1: Talagang ang pagkain, Dok, ang mahirap iwasan.
11: Mahirap iwasan, no? Kung wala kang
1: pagpipigil.
11: Oo, pagpapigil.
1: Oo.
11: Nasanay ka sa pasarapan.
1: Yes.
11: At saka kulang sa pagpipigil. Talagang mahirap yun, katropang Cynthia, pag magkasakit ka.
1: Oo.
11: Oh, iwasan.
1: Magastos, Dok, eh.
11: Oo. Magkasakit ka niyan. Then sanay ka sa masarap na pagkain, hirap sa'yo na mag-iwas sa mga bawal.
1: Ayan.
11: Kaya hirap din gagaling sa mga karamdaman, katropang Cynthia.
1: Hmm.
11: Kaya isa sa ating may recommend, katropang Cynthia, yung ating juicing therapy.
1: Ayun, juicing therapy. Ano naman, Dok, yung mga kailangan sa juicing therapy? Ano, mga gulay ba yan, utas?
11: Pwede din sila magkain ng mga prutas.
1: Mm-hmm. No?
11: Kasi ang mabigay din yan, katropang Cynthia, yung mga fiber.
1: Yes.
11: No? At yung juicing therapy naman, iba kasi yung effect sa tiyan mo, katropang Cynthia. Madalit siya ma-absorb sa iyong system.
1: Yes.
11: Oh, unlike kung kainin, medyo ipaprocess pa ng tiyan. Yeah, pero yan ay puro mayroong benepisyo may bigay sa katawan. At kung sila naman, katropang Cynthia, pupunta sa klinik, mga katropa, kung kayo ay pupunta sa klinik dahil mayroong mga karamdaman, ay bibigyan kayo ng mga dietary guideline.
1: Ayan. Oh?
11: Ayun,
1: libreng
11: dietary guideline. Nandun, nakalista na yung mga bawal na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na pwedeng kainin.
1: Yeah.
11: No, para gagaling talaga sa karamdaman. At meron tayong pre-check up araw-araw dyan sa ating clinic, katropang Cynthia.
1: Yes.
11: No, na may offer natin sa ating mga kliyente na naghanap ng magandang advice.
1: Mm-hmm.
11: At libreng check up.
1: Yes. Free lang yan, mga
11: free kayo. Lang yan. Yung machine na ginagamit natin, katropang Cynthia, yan yung general check up.
1: Yes.
11: No? Nakikita yung mga humihinang organ na dahilan ng karamdaman. No? At saka yung mga kulang din sa katawan, ng mga minerals, vitamins, na isa din sa dahilan ng karamdaman. Kaya yan ay ating makita, katropang Cynthia, talagang madaling maayos yung sakit.
1: Oo.
11: Oo.
1: Kasi napupuntirya kung ano talaga yung mga
11: yes.
1: main problem ng katawan natin.
11: At saka hindi lang herb lang, katropang Cynthia, yung kailangan ng katawan.
1: Uh-oh.
11: Pati yung mga minerals, vitamins, i-consider din yan na
1: yes.
11: kailangan yan ng katawan. Kailangan din yan sa iyong pagaling mula sa iba-ibang karamdaman.
1: Uh-oh. At syempre, gaya nung nabanggit mo kanina, Dok, yung natural remedies na juicing therapy, hindi mo pa nabanggit eh.
11: babanggitin uh-huh. natin. Yung juicing therapy natin, katropang Cynthia, pwede sila mag-extract ng mga apple.
1: Mm.
11: Extract nila yan at saka yung carrots, pepino, ipaghalo.
1: Mm-hmm.
11: Pwede na inumin.
1: Yan.
11: No? Dalawang baso sa umaga.
1: Oo.
11: At saka in between sa lunch and breakfast at saka in between sa lunch at saka dinner.
1: Oo.
11: Oh. Yan ay maganda din na kailangan i-supply sa kanilang katawan para masupplyan din nila ng alkaline yung katawan nila.
1: Mm-hmm.
11: No? Kasi yung mga natural juices, katropang Cynthia, yan ay may content na mga antioxidant.
1: Oo.
11: No, alkaline. Oh, yan yung pinaka benepisyo na maibigay sa katawan natin.
1: Mm-hmm.
11: No? Lalo pag may mga karamdaman ay dapat yan yung pinaka i-supply sa katawan kasi pag nagkakasakit ka, katropang Cynthia,
1: mm-hmm.
11: ibig sabihin yan, sobrang acidic yung katawan mo.
1: Mm-hmm.
11: Yung level ng alkaline sa iyong katawan, kulang. Kaya sa pag-aaral, advice ng mga eksperto, katropang Cynthia, dapat araw-araw may supply mo yung 80% alkaline sa katawan.
1: Oh.
11: Pag masunod mo yan, hindi ka talaga magkakasakit, no? Kasi naalagaan mo yung katawan mo sa pag-juice.
1: Yeah.
11: No? Pwede din sila maglaga, katropang Cynthia, ng mga halaman.
1: Anong mga halaman naman yun, Dok?
11: Pwede sila maglaga ng mga sambong, dahon ng guyabano, yan ay maganda, no, sa may mga problema sa katawan, no, lalo na sa panghihina ng appendix.
1: At syempre, Dok, kung sila ay tinatamad na maggadgad, magjuice, kasi nga gaya dong juicing therapy natin at paglalaga, at kung wala din silang mahanap ng mga dahon ngayon, Dok, lalo na pag dito tayo sa lungsod ng Puerto o kung saan mang lungsod, syempre malayo sa mga kadadahunan,
11: yes.
1: ano yung maaari pa nilang gawin or inumin?
11: Meron tayo may recommend, katropang Cynthia, na mga produkto.
1: Mm-hmm.
11: Gaya ng produkto ng Yes to Health. Kasi yung produkto ng Yes to Health, katropang Cynthia, kompleto yan eh.
1: Yes.
11: Yes. May pang health conscious, mayroon ding pang beauty conscious.
1: Yes.
11: Mayroon tayong Santon Gold.
1: Ayan.
11: Yan ay nakakasigla din ng katawan, no?
1: Mm-hmm.
11: Lalo na sa mahina ang resistensya ng katawan kasi isa sa target o benepisyo may ibigay natin sa Santon Gold, Santon Plus, Katropang Cynthia ay yung mm-hmm. pamamaga sa loob ng ating katawan at labas ng ating katawan.
1: Oo.
11: Oh, kasi itong tinatawag na appendicitis, yan yung pamamaga sa appendix. Itong Santon Gold, Santon Plus natin ay malaking tulong Katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
11: At binobos din niya yung good bacteria sa ating tiyan. Oh, naprotektahan din yung function ng bawat organ kasi pinapasigla niya yung ating immune system.
1: Yes.
11: Oh, kasi yung organ natin Katropang Cynthia, pag malakas yung immune system mo, malakas din yan sila.
1: Oh,
11: maganda yung function nila. Kasi pag may mga organ dyan na humihina, Katropang Cynthia ay magbunga din ng karamdaman, no? Kaya isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating produkto na Santon Gold. O ayan ay nagpapalakas din ng immune system. Immune stimulant kasi siya. Nag-i-stimulate siya ng iyong immune system para malakas mag-fight ng mga viruses, bacteria. At pangalawa naman, yung vitamin C natin, Katropang Cynthia, ay maganda din yan, no? Para makaiwas ka sa mga iba-ibang infeksyon. Isa sa function din niya sa ating katawan ay papasiglain, panatilihing masigla yung ating immune system. No? Maganda yun. Yung function ng mga organ, lalo ng dugo. At yung vitamin C, Katropang Cynthia, yan talaga yung pinakakailangan sa katawan natin. Pag yan yung kulang sa katawan, talagang

0: 90% nagagamit na iyong katawan. Mm-hmm. Kasi pag iinom ka ng vitamin C na acidic,
1: useless din siya, Doc.
0: Yung para nagtapon ka lang din ng pera katropang Cynthia. Kasi nga, yung percentage na maabsorb lang ng katawan mo niyan is 50% lang. Kaya yung iba, naghahanap-hanap ng ibang ano, papalit-palit na yung vitamin C. Kasi nga, yung dati na iniinom lang ng vitamin C, parang wala silang nakita na pagbabago sa kanilang katawan. Kaya yung iba nang hanap ng vitamin C. Pero sa ating vitamin C, Santon Bitsik, mga katropa, makasiguro kami na ito ay maganda, no, sa inyong katawan, kasi ito ay alkaline vitamin C. No, kaya ito ay kailangan isupply sa katawan, lalo na pag mahina yung may karamdaman, para makaiwas din sa mga infeksyon. Mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, na maganda din na inumin sa ating mga katropa, lalo na pag may mga simptoma na sa mga appendicitis. No, ito ay maganda na inumin dahil ibubos din yung mga good bacteria. At yung sa pag-aaral, yung BCO, pag maipasok yan sa ating katawan, nagiging monolaurinin siya. Tinatawag yan siya na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, napaka-powerful. Ibig sabihin, mahusay siyang magpuksan mga virus, bacteria, mga parasite, mga fungus, no? Kasi pag hindi mo yan mapatay sa katawan mo, katropang Cynthia, pwede yan magdulot din ng mga infeksyon, gaya ng appendicitis, mga problema sa balat. Pwede yan magkukos ng mga iba-ibang karamdaman. Kaya mas maganda, maproteksyonan araw-araw yung katawan ng ating mga katropa, no? Sa pamagitan ng pag-inom ng ating mga produkto. At yung sa ating produkto, mga katropa, ay marami nang nakasubok nito, ay talagang maganda yung mayroon talagang pagbabago, katropang Cynthia, sa kanilang pag-inom. Habang tumatagal yung pag-inom nila, mas naramdaman nila yung gumagaan yung kanilang pakiramdam. Nawawala yung mga sakit sa katawan, kasi yun yung purpose ng produkto natin, para magkakaroon ng magandang kalusugan yung ating mga katropa, no, na naghahanap ng mga supplement na effective. At siyempre, katropang Cynthia, mayroon tayong coffee. Tatlong klaseng coffee na mapagpilian nila.
1: Ayan, meron tayo dyan, mga katropa, no? Dyan po sa Yes to Health Wellness Center, meron po kami mga Santon products at syempre yung mga herbal coffee natin gaya ng Santon Plus Herbal Coffee at meron tayong Santon Gold Coffee na ito ay with glutathione and collagen at syempre yung ating premium D3 na meron siyang vitamin D3, Doc. Ayan yung kinaganda ng ating mga coffee kasi mga
0: natural
1: ang kanyang sweetener din.
0: At syaka decaffeinated.
1: Yes.
0: Wala siyang caffeine, mga katropa, na yung ating mga coffee. Kaya maganda siya, kahit mataas yung sugar mo, kahit mayroong kang iniindang mga sakit, maganda siya inumin. Pwedeng may recommend natin yung coffee natin, katropang Cynthia. Yung Santon Plus Coffee Mix natin, ayan ay plant-based, no? Yan ay pangunahing sangkap ay yung soybeans. At yung soybeans, mataas po ang protein. No, kung gusto kayo maghanap ng mga plant-based protein, yung Santon Plus Coffee Mix, no? Yan ay maganda. Maganda din yan siya sa may mga hormonal imbalance. Kasi yung mga natural, yung mga sangkap niyang katropang Cynthia na ginagamit, ay meron talagang benepisyo maibigay sa katawan, no?
1: Yeah.
0: Hindi lang masarap, nakakalusog din ng katawan. At yung pangalawa, yung premium D3 natin, ay masarap din siya, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: At yan din yung kinakapik ko,
1: Yung akin, Santon Gold Coffee.
0: Santon
1: Mix.
0: Gold.
1: Kasi may glutathione and
0: yes,
1: collagen.
0: Yes.
1: Malay mo naman, pumuti ako, Doc.
0: Masyadong puputi. Kasi maputi na.
1: Ayun lang.
0: Pero yung premium D3 natin, katropang Cynthia, ang nakaganda niyan, habang umiinom ka, tumitibay din yung buto mo.
1: Yes.
0: Kasi mayroon siyang vitamin D.
1: Maganda din.
0: Yes.
1: Lalo na sa ating mga senior.
0: Lalo na pag magkaedad na, humihina na din yung mga buto.
1: Yes.
0: Kaya pag yung mga nagkaedad na din, katropang Cynthia, sila din yung hilig sa mga kape din.
1: Oo.
0: Kaya
1: medyo matapang.
0: Ang mas madali sa kanila, yung mga kape mabilis sa tindahan.
1: Yes.
0: Mga caffeinated coffee.
1: Oo.
0: Pero yan sa atin, mga katropa, mayroon kaming coffee, premium D3, Santon Gold Coffee. Yan ay nakakabata habang umiinom ka kasi pinapaganda niya yung balat mo dahil mayroon siyang collagen at mayroon din siyang glutathione. Kasi the more na malinis yung atay natin, katropang Cynthia, dahil sa glutathione, ay mas mapaganda yung balat natin, no? Malinis tingnan. At meron din tayong free services, katropang Cynthia, sa ating clinic, no?
1: Yes.
0: Yung Terahertz. Yung Terahertz naman natin, ayan ay libreng offer sa ating mga katropa pag pupunta sila sa clinic o kahit na magbili lang or magpa-check up, mag-undergo ng treatment.
1: Lahat yan free.
0: Pwede sila mag-avail ng ating free services na tinatawag na Terahertz. Yan ay nakakaganda ng daloy ng dugo at maganda sa may mga pamamaga, lalo sa may mga edad na mostly yung naramdaman nila mga sakit sa joint. Maganda yan siya sa mga masakit ang mga joint, mga kasukasuan, mga muscle pain. Maganda din yung katropang Cynthia. At nakakaganda din siya ng tulog, katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Yung ating

0: nga terahertz. Maraming benepisyo, Katropang Cynthia. Next time, basahin natin yung mga benepisyo natin. Ilan lang kasi itong nabanggit natin eh. Para mas malaman natin mga katropa. At meron din tayong Bio Zapper, no? Dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy dyan sa ating clinic mga katropa na medyo hindi libre. Meron siyang charge na 350. Pero yung mga benepisyo maibigay sa katawan, hindi mapantayan ng pera.
1: Yes.
0: No? Kasi marami siyang benepisyo, Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Oh. Unang-una sa kanyang maibigay na benepisyo sa atin ay yung pinapatay niya yung mga virus bacteria. At saka nililinis din niya yung ating system. At mismo makita nila yung Katropang Cynthia na pag sila ay maghawak ng aparatos nito, yung papel malinis una.
1: Mm-hmm.
0: Then after 30 minutes, nagiging madumi na yung papel.
1: Yes.
0: No, yan yung ibig sabihin na dinidetox niya yung katawan mo, no, sa pamagitan ng ating Bio Zapper.
1: Okay, mga katropa, no, napakinggan natin yung about sa appendicitis. Ayan mga katropa, nabanggit din natin yung mga juicing therapy, kung ano yung mga i-juice natin, gaya ng carrot, apple, pipino, maganda po yan sa may mga appendicitis. At syempre yung mga herbal na kailangan ilaga, at syempre unang-una kailangan natin baguhin yung ating lifestyle para makaiwas tayo sa mga sakit, iba't ibang klaseng. Yes, kasi kung mahina yung ating immune system, ay mahirap po talaga tayong gagaling niyan. Kaya kailangan nating i-boost yung ating immune system, palakasin upang para makaiwas. Ayan po mga tropa, no, maraming salamat Doc sa ating talakayin sa gabing ito. So mga katropa, sa mga gustong bumisita sa ating Yes to Health Wellness Center upang magpakonsulta, ito ay free consultation. At syempre yung ating free terahertz therapy, ito ay offer namin sa lahat ng aming customer and clients na pupunta sa aming wellness center. Ayan mga katropa, ang Yes to Health Wellness Center ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan mga katropa, at open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ang consultation day naman, nandyan po ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. At syempre, mga katropa, meron po tayong mga branch dito sa Palawan, no? Meron tayo sa Puerto Princesa, at syempre, sa Rojas, Palawan, matatagpuan po yan sa Barangay 2, Rojas, Palawan, sa harap lamang po yan ng ASMES. At syempre, meron tayo sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan, at sa Nara din po, at syempre, sa Brooks Point. Ayan po mga katropa, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga katropa, ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. Jay Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Samson Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
4: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipi sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa, kape-kape.
4: Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. XFM.
10: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santone Coffee Mix.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
13: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: XFM.
1: Feel the beat. Feel the music.

0: XFM. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Shantong Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Shantong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Shantong Plus Herbal Soap.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Shantong Coffee Mix. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
7: Shantong Coffee Mix.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
11: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Shantong Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Shantong Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Shantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Shantong Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Shantong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Shantong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Shantong Plus Gold. Shantong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Shantong Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Shantong Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Shantong Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM. Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
17: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog.

0: Element, ang bagong mungkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
10: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
16: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
17: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sestapain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika,
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM. Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Sister
3: Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
4: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
11: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
12: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
13: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
12: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
13: Salamat, Han!
9: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ang Sanzone Plus Gold, Sanzone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin

0: at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: FM.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Soft gel capsule.
6: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Samsung Plus. Herbal oil.
9: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus. Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix.
15: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
0: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM. Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Augustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
13: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Pangangati, pananak sakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin hindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanira ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng inumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
1: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Sa
2: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM
14: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
15: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Sister Pain.
12: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
11: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Katupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
3: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpagos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpagos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
4: Exciting time, mga katropa! Yan. Exciting time, mga katropa! Ganito po ang 7 minuto makalipas sa ang alas 4 ng umaga.
0: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

morning. Good morning. Good morning po mga katropa. Araw na po na Huwebes. Mga sen, mga ma'am, Throwback Thursday nga sabi nga. Throwback Thursday na po. At huling araw ng Huwebes po sa buwan ng Agosto. Mga kabayan, mga katropa, taong 2026. Welcome sa ating pong palatuntunan ng bubulakaw ng gigising sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, para maghatid po ng mga balita, ha? Ito po ang ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas! Pangalan ng ating pong partner sa bagong technical ngayon, si Engineer Moises Acosta. At pangalan din siyempre ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunayan ng ating pong station manager, Carl Louis La Rosa. Nag-iimbita na po kami magkape habang nakikinig sa ating pong palatuntunan.

siyempre mga kabayan, mga katropa, habang kayo po ay nakikinig ng ating pong paladun at kakapeng. Good morning! Kapagpasalamat na po ba kayo sa ating pong pong may kapang? Good morning! Nakarating pa tayo sa araw na ito, sa petsang ito ng Agosto. Thank you, Lord, for another day, for another blessing. Blessing of life. Siyempre, hingin na rin tayo ng paggabay para sa ating pong maghapong gawain ngayong pong Huwebes na ito. Sa atin naman pong mga katropa na nasa mga trabaho na rin ngayong umaga na ito. Nakapag-kape na ba? Hoy, kape, kape. Speaking of kape, nakapagpainit na ba ng sigmura? Siyempre, ang ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas, sabay handog naman po sa inyo yan. Anang premium D3 coffee mix. Apo, premium D3 coffee mix sa umagang katulad ni

0: premium D3 coffee mix, lalong-lalo na sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan. Na binagbabawalan na. Ano magkape? Dahil daw baka tumaas na yung blood sugar level sa katawan. O ngayon hindi ka na mangangamba. Pag binagbabawalan ka, sabihin mo, "Oy, nako. Ang kinakape ko ay premium D3 coffee mix. Wala akong dapat na ikatakot na mag-fluctuate ang aking sugar level sa katawan." Dahil ang nagpapatamay sa premium D3 coffee mix, mga kabayan, makatropay, stevia. Apo, stevia, mga kabayan, makatropay, isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na wala pong epekto sa ating pong sugar level sa katawan na laging binabantayan, lalo na sa mga nagkakaedad. Gaya ko. mga kabayan, mga katropa. Hey, alam naman natin yung ating po mga nakatatanda o kasabay ng pagdagdag ng edad. Dumadagdag din yung pong mga susulputang mga sakit, di ba? Isa na yan, yung diabetes. Nako naman. Pero yung diabetes, mga kabayan, mga katropa, wala rin pong pinipiling edad, ha? Kahit bata, nagkakaroon po ng diabetes. Ano na po sa mga mahihilig, ha? Tamis, yung sugar na, yung mga refined sugar, naku, mataas yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Kaya lipat na sa premium D3 coffee mix, katropa, ha? Available po ang ating pong premium D3 coffee mix sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning, Sir Weng! Sir Weng Hara Ilibera. Narito na naman ang kanyang thought of the day for the Strawback Thursday. Life, beautiful mathematics. Naku, ito naman sinasabi ko. Sir Weng, ha? Alam mo namang mahina tayo sa mind. Bakit may mathematics ang, ang buhay? Okay, ganito po yung mga kabayan, mga katropa, ha? Life's beautiful mathematics. Subtract the negative doubts, fears, and worries that no longer serve your soul. Napakasimple, di ba? Tanggalin mo yung mga negative. All negative, the vibes. Wala naman pong magandang naidudulot sa iyo pong buhay, di ba? Plus sign is add the positive. Ayun, palitan mo na lahat ng positive. Mga kabayan, mga katropa. At divide your blessing generously. Yun, mamahagi ka. Huwag ka madamod. Sa mga blessings na iyong natatanggap, maliit man yan o malaki, dapat marunong daw po tayong mag-divide. Mamahagi. At i-multiply daw po yung mga masasayang mga gawain, nakabubuti. Multiply joy through gratitude and compassion. Yan. Ipagkapatao. Multiply yung mga saya. Yung mga magagandang gawain. Para sa iyong mga minamahal. Yung mga taong nakapalibot sa iyo. Ha? Yung pong formula yan, this formula creates a life of wellness and happiness. Basta ganito lang yan, subtract the negative, add the positive, divide your blessing, and multiply joy. Yan daw po ang magiging kahihinatnan daw po niya, mga kabayan, mga katropa, kapag ginamit nyo yan, yung formula na yan, sa inyo pong pang araw-araw na buhay. Inyong pong buhay, ay nako naman, ay magiging maayos at masaya. Diba? Yan, life's beautiful mathematics. Subtract lang yan, tsaka subtract, additional, division, and multiplication. Subtract, add, divide, and multiply. Yan. Maraming salamat, Sir Weng Hara Ilibera, sa iyong thought of the day for this Throwback Thursday. Siyempre doon sa ating po mga kabayan, mga tropa, o mga gising na. Naintindihan nyo ba yun? Pwede naman i-apply yun. Basta negative, subtract mo yung mga negative pa, mga negative vibes dyan, ha? Mga sir, mga mama. At i-add mo yung mga positive vibes. Mga positive aura. Mga positive thing. At i-divide mo yung mga blessings na iyong natatanggap, ha? Matuto ka mamahagi. Hindi ka trompa. Mamaya mamamahagi si Engineer Moises ng kanyang blessings. Ay, nako. Para doon sa post-birthday celebration. Hello, mga kabayan, mga katropa. Sa oras na 17 minutos. Di ba, katropang MMP? Ito, mabas pailo. Yung tanara. Kalibasa po ang alas 4 na po ng morning. Narito naman ang ating pong mga ulo ng mga balita. Headlines. Mga balita ngayon pong araw ng Huwebes. Sa balitang nasyonal, yun daw pong ama ng suspek sa nangyaring Zamboanga school shooting, kinasuhan na. Headlines. Samantala, good news para sa ating pong mga taga Philippine Air Force. Dahil yung huling 7 batch ng Black Hawk helicopters para sa Philippine Air Force. Abay, dumating na po o natanggap na nila. Samantala, sa atin naman pong balitang international, 22 ang nasawi. Mahigit sa 300 ang nawawala sa Nepal, Tibet. Flash floods. Headlines. Sa atin naman po mga balitang lokal. Pagtaas ng tubig baha sa ilan din o sa ilan. O sa 4 na pangunahing ilog sa 2 barangay sa bahay ng Brooks Point na itala. Headlines. At ganoon din po, ilan din barangay sa Nara, Palawan, binaharin po matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan kahapon. Headlines. Bagong tagumpay sa serbisyong pangkalusugan nakamit naman ng Taytay Municipal Health Office. Dagdag sahod para sa mga kawani na lokal na pamahalaan. At dito sa lunsod ng Puerto Princesa, pinagtibay ng sangguni ang panlunsod. Samantala, oil tanker driver pinalabas na po ng police station 2 dahil hindi na ito kakasuhan. Headlines. At CCTV hindi nakatulong sa pagkilala sa nag-iwan ng sanggol. Sa nag-iwan sa sanggol sa barangay Mandaragan. Apat na individual arestado naman sa ilegal na pangingisda o pangingisda sa bahay naman ng Balabac. At isang dalagita mula sa Nara, Palawan ang pinaghahanap patapos hindi raw pong makauwi. Hinaing ng ilang mga negosyante sa El Nido mapapakinggan sa 2 pagpupulong. At 2026 annual budget ng sangguniang kabataan inaprubahan ng sangguniang panlunsod. Sanggol na iniwan sa septic tank, kaabutin pa ng 3 buwan sa CSWD bago raw ipaampon. At Liga ng mga barangay sa Pilipinas nakibahagi sa House Committee on Local Government kaugnay sa panukalang ipagpaliban ng BSKA 2026 at itakda ito sa Nobyembre 2028. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita dito sa ating pong palatuntun ng Excited Pilipinas. At handog naman po sa inyo yan ang pinakabagong kape ng Estro Health Incorporated. Yan po ang Santon Gold Coffee Mix. sa Anton Gold Coffee Mix na mayroon pong glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties at ganun din anti-aging properties, mga kabayan, mga tropa, ha? At ang kaping ito, mga kabayan, mga tropa, sa Anton Gold Coffee Mix. Nagsisilbi rin pong energy booster coffee para doon sa mga maaga pa lang, mantamlime na. Kulang ka sa energy. Mag-Santon Gold Coffee Mix ka, katropa. Ha? At ganoon din, ang kaping ito, mga kabayan, mga katropa, ay nakakatulong din po para magkaroon po tayo ng mental focus. Malimit sa atin, mga kabayan, mga katropa, nakakaranas na yung bang nakakaroon ng mental block. Minsan naglo-loading. Minsan yung feeling na lutang. Mental block na po ang tawag yan. Para maiwasan yan na hindi ka mag-loading. Hindi ka masabihan, oy, lutang. Dapat lagi kang naka-Santon Gold Coffee Mix, ha? Yung mga natural pong ingredients, mga kabayan, mga katropa, ay tumutulong para magkaroon tayo ng mental focus. Bukod sa beauty na isa rin po sa mga benepisyo makukuha mula sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix, dahil nga po may collagen at glutathione. Beauty, ha? Yung pangangalaga sa ating pumbala. Yung mga medyo kumukulubot na dyan, nagkakaroon ng wrinkles. Diba? Nag-aharap kayo ng produkto mayroong collagen at glutathione. Oh, hindi ka na maghahanap kayo dahil sa kape na. Yan ang Santon Gold Coffee Mix. From beauty to energy. Mga kababayan, makatropa, nandyan na sa Santon Gold Coffee Mix. At ito, mga kababayan, makatropa, ay dumaan din po sa pagsusuri ng FDA na patunay safe at effective. At available na po yan o mabibili na po niya, mga kababayan, makatropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 23 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Good morning din po, Ma'am Alana Dagaraga Santino. Saan sa Barangay Bangkaw, Bangkaw. Okay, tayo alon kay Naijo. Oy, marami-grami. Sa Borag Cafe. Salamat din po ng ating po mga kababayan, mga katropa na bumibiyahe na sa mga oras ito. Ingat po. Lalong-lalo na siyempre sa nagmamaneho, ha. Anumang uri ng sasakyan. Lagi po nating isipin na meron pong pamilyang naghihintay sa atin pag-uwi. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Para tunghayan yung ating detalye ng ating pong mga balita. Ayan, pagkatapos lang po namin magtimpla ni Engineer Moises ng Premium D3 Coffee Mix. Siya raw po ay magsasanton Gold Coffee Mix. Ma-preserve niya yung kanyang baby face. Kaya dyan lang kayo. Magbabalik pa rin ang
2: ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
5: Opo, sinig. Isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
4: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisdapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated?
3: Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100%

0: Para sa iyo, Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
5: Mga katropa, excited!

0: ating mga kabayan, mga katropa. Karap na po nga 31 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Oras naman na iyan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa. Handog din naman po sa inyo ng healthy coffee. O ito pa, healthy coffee, mild coffee ito. Mild coffee at non-caffeinated. Ito yung kaping nababagay naman sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Meron pong hyperacidity. Ay, yung nakakaranas po ng pangangasing pananakit ng sikmura kapag nagkakape. O di kayo naman yung nagkakaroon po ng palpitation. Kinakabahan, kinakabog, kumakabog ang dibdib. O yan po sa English ang tawag dyan, heartburn, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ito yung kapeng nararapat sa inyo, ha, mga sir, mga ma'am. Yung pong mild coffee na Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee, gawa po kasi ito sa mga natural sang cup gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Dumaan din po ito sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Non-caffeinated, kaya kahit mga bata pwede pong uminom nito, ha? Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Available at mabibili na po, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at mga parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available po yan sa lahat ng ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 33 minutos sa po makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, sa detalye ng ating po mga balita. Ngayon pong araw ng Webes, ika-27 sa buwan ng Agosto taong 2027 at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa.

0: na rin po tayo napapakinggan ngayon sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa mambahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang exciting balitas.
0: Sa detalye ng ating po mga balita sa Balitang Nasyonal. Kinasuhan na po ng Philippine National Police yung pong ama ng estudyante na sangkot sa pamamaril sa Zamboanga. Kasama rin daw po sa nakasuhan ang security personnel ng nasabing paaralan. Nahaharap ang dalawa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury. Ayon po yan sa Police Regional Office 9 na siyang nanguna sa investigasyon. Meron silang sapat na ebidensya na nakalap sa ginawa nilang masusing investigasyon. Dagdag pa nila na malinaw ang naging kapabayaan di umano ng ama ng suspek dahil sa nakuha ng anak nito ang kanyang government-issued at personal na baril. Habang ang hindi naman na pinangalan ng security personnel ay kinasuhan matapos din muno ang kapabayaan dahil sa pagpayag na makapuslit ang baril. Lumabas din daw po sa investigasyon ng mga otoridad na walang ebidensya na isinagawa ang krimen ng may kasamang may iba pang grupo. Iyan nga po sinasabi ng ating po mga kapulisan, ng ating po mga otoridad, ang isang individual na meron pong baril, meron pong napakabigat na responsibilidad. Hindi po porke meron kang baril ay kung saan-saan mo na lang po itatago, hindi po i-display. Dapat ito, dapat yan, nakapagila sa bahay, nakalock po yan. Diba? Yung personal na baril. Yung government issued, kasi siyempre sa trabaho po pwedeng nadadala, ay bakit naiwan yun doon? Mga kabayan, mga katropa. So, yung pong pagkaso sa ama, yan po yung sinasabi niyang yung obligasyon mo bilang isang nagmamay-ari ng armas. Hindi nagampanan. Neglect. Lapses. Ano sa pagkuha mo ng ano ng permit, ng mga lisensya sa pagkakaroon ng baril, marami po mga conditions doon. Na maaari nga pong maaari nga mapaso or kansilahin yung permit mo, yung lisensya sa pagkakaroon ng baril. Kapag ang mga provision doon ay hindi mo na susunod. Samantala doon sa bahagi naman siguro ng security yun. Dahil nga nakapasok ito na hindi dumadaan sa protocol na ngayon, di ba? Maigpit na pag i-inspection sa mga gamit, mga bag ng mga estudyante pumapasok sa lahat ng mga paaralan. Yun lang ang masaklap doon, mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala, ang balita niyan ay handog naman po sa atin ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus ay meron pong kakayahan upang maipanambalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin na dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Ang Vision X Plus po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sama! samantala, mga kababayan, mga katropa, karagdagang balitang national tayo. O, ito naman sa ating pong hukbong sanatahan ng Pilipinas. O, ano pala, hukbong panghimpapawid. Hukbong panghimpapawid o Philippine Air Force. So, formal na pong tatanggap ng Philippine Air Force ang huling pito. Pitong S-70i Black Hawk Helicopters. Ang nasabi naman ng pitong Black Hawk Helicopters ay bahagi po ng 32 unit acquisition program na binili ng gobyerno mula sa PZL Mielec sa bansang Poland. Dahil dito ay meron na pong kabuang 47 na S-70i Black Hawk ang Philippine Air Force na siyang nagdadala sa Pilipinas na may mga pinakamaraming uri ng helicopter. Sa buong Asia. Nga. Isinagawa ang turnover at blessings sa nasabing pitong helicopters sa 258th Presidential Airlift Wing Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City kahapon. Agosto 26, mga kabayan, mga katropa. Pinangunahan po yan mismo ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura yung pong pagtanggap ng nasabing helicopters. Ang 32 unit acquisition ay naikontrata noong pang taong 2022 sa ilalim ng Modernization Program Armed Forces of the Philippines. Sinabi pa ni Cordura na napunan ng patagal o yung matagal ng kakulangan ng combat utility helicopter capability ng Philippine Air Force. Napunan na rin po yung matagal ng kakulangan ng combat utility helicopter capability ng Philippine Air Force. Noong 2019, nang pirmahan na po ng Philippine Air Force ang kontrata para sa 16 na S-70i Black Hawks na ito ay na-deliver na mula taong 2020 hanggang taong 2021. Ginamit ang mga ito para sa mga humanitarian assistance, ganun din sa pag-responde sa mga kalamidad at relief operation noong nanalasa ang bagyong Odette. Habang noong pong taong 2022 ay pinilawig nila ang pagbili at pinirmahan na nga ang 32 na dagdag na S-70i helicopters na na-deliver mula namang taong 2024 hanggang taong 2026.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang iyan naghatid na sa ating orasan, naghanap na pong 41 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala, dakoy na natin ang ating naman pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa balitang international, pumalo na rin po sa hindi bababa sa 22 katao. Yun daw pong kumpirmadong nasawi habang humigit kumulang sa 384 na individual pa ang patuloy na hinahanap matapos munang manalasa ang isang dambuhalang flash flood sa hilagang bahagi ng Nepal at border ng Tibet. Kahapon po yan, Agosto 26, mga kabayan, mga katropa. Batay sa mga opisyal na ulat, nag-ugat din mo noong trahedya ng yumanig ang isang magnitude 4.4 na lindol na nagdulot ng malaking landslide at humambalang na lupa. Kasama na rin po mga malalaking bato ang humarang sa likas na daluyan ng tubig sa Botekoshi River, malapit daw po sa hangganan ng Tibet. Nang tuluyang bumigay, di mo no, ang nabuong harang, mabilis na rumagasa ang napakalaking volume ng tubig at putik patungo daw po sa mga kalapit na pamayanan sa kahabaan ng naturang ilog. kabilang daw po sa mga nawawala ang daan-daang lokal na residente, mga dayuhang turista at ilang miyembro ng security forces matapos tangay ng baha ang kanilang outpost. Nagdulot din ito ng malawakang kawalan ng kuryente sa mga kalapit na distrito matapos mawasak ang mga pangunahing kalsada, tulay at maging ang kanilang hydro power plant. Kasalukuy namang nagpapatupad ng malawakang search and rescue operations ang Nepal Army. Patuwang ang mga emergency response team gamit ang mga helicopter at specialized equipment. Naka-high alert din daw po ang lahat ng komunidad sa gilid ng ilog doon sa Tibet at Nepal habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang daloy ng tubig sa magkabilang border.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Flash flood. After ng lindol, flash flood. Lindol, yung pong kanilang malaking ilog. Doon, boundary ng Tibet at Nepal. Malaking ilog po kayo sa pagitan nila, mga kabayan, mga katropa. Natabunan, no, ng mga gumuhong lupa. Bato, mga punong kahoy. Ngayon pong umapaw na, umigay din na po yung mga bara na yun, sumama. Yan po ang inanod patungo doon sa mga kalapit na komunidad sa nasabing ilog. Yung ilog na yan ay yung tinatawag po nilang Bote Koshi River. 300 ang mahigit po ang pinaghahanapan. Yan o, yan. Mga katropa. Sabi na nga pa, sa pagkalikasan ng gumantin, ako naman talaga o. Wala akong sasantuhin.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan na ba'y handog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayanong pampalakasin ang immune system ng isang tao. Kaya ikaw katropa, para hindi ka magkasakit, augaliin mong mag-Santon Vitamin C araw-araw. Opo, Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 46 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. O ito, sa balitang lokal din po natin.
1: Balitang lokal.
0: Mga pagbaha rin pong mga naitala. Pagtaas na po ng tubig baha sa ilang sa apat na pangunahing ilog sa nasakop ng dalawang barangay sa bayan ng Brooks Point na itala. Ilan ba talaga katropang Dennis? Apat to sa pangunahing ilog, ano ba talaga? Alamin na lang natin ang detalye mula kay katropang Dennis Achua.
1: Live report. Live report.
0: Ano ba, Dennis? Nabaha natin yung signal. 47 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Punta naman natin si Katropang Belia. Okay na. Katropang Dennis? Mukhang dyan sa atin ang may problema. Yung ating cellphone kaya. Katropang Dennis, good morning. Katropang Dennis.
2: Hello,
0: sir. Go ahead na, nasa Eric ka na. Katropang Dennis. Oo. May problema talaga yung ating communication din eh, ha? Natin si Katropang Bella, Katropang Long. Bagong tagumpay sa serbisyong pangkalusugan na kamit naman ng Taytay Municipal Health Office. Ano kaya itong tagumpay sa serbisyong pangkalusugan? Ang alam natin, mayroon pang reklamo din eh, Municipal Health Office. Sabi natin, ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Belia Mucha.
2: Live Report. Live Report.
3: Isa na namang mahalagang tagumpay ang ipinagkakaloob sa bayan ng Taytay matapos makamit ng Municipal Health Office ang license to operate bilang primary care facility. Kabilang sa mga pasilidad na sakop nito, ang pharmacy, birthing facility at secondary clinical laboratory, isang kauna-unahang Municipal Health Office sa Palawan na makakumpleto ng ganitong mga serbisyong pangkalusugan. Ayon sa pamunuan ng Municipal Health Office, malaking hakbang ito para mas mapalapit at mapabuti ang serbisyong medical para sa mga Taytayanos bilang bahagi ng hangarin para sa bagong Taytay. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Municipal Health Office sa kanilang buong pamilya sa mga department heads na pinangunahan ni Administrative Head LC Gayundin sa Sangguniang Bayan sa pamuno ni Vice Mayor Delma Edip sa suporta sa pag-aproba sa pundo at mga resolusyong naging daan upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Bagamat marami pa umanong hamon at mga hakbang natatahakin, nananatili ang kumpiyansa ng Municipal Health Office na sa tulong at suporta ng mga Taytayanos, mas marami pang pangarap para sa sektor ng kalusugan ang maisasakatuparan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang protektahan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Gumamit ng sabong Santon Herbal Soup mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, ilang barangay naman sa Nara, Palawan ang binaharin matapos ang pagbuhos nga po ng malakas na ulan kahapon. Katrabal natin sa balita niya na Ray Elgaran.
2: Live Report. Live Report.
0: Katropang Ray.

0: Sao Phan Rê? Wala, yung atin ata yung cellphone natin may problema dyan. Ano natin si katropang Gerald Gales, oil tanker driver, pinalabas na na po ng Police Station 2. Dahil hindi na raw ito kakasuhan. Papanditalin ang balita niyan mula kay katropang Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
2: Pinalabas na ng PS2 ang oil tanker driver matapos na ito hindi nakakasuhan kaugnay sa nangyaring banggaan ng truck at motor sa Tinig Iba National Highway sa Puerto Princesa. Ayon sa PNP, nagkasundo na mga pamilya ng tatlong namatay na sakay ng motor na nakabanggaan ng truck na hindi na sila magkakaso sa driver. Kita rin kasi sa kuha ng CCTV at dashcam na ang motor ang sumalpok sa truck habang ito'y nasa tamang linya. Bago tuloy ang pinalabas, nagkaroon muna na pag-uusap at kasunduan sa magkabila ang panig na hindi na rin isinapubliko kung ano ang nilalaman ng nasabing kasunduan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFMU.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, 8 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Balikan natin si katropang Ray. Oo, ilang barangay daw po sa Nara, ang Binaha. Kahapon, matapos ang pumakaranas sa malakas sa pagbuhos ng ulan, ang naturang bayan. Tropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
0: Dapat, Ray?

0: Tá, Bang Rey. Tá, Bang Rey.
1: Tá. Nakaranas nga po ng pagbaha ang barangay Malinaw na Palawan na matapos ang pagbuhos ng ulan na tumagal ng ilang oras umarok. Kusad sa pagpagpanayam ng News Team kay Angelina Panilio Galasa, ayon rito halos tumagal ng isang oras ang pagbuhos ng ulan sa munisipyo ng Nara at kinumparamaran nito na ang kanilang bahay ay malapit lamang sa tabing Ilocong kaya tuwing umuulan nang ganoon katagal ay nagre-resulta ito ng pagbaha. Samantala, makikita sa videong kuha ay halos umabot na sa loob ng bahay ang tubig baha habang pinatayuhan rin ang mga residente na nakatira malapit sa mga ilog na agad lumikas kung kinakailangan para sa kaligtasan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan na Ray Elgaran at sa Firm News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kacho Pang Ray. Kahapon nga po talaga yan. Hapon tayo nagpo-programa. Walang naman sa wall natin yan. Ang bahay niya sa Malinaw. Mga kabayan, mga katropa. Pero siguro, ano naman, wala pong iba pang apektado, ha? Flash flood, oh, mga kasi nga maghapon. Malakas, masyado malakas ang pagbuhos ng ulan. Dulot po ng habagat yan. Samantala, eto, magandang balita naman. Dagdag sahod para daw po sa mga kawanin ng lokal ang pamalaan ng lusod ng Puerto Princesa. Pinagtibay na ng sanggunian. Ilan kayang itataas? Alamin po natin sa detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
3: Magandang balita nito katropang Alison, dahil pinagtibay ng 18 sangguniang palungsod ng Puerto Princesa ang resolution number 758-2026 na nakaadapt sa Department of Budget and Management o DBM Local Budget Circular number 172 na may pitsang July 16, 2026. Layunin ang resolusyon na maipatupad ang ikatlong bahagi ng salary increase para sa mga kwalipikadong empleyado ng lokal na pamahalaan. Alinsunod sa salary schedule na itinakda sa ilalim naman ng Executive Order number 64 Series of 2024 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa ilalim ng resolusyon, binibigyan na kapangyarihan si Mayor Rosello Peron na ipatupad ang karagdagang aumento sa sahod ng mga kwalipikadong kawaniin ng pamalang palungsod alinsunod sa umiira ng mga panuntunan at salary schedule. Ngayon ay nahakpang na kilalaanin at mapahalagahan ang kontribusyon ng mga kawaniin ng lokal na pamalaan sa napatuloy na nagkahatid ng serbisyo sa mga mamayan ng Puerto Princesa. Inaasahang makakatulong din ang dagdag sahod sa kapakanan at moral ng mga empleyado habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin sa serbisyo publiko. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golder Baltiin na tutulong para naman maibsan ang bloated na tiyan. Mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike.
3: Yes, katropang Ali.
0: Oo, lahat ba o yung mga regular employee lang?
3: Ang alam natin talaga yan, regular employee.
0: Regular
3: kasi
0: employee
3: ito saan ito eh, yung may batas kasi ito eh.
0: DBM.
3: Yung sa salary standardization law.
0: Oo, DBM.
3: So, pag mga ganun, mga ano yan eh, mga regular.
0: Regular, oo. Yun lang.
3: Kaya nga,
0: yung mga J.O.
3: Iba kasi yung sa mga job order, iba yan sa kanila.
0: Oo.
3: Ito, ano talaga ito eh, pangatlong trans na ito.
0: Pangatlong trans. Aba talaga. Nakabase ka doon sa ano, sa salary ano, salary grades.
3: Yun, base sa sa tinitingnan ko kanina yung
0: salary grade, yung pinakamababa.
3: Nung first trans, ito sa first trans, yung may ano kasi yari, salary grade 1, yung sa first trans ito ha. Yung step 1, 13,530 and magiging step 2, 13,633 sa step 3 13,748 step 4 hanggang step 8 ang pinakamataas siya sa step 1 sa trans 1 first tranche ay 14,331.
0: So, alas 1,000.
3: So, yung salary grade 1. Mm. Pagdating ng second tranche, naging ano yan, 14,362.
0: Mm.
3: Ngayong
0: third tranche,
3: third, pangatlo na, magiging ano yan, 15,456.
0: Mm. Alas mga tagi 1,000 nila dagdag.
3: Oh, yung salary grade 1 yan, ha?
0: Salary grade 1 lang yan. Eh, ilang salary grade yan? Ang dami yan.
3: hanggang salary grade
0: 33.
3: Ano yan siya? Yung salary grade 33. Official? 449 hanggang 462,000.
0: Oh, wow. Kalati, halos kalati milyon na.
3: Basta. Sana all.
0: Salary grade 33 yan. Ano kaya yun? Mga official ata yan eh. Hindi ba?
3: Oh, mga official
0: ito. Official yan. Oh. Yung mga ganyang salary grade. Oh.
3: Yung ano na to, pinakamataas na ito.
0: Presidente. Yun ba?
3: hindi kita matinig.
0: No, mga sekretary siguro, mga cabinet secretaries. Basta matataas ang mga official yan, sigurado yan.
3: Oo, oh, pwede na ako dito kahit sa ano lang naman ako, sa salary grade, ano? Salary grade 32.
0: Para hindi mo ba sinabi, doon na lang ako sa 33.
3: Okay na yun.
0: Okay na yun.
3: Pero
0: sabi nga, marami ka pang kakain ng bigas daw. Eh, aming kanin pala. Oo, hindi pala bigas.
3: Oo nga, hindi ako makain ng bigas eh.
0: Oh, kanin, siyempre. Oh.
3: Kanin. Yan, yung salary grade 32, ano eh, 408,000.
0: 408,000, halos. Kulang-kulang na lang, oo. 0.4 million, wow. Ayaw mo ng 1,000 ha, gusto mo million ha. O sige, 0.4 million.
3: Siguro kung salary grade 1 ay 15,000,
0: oh.
3: So, siguro ako salary grade negative 0.
0: Negative 0, hindi umabot.
3: Pero na, negative pa.
0: Sige. Maraming salamat, katrama Mike.
3: Sige, maraming salamat at congratulations sa manadagdagan ang sahod. Pakanto naman kayo.
0: Ayan. Mr. Ramdam kita from Barangay Siksikan. Maraming salamat.
3: Yun, ramdam kita, City Hall.
0: Ramdam kita. May nagpaparamdam ba?
3: Nagpaparamdam. Sa mga regular dyan.
0: Ay, paramdam. Kailan pala effective niyan?
3: Ano na to eh. Ano na yung resolution, yung authorization. So, pwede na to. Baka kung gano'n, ay baka maramdaman na itong katapusan, no? Di ba? Malay natin.
0: Katapusan or sa unang buwan ng BER per months?
3: O, pwede din. Wow. Pero kasi nung Lunes na-approve na, yun lang inaantay. Palagay ko katapusan, baka...
0: Effective na.
3: Oo, baka maramdaman na. Kasi yun lang inaantay, yung authorization ni Mayor. Eh.
0: Ah, okay. O, magparamdam yung mga regular employee dyan. City Hall. Baka naman.
3: Paano lang dyan? Papansit lang.
0: Pakanto naman kayo. Ay, nakalawala. Sige, maraming salamat. Rababay ka.
3: Sige, maraming salamat. Magandang umaga balik sa'yo.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga regular employee po yan, ha? Kasi nga po, nakabatay po yan doon sa DBM circular number. At yan po ay sa mga four regular employee, ha, ng city government. Magparamdam naman daw kayo, ha? Samantala, mga kabayan, makatropa, si katropang ICCCTV hindi rin po nakatulong sa pagkilala naman sa nag-iwan sa sanggol sa Barangay Mandaragan. Katropa natin sa balitang yan, IC Pakaldo.
2: Live report! Live report!
4: Wala pa rin matukoy na taong nag-iwan sa isang sanggol na babae sa ibabaw ng septic tank sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City. Matapos mabigong makakuha ng mas malinaw na ebidensya mula sa mga CCTV footage sa lugar, ayon kay Kapitan Lagalio, may impormasyong isang babae at lalaki ang nag-iwan umano sa sanggol at posibleng estudyante ang ina. Ngunit hindi ito makumpirma dahil walang CCTV footage na nagpapakita o kumikilala sa nag-iwan ng sanggol. Samantala, nasa maayos ng kalagayan ang sanggol at kasalukuyang inoobserbahan pa sa ospital ng Palawan. Patuloy naman ang pagtanggap ng mga tulong para sa gatas, diaper, damit at iba pang pangangailangan ng inabandonang sanggol na babae. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo. Takaldo. XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IC. Samantala, balikan natin si Katropang Dennis. Pangunahing ilog sa dalawang barangay sa bayan ng Brooks Point. Tumas daw po ang tubig baha, Katropang Dennis.
2: Live report. Live report.
5: Nagsagawa ng may kit na ng monitoring ang Indar na Brooks Point kahapon August 26 dahil sa patuloy na pagbuhos ng ilan siya ng turang bayan. Layunin ng monitoring ng subaybayan ng level ng tubig at kondisyon ng mga ilog, tulay at daanan upang agad na matukoy ang anumang posibleng pagbaha at panganib sa mga motorista at residente. Sumailalim rito ang apat na tulay sa dalawang barangay sa bayan ng Brooks Point, particular sa barangay Amat sa Tuntuba. Ayon sa Indermo, may pagtas ng tubig baha na naitala sa ilang ilog sa nasabing lugar, lulot ng tuloy-tuloy na pagulan. Matatanda ng ilang bahagi sa nasabing bayan ay mabilis na nilalaman ng tubig baha kapag ito ay nakakaranas ng medyo malakas na pagulan na siyang kakibat rin ang sinasagawang water level monitoring ng nasabing tanggapan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Sunday Plus Coffee Mesa, ang kating tiksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 13.5, XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Trabang Dennis.
5: Katropang Alisan, magandang umaga.
0: Iyong ilog, saan particular na ilog yan? Anong barangay?
5: Katropang Alisan.
0: Anong particular na barangay yung binomonitor, Katropang Dennis?
5: Ito ay sa barangay Amas at Tugtog, Katropang Alison, sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ito ay base na rin sa ibinahaging impormasyon ng Indian Animal Brooks Point.
0: Amas at Tugtog.
5: Yes, tama ka dyan, Katropang Alison.
0: Sige. Maraming salamat, Katropang Dennis.
5: Maraming salamat din, Katropang Alison. Balik po din sa inyo.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga katropa, oras po natin, 5 minuto na po, makalipas na ang alas 5 ng umaga. Ang unang bukso ng ating po mga balita, mga kabay, mga katropa, ay handog po siya ngayon, ha? Kape. Yung ating premium D3 coffee mix at Santon Gold coffee mix. Babalik pa rin po ang ating pabalatuntunan, mga kabay, mga katropa, para sa ikalawang bukso ng ating po mga balita lokal pagkalipas lang ng ilang paalaala.
2: Ito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
9: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
15: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mga butika.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: 12 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, ha? Sa pagpapatuloy po ng ating po mga balita ngayon pong umaga na ito ng Webes. Punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan. Mga ganap ba? Mga naisugod ba? Biktima ng mga vehicle accident. Katropa natin, Kuya Totoroni, good morning!
1: Live report! Live report!
0: Ito. Okay na. Ito, good morning! Ito. Ito.
2: Yes, good morning. Good morning.
0: Parang nagulat ka rin, ha?
2: Oo nga, eh. Surprise, eh.
0: Surprise! pero may surprise pa dyan?
2: Wala. Good morning, wala. Katropangali, ano? Siyempre, good morning sa ating mga nakikinig na sa mga oras na ito. Katropangali, masaya ang ating umaga ito dahil wala na ito lang ating ospital lang nga Palawan. At medyo ito ngayon lang medyo may pagbabago ng konti sa Ospital ng Palawan, no? Pero isasagawang renovation itong entrada ng ER natin. So medyo paikot na sila sa unahan ng konti ng ER, doon na dadaan yung ating mga dadaling pasyente. Dahil nga nagkaroon ng renovation o pagsasaayos yung ating emergency entrance, katropang ali.
0: Palalaparin na.
2: Ang sabi, parang papalitan yung sahig ng tiles.
0: Ah, tiles.
2: Dahil nga sa...
0: Nagtuklapa na.
2: Medyo maganda-ganda daw ipapalit ngayon. At para mas maganda yung pagsiservisyo ng ating hospital doon sa ating mga tutungo dito, katropang ali.
0: Mm-hmm.
2: So, banayad yung ating umaga. At ang inabangan ngayon natin ngayong araw ay nasa dalawa, katropang ali. At update pala natin, katropang, yung sanggol na natagpuan sa barangay Mandaragat. May info tayo na mukhang may tinatawagan ng isang orphanage. Itong DSWD at doon muna pa sumatalam sa kustudya. Itong sanggol, katropang ali.
0: Pero, pero magtatagal pa dyan yung baby, si baby girl?
2: Oo, magtatagal pa. Dahil sa... Tiyakin na yung kanyang kalusugan, katropang ali, bago ito.
0: Pero sa ngayon, okay naman yung kanyang kalagayan.
2: Nasa maayos naman ito, katropang ali, pero tiyak pa rin ng DWD na bago madala doon sa isang orphanage, itong baby ay malusog at maging kanyang medical condition, katropang ali, bago ito dadalhin. Kasi sa ngayon ang sabi, nakipag-ugnayan pa lang ito doon sa dadalhan ng bata. Katropangali, habang wala pa ngayon yung magpakilala na magulang nitong bata, katropangali, kung mayroong nilitaw na magpakilalang siya yung magulang, parang hindi ito matuloy na dalhin doon sa isang orphanage itong bata. Pero hanggat wala, mukhang doon muna dadalhin. Matapos na masuri yung kanyang kalusugan itong baby girl, katropang ali.
0: Yun, sige, oo.
2: Oo, samantala, tayo naman dumaan tayo sa Police Station 1, katropang ali. So, balaya din ang ating Police Station 1. Yung nakita natin may post doon nangyari sa Ring Hill Road. Wala silang nadala na blaster sa Police Station 1.
0: Ano yung nangyari sa Ring Hill Road?
2: Merong aksidente daw kagabi dyan sa may bahagi ng Ring Hill Road. May napagkakitwan tayo kanina pero wala namang nadala sa hospital na katropang ali. Maaaring dinala ito kaysa nga pribadong hospital. Subalit kaninang madaling araw, nagsagawa ng Police Station 1 ng sequence sa may bahagi ng barangay San Miguel. Katropang ali, ilang mga motorista ang natikitan. Yung mga motor ay walang papel, walang lisensya. At yung iba ay helmet ay bao, katropang ali. At isang four wheels ang na-impound sa ngayon.
0: Naku.
2: Dahil kanina ay umiwas ito sa checkpoint sa San Miguel. At muntik pa mahagip yung tropa ng PNP, yung kanilang motorsiklo.
0: Naku.
2: Sa gilid dahil umiwas itong
0: driver.
2: Edad na 18 anyos na driver.
0: 18?
2: Oo, naku. Na sabi kanina sa akin ay taga-barangay Erawan daw ito sila. Noong una matanong ng PNP ay hindi daw ito nagpaalam sa mga magulang.
0: Naku, itinakas!
2: ako madali sa akin tinakas. Pero kanina, nung tanong natin, nagpaalam naman daw.
0: Mm.
2: Pero kanina, nung matanong ng ating mga otoridad, ay hindi daw alam. At ngayon, kinakontak lang nila yung kanilang mga magulang. Nasa apa, kalima na mga kabataan ito.
0: Naku, nag-joyride!
2: May hinatid lang daw at mukhang mayroong karga o nakainom.
0: Naku,
2: iyan na. Sa kanila, katropang ali.
0: Oo. Oh, oh.
2: So, yari. Ngayon, nung mahanapan sila ng mga dokumento,
0: wala.
2: License, at itong resto, ayong resto ay pasok na katropang ali at wala siyang lisensya.
0: Patay.
2: Dahilan na i-impound ngayon sa Police Station 1.
0: Anong klaseng four-wheel yan?
2: Isang Suzuki na Ortiga, Ertiga.
0: Suzuki Ertiga. Oo,
2: oh. So, yun yung padala dito.
0: Oh, yun lang.
2: At yun nga yung binabanggit na nung una, nung natanong, ay sinakas nga daw. Pero ngayon, pupunta yung kanyang mga magulang para masundo at makauwi. At hindi naman mabayaran itong violation. Detail nga nasa mahigit 5,000 katropang ali. Itong magiging kanilang babayaran doon sa violation katropang ali.
0: Mm-hmm.
2: So, yun lang ating update mula dito sa ospital hanggang sa Police Station 1. At siyempre, good morning sa ating mga kapulisan. No? Dahil nga, wala silang tigil ngayon sa pag-iikot dito sa lungsod, lalo na sa Police Station 1 katropang ali.
0: Mm.
2: At bagaman, limitado pa rin yung supply ng fuel. Pero dahil nga, malaki-laki din yung barangay na sasakupan ng Police Station 1. At good morning sa kanila mula Station 1 hanggang Police Station 6. Siyempre, good morning din kay Ma'am Jabo Talia dyan sa Sitalang Palawan. Hatid naman sa atin yan ng numero ng vitamin sa bansang Canton Vitamin C. Ito ay mabibili na dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga pharmacia at maging sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyong katropang Kuya Toto, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie! Wala pong may sugod sa ospital ng Palawan, ha? Pero may reported o may lumalat na post sa social media, aksidente sa Renghold, pero wala sa ospital ng Palawan. Baka sa pribadong ospital daw, ha? At wala rin na itala yung ating Police Station 1. Samantala, mga kabay, mga katropa, 19 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan natin si katropan Dennis. Apat na individual arestado sa illegal na pangingisda sa bahay naman ng Balabac, Palawan. Katropa sa balitang yan, Dennis Chua.
1: Live report. Live report. Arestado ang apat na individual matapos mahuni sa illegal fishing activity sa loob ng isang protected area sa Barangay Bugsuk sa bayan ng Balabac, Palawan itong August 23 taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng mga taungan ng Balabac Municipal Police Station katuwang ang GIC Security at Seaborne Patrol Group. Sa isinagawang operasyon na kumpiska humigit kumulang 10 kilo ng iba't ibang isda at aquatic products kabilang ang CQ Conversa pati na rin ang mga kagamitan sa pangingisda at iba pang gamit. Lahat ng ito ay dinala sa impilan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, nanindigan naman ang Balabac MPS na patuloy nilang paiigtingin ang pagbabantay sa karagatan upang protektahan ang yamang dagat, ipatupad ang mga batas sa pangingisda at kapaligiran at upang matiyak na rin ang kaligtasan sa mga baybaying komunidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, then Chua XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, isang dalagita naman mula sa Narap, Palawan ang pinaghahanap matapos hindi raw po makauwi sa kanila. Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Pinaghahanap sa ngayon ang 14 anyos na dalagita matapos umano itong hindi nakauwi sa kanilang tahanan sa Purok Pag-asa, Barangay Antipuluhan, Nara, Palawan, na kinilala itong si Joanna May Blanca Prias o mas kilalang si Ading, kung saan ayon sa ulat, huling nakita si Joanna ay noong araw ng Linggo, Agosto 23, 2026. Samantala sa ngayon ay patuloy naman ang panawagan ng pamilya na kung sino man raw ang makakita sa dalagita ay agad lamang itong idulog sa mga otoridad. Yan ang balita tinimang sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93 Form 6 Gerson, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Hinaing naman ng ilang mga negosyante sa El Nido, mapapakinggan daw po sa dalawang pagpupulong. Katra pa natin sa balitang niya na Belia Mucha.
4: Live report! Live report!
5: Mapapakinggan na sa dalawang mahalagang pagpupulong ang hinaing, mga tanong at panawagan ng ilang negosyante ng El Nido, Palawan, kaugnay ng mga isyong kinaharap sa ilalim ng DNR, INMARPA at ENBC. Unang nakatagda sa Agosto 27, alas 9 ng umagang pagpupulong ng PAMBI Conflict Resolution Committee sa DNR, INMARPA sa El Nido. Tatalakayin dito ang dalawang resolusyon ng sangguniang bayan, kabilang ang kahilingan na pansamantalang suspindihin ang filing of cases laban sa mga establishment owners habang isinasagawa ang karagdagang evaluation at compliance. Kasama rin sa agenda ang panawagan para sa national government intervention, policy harmonization, sustainable tourism governance at environmental justice. Samantala, sa September 1, alauna ay medya ng hapon, iharap naman sa Committee on Environmental Protection and Natural Resources ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang mga usapin kaugnay ng transparency, accountability, due process, public service at enforcement sa ilalim ng DNR, INMARPA. Pangungunahan ang pagpupulong ni Provincial Board Member at Committee Chairman Honorable Ryan Maminta. Matatandaang noong Mayo 19, 2026, humiling ng Provincial Inquiry ang mga kinatawan ng grupo sa Sangguniang Panlalawigan upang mabigyang linaw ang mga naturang usapin at maisailalim sa investigasyon in aid of legislation. Nagpasalamat naman ang El Nido Business Compliance Council sa Sangguniang Panlalawigan at kay Honorable Ryan Maminta sa pagbibigay ng pagkakataon upang marinig ang boses at hinaing ng mga ka-El Nido. Ayon sa grupo, layunin ng mga pagpupulong na hindi lamang ilahad ang mga problema, kundi pagharap din ng mga dokumento, datos at konkretong solusyon para sa mas malinaw, patas at makataong sistema sa El Nido. Para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: 2026 annual budget ng Sangguniang Kabataan, inaprubahan na rapo ng Sangguniang Panlunsod. Katrabahan natin sa balitang yan na Mike Iscote.
4: Live report! Live report!
0: Tapang Mike.
4: Live!
0: Tapang Mike. Katrapang Mike?
6: Wala na, no? Hello, hello, hello.
0: Okay, Katrapang Mike.
6: Hello, dinig na ba? Dinig na?
0: Oh, go ahead.
6: Okay, sige. Inaprubahan na nga ng 8th Sangguniang Panlunsod ng Pato Prinsesa ang mga resolusyon na nagbibigay daan sa paglalaan ng 2026 annual budget ng mga Sangguniang Kabataan sa mga kwalipikadong barangay sa Lunsod. Kabilang na dito ang barangay Bakungan, yung SK ng barangay Maunlad, barangay Santa Lortes, Pampuhay, Manalo, San Rafael, Bagong Bayan, Kabayugan, Santa Monica, Kamuning, Milagrosa, Siksikan, Iwahig, Napsan, San Jose, Maingisda, Mariogon, Model, Erawan, Tagburos, Mandaragat, Manggahan, Maligaya at Barangay Babuyan. Sa layunin daw ng puntong ito na suportahan ang pagpapaunlad ng mga programa at proyekto para sa kapakanan, pag-unlad at aktibong pakikilahok ng kabataan sa kanilang komunidad, kabilang sa mga maaring paglaanan ng programa ang pangangalaga sa kalikasan, serbisyong pangkalusugan, gender sensitivity, pagpapaunlad ng sports at pagsasanay sa pamumuno. Sa pamamagitan ng mga programa ito raw, mas mabibigyan ang pagkakataon ng mga kabataan na matuto, makilahok sa mga usaping pangkomunidad, maipahayag ang kanilang saloobin at malina ang kanilang kakayahan. Mahalaga rin ang papel ng Sangguniang Kabataan sa paghahanda sa mga kabataan bilang responsableng leader at aktibong katuwang ng pamahalaan at komunidad. Yan ang report natin sa inyo ng Vision X Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sanggol ay iniwan sa septic tank, aabutin para po ng 3 buwan sa CSWD bago ipaampon. Katropa natin sa balita ngayon, Gerald Galdez.
4: Live report! Live report!
7: Aabuti ng hanggang 3 buwan bago pa pwedeng iproseso ang planong pag-aampon sa sanggol na nakitang iniwan sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat. Ayon kay Kapitan Lagalio, nasa ospital ng Palawan pa rin ngayon ng bata at aabutin pa ng 5 araw bago tuluyan itong makalabas para matiyak na malakas ang sanggol. Pag nakalabas na ito, diretso ito sa pangangalaga ng CSWD hanggang sa masigurong aalagaan ito at magiging malusog sa loob ng 3 buwan bago ipapaampun. Kaugnay niyan, buhos ang natatanggap na tulong ngayon ng barangay para sa bata tulad ng tulong gatas, damit, diaper at iba pa. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May 17 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At sa uling bukso ng ating pong mga balita, Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Nakibahagi daw po sa House Committee on Local Government kaugnay sa panukalang ipagpaliban niya ang barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon. At itakda ito sa Nobyembre taong 2028. Katrabal natin sa balita niyan, Girly Kadasyo.
4: Live Report. Live Report.
8: Nakibahagi ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas sa pagdinig ng House Committee on Local Government kaugnay ng mga panukalang naglalayong baguhin ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa

0: atin ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
1: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters at sa kanila po mga balita. At ang mga balita niya, mga kabay, mga tropa, handog po sa inyo yan ng premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plans Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabay, mga tropa, na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oras natin, mga kabay, mga tropa, karap na pong alas 5:30 na po ng umaga. At sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong mga balita. Ang ngayon pong araw ng Huwebes, Agosto 27, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At napapanood ang live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating partner sa bahaging Technical Engineer Moises Acosta. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong tagapagbulahaw, tagagising at tagapagbalita kada umaga, katropang Alizon Salbatos. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
7: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

Song Balusog at mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muna sa panibang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas iingatan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produktong ito at nasa likod ng ating pong mga programa ang kumpanyang The Secret of Yes to Health. Yan. Sa mga kababayan natin na gustong makasubok ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health, eh, pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center or sa ating pong mga clinics. Yan. Para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto at maka-avail kayo ng mga services na offer ng Yes to Health. Meron po tayong iba't ibang klase ng mga modalities.

0: na pwede nyo subukan. Pwede po ninyong itry, mga kababayan, na naangkop sa inyo pong karamdaman. Ha? Ang marami tayo dyan, iba't ibang klase ng mga modalities na pwede po ninyong itry sa ating pong mga wellness clinic. Ay, pagtanong nyo po sa ating pong mga alternative consultants, mga certified naturopath natin, kung ano yung mga naangkop sa inyo ng mga modalities po natin. Sa alam po ni Dr. Remili Toy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasami ng live ngayon pong araw. At samahan po tayo sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong pong mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, eh, pwede nyo i-text yan sa atin pong numero. Ha? Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasala niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya tayo dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page para update kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalunch ng Yes to Health. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan. Ha? So, i-like nyo po, i-share nyo na rin ang atin pong mga FB page. Ha? Meron tayong tatlo na Facebook page. Ha? Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Nakapost lahat dyan yung mga ano natin, announcements po natin. Ha? At sa mga Yes to Health Wellness Center po natin, sa mga gusto pong bumisita at makapagpakonsulta sa atin pong mga wellness clinic, eh narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-uusapan po natin dito sa atin pong palatuntunan ay may kaugnay sa katanungan ng isa sa atin pong mga listeners, ano? Mga taga-masugid ang kapakinig sa atin pong programa mula kay Boyong Caparas ng SJDM Bulacan, no? Ang katanong niya, ano daw ba yung gamot sa acid reflux na kapag siya ay inaatake ay sumusumpong din ang kanyang pagkahilo. Ayan. So, pag-uusapan po natin itong problema sa atin pong gastrointestinal tract na kung bakit pagka sumusumpong nga ito, ano, nararanasan niya ng atin pong mga kaubayan na merong kaakibat na panakit ng ulo o kaya ay pagkahilo. Ano daw ba yung connection ng pangangasim ng sikmura at ng problema sa kanila pong head area, ano? So ang acid reflux, ang GERD or gastroesophageal acid reflux, ano, ay isang problema na kung saan ang acids, ano, yung asido ng atin pong tiyan, yung mga matatapang na panunaw ng atin pong tiyan ay bumabalik, ano, nagba-backflow paakyat sa atin pong esophagus area, ano, yung daanan ng pagkain po natin, mga katropa, ano. Kapag ito ay nangyari, pwede kang makaranas ng napakasakit na pakiramdam, ano, mula dyan sa bandang itaas ng inyong pong abdomen, ng inyong tiyan, ano, hanggang papunta sa inyong pong throat area, sa lalamunan, ano, kapag yun ay umakyat ng umakyat, mga kaibigan, ano. Kasi ang atin pong esophagus ay wala siyang protection katulad ng atin pong tiyan, ano. Yung tiyan natin, meron yan siyang tinatawag na mucus lining. Yan po yung nagpoprotekta sa atin pong stomach mula sa mga matatapang na panunaw like hydrochloric acid, mga digestive enzymes, ano, mga matatapang na mga juice na nandiyan sa atin pong tiyan, ano. Kaya hindi na apektuhan yung muscles, mga tissues ng atin pong stomach because of that protective lining or mucus lining na yun po ay wala sa atin pong esophagus area, ano. So pagka dumaan diyan yung ano, yung acid pabalik, ano, nag-backflow siya pabalik sa atin pong esophagus area, ay maaari kang makaranas ng mahapdi o makirot, ano, sa inyo pong chest area hanggang papunta sa inyo pong lalamunan, no. Kaya nga tinatawag din yan siya na heartburn, ano, parang napakainit ng atin pong dibdib, mga kaibigan. Minsan may kasama pa yan siya na palpitation at pagkirot ng inyo pong chest area, ano. Maaring makaranas din ng panakit at paghapdi ng sikmura, mapait o maasim na panlasa sa inyo pong bibig, ano. Minsan yung iba ay nakakaranas ng nausea and vomiting, ano. Yung iba naman ay nakakaranas ng bloating o yung parang kabag, ano, punong-puno ng hangin yung kanila pong tiyan. Ayan. So ang mga karaniwan na dahilan nitong acid reflux, ano, o yung itong GERD, itong walang control sa pagkain, mga katropa, mga kaibigan, ano, especially ha pag night time na, eh pag doon tayo babakbak ng kain, hindi po maganda yan siya, ano, na gawain, ha. Isang si iba doon lang nakakahanap ng panahon, no, pagkagabi na. Dahil pag umaga, masyado nagmamadali, papasok sa trabaho, sa eskwelahan, ano? At minsan, pag tanghali naman, nalilipasan pa ng pagkain, ano? Minsan, alas dos na nakakain, at minsan, madalian pa. O sa gabi, dahil medyo malawak na yung free time, eh doon naman binabakbakan ng kain, which is hindi siya healthful sa atin pong pangangatawan. Napagka ganun ang atin pong laging ginagawa, ay posible, ano, o mataas yung atin pong panganib na makaranas ng acid reflux. Ayan. Ganun rin, pagka tayo po ay mahilig kumain ng mga mataba, maanghang, at maasim na mga pagkain, ay mas pinapataas po niyan yung panganib sa pagkakaroon natin ng acid reflux, mga kaibigan, no? Kapag tayo ay mahilig ding uminom ng mga caffeinated coffee, yan, kasi sila yung mga acid coffee in nature, ha? Acidic sila in nature. Mga chocolate drinks, ha? Mga tsokolate, masyado matamis na mga tsokolate. At itong pag-inom ng mga carbonated drinks, o mga soft drinks at iba't iba pa na mayroon pong carbon, yan po sila ay na maaaring makapagpataas ng chance po ninyo sa pagkakaroon ng acid reflux, ano? Isa pa, itong stress, ano? Matindi rin to na makapagpa acid reflux. Tapos yung stress mo may kasamang puyat, nako. Ay mas lalo po, ano, na kayo po ay aatakihin ng paninikmura o kayo po ay makakaranas ng acid reflux, ha? At lastly, kapag nagkaroon ng problema yung inyo pong LES o yung tinatawag po na lower esophageal sphincter. Yung sphincter po na yan, yan yung nagsisilbing parang gate valve ng atin pong esophagus, mga kaibigan, no? Meron po tayong upper at meron tayong lower na esophageal sphincter. At pagka dito sa upper, pag lumunok po tayo, bumubukas yun, ano, para makadaan yung pagkain natin. At yun din po ay automatic na nagsasara, mga katropa, ano? Kaya nga, kahit na magbalibaliktad ka, hindi bumabalik yung ano mo, yung kinain mo. Nandiyan pa rin, nag-i-stay dun sa inyo pong stomach area, ano? O dun sa inyo pong esophagus. O dahilan dun sa mga sphincter po na yun. Ang problema, dun sa lower sphincter, minsan or madalas, nai-irritate yun siya pagka kayo po ay laging over-acid or lagi kayo nakakaranas ng hyper-acidity, ano? Kapag sobra-sobra lagi yung acid sa inyo pong stomach area or laging punong-puno yung inyo pong tiyan, mga katropa, mga kaibigan, ang nangyayari, naaabot ng acid yung lower esophageal sphincter na yun o yung parang lower bulb na yun, no? Gate bulb dun sa atin pong esophagus. At pagka yun ang nangyayari, katagalan na exposure nung LES na yun or lower esophageal sphincter ay nagkakaroon siya ng problema. Nawawala na yung kakayanan niya na mag-hold, ano, o mag-close. Kaya pagka yun po, mga kaibigan, ay hindi na naging maganda yung functions niya, maaaring magkaroon ng malfunction at yung acid, ano, na supposedly ay nahuhold dun sa atin pong stomach area, ay unti-unti na po yun siyang makaka-push through pataas, ano, sa atin pong esophagus area. At yun ay yung magdudulot ng masakit na pakiramdam sa atin pong tiyan, sa atin pong dibdib, at maging sa atin pong lalamunan, mga katropa, ano. So, ano ang kinalaman ng acid reflux at ito pong tinatawag po na problema sa atin pong ulo, ano? Headache, dizziness, ayan. Kasi pagka ina-acid talaga, kadalasan nahihilo talaga or sumasakit yung ulo, ano? Dahil meron tinatawag po na itong nerve connection mula sa atin pong digestive system papunta sa atin pong brain area. Yung tinatawag po na vagus nerve, mga kaibigan, ano? Kasi ang atin pong digestive system, ano, is controlled pa rin yan ng atin pong brain area through nerves, ano, na yun yung nagpapagana ng atin pong digestion. So yung tinatawag na vagus nerve na yun, kapag ka lagi pong over acid, ano, o lagi pong masyado mataas yung acidity ng atin pong stomach area, ay nai-irritate yung vagus nerve po na yun. Nai-irita po yun, mga kaibigan. At yun ay nagsasend ng mga signal sa atin pong brain area, ano, nagpapadala yun ng mga, ano, ng mga mensahe sa atin pong brain area na yun yung nagdudulot ng pananakit ng atin pong ulo, mga kaibigan, ano? In which, ano pa rin siya? Kumbaga, defense mechanism pa rin yun ng atin pong pangangatawan na kung saan nag-warning yung atin pong tiyan na meron itong problema through that signal, mga katropa, ano? Kasi imagine mo na lang, kung wala yung signal na yun na magsasend sa atin pong brain area, eh mababaliwala lang natin na meron na palang nag-uumpisang problema sa atin pong tiyan or sa atin pong digestive tract at maaaring mas lalong lalala yung atin pong kalagayan, no? Kaya yung mga signal na yun ay nagsisilbing warning sa atin pong pangangatawan na kinakailangan ay agapan natin o kinakailangan ayusin natin yung atin pong mga ipinapasok sa atin pong pangangatawan, ano? Ayusin natin yung tempo ng atin pong pagkain, yung dami ng atin pong pagkain, at yung mga kombinasyon ng atin pong mga kinakain para walang magiging problema yung atin pong digestive tract, mga kaibigan, ano? Kumbaga, ano yun sila eh? Magkatuwang yun sila nagtrabaho at nagbibigay sa atin ng babala para mabigyan ka agad ng solusyon yung mga problema na nag-uumpisa sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? O kaya yun yung katugunan sa katanungan ng kababayan natin, bakit pagka nakakaranas tayo ng acid reflux o nakakaranas tayo ng pangingirot ng atin pong tiyan, eh sumasabay yung pananakit ng atin pong ulo. O sumasabay yung pagkahilo natin, ano? Di ba pagka tayo po inududual din, ano? Ay ganun din, ano? Nahihilo din po tayo, mga kaibigan. And that is vice versa also, ano? So yan yung correlation nila, mga katropa, mga kaibigan, ha? At isa pa dyan, kapag ka nakakaranas ng inflammation at oxidative stress ang atin pong pangangatawan, kasi acid reflux, pwede niya siya magdulot ng pamamaga sa atin pong digestive tract. Ano? Yung mga inflammation na yon ay maaari pong kumalat sa atin pong pangangatawan at maaaring maapektuhan nga yung pinakamataas na parte ng atin pong katawan, which is our brain area, mga kaibigan. No? Kasi magkaka-connect naman yan siya, yung mga nerve, mga blood vessels po dyan. Kapagka nagkaroon ng inflammation, yung isang parte ng iyong pangangatawan, maaaring maapektuhan yung ibang parte ng katawan po natin. Ano? Since they are connected to each other. Ano? Kaya pagka naapektuhan yung mga blood vessels, dun sa atin pong stomach area, yung atin din pong mga blood vessels, ano, mga nerves sa atin pong brain area, ay maaari pong maapektuhan din yun, na nagdudulot ng headache as well as yung migraine-like pain. Ano? Isa pa ha, pagka ikaw ay dehydrated din or kulang sa mga electrolytes, ayan, isa pa yan siya, ano, na maaari pong magdulot ng ganito pong problema, mga kaibigan. Ano? Pag dehydrated ka na, nako, napaka ano yan, napaka delikado, ano. At ang isa sa mga common na symptoms niyan is pananakit ng ulo, pagkahilo or pananakit po ng ulo, mga kaibigan, ano. So connected pa rin yun siya doon sa atin pong digestive tract o sa atin pong stomach area, mga kababayan, ha. As well as yung stress and hormonal response, ano? Kapag may acid reflux ang isang tao, tumataas yung mga stress hormones katulad ng cortisol at iba pa mga stress hormones, ano? Na ito naman yung nagpapaskip ng muscles, ano? Sa ating pong leeg, sa ating balikat, na nagudulot yan siya, ano? O yan yung common culprit sa pagkakaroon po ng tension headaches, mga kaibigan. Kaya pansinin nyo, pagka may acid reflux ka, tapos tumitigas lagi yung dito sa may balikat banda, sa may traps, ano? Trapsoids, mga katropa, mga kaibigan. Pag diniinan mo yan, tapos parang bato. Hindi ka naman nag-workout dyan sa iyong traps area. Pero pag diniinan mo, parang sobrang tigas. Yan po, mga kaibigan, ay madalas na pinagmumulan ng tension headache. Ano? Pagka lagi masakit yung ulo, kaya nga pagka nagpapamassage, diyan yung pinupunteriya nila. Pagka sinasabi mo na lagi masakit yung ulo mo, yan po, mga katropa, ano, yung laging binibigyan ng points o pressure, ano, diyan sa may balikat natin. At pagka naano yun siya, kumbaga na-decompress yung mga tumigas na mga muscles diyan, ano, eh marirelieve din, ano, yung headache na atin pong nararanasan, ano. So yan, mga kaibigan, ha, ang correlation ng acid reflux or problema sa atin pong digestive tract at itong tinatawag po na headache, ano. So ano ang gagawin kapag ganito ang problema? Ayan, ito po yung mga natural na mga pamamaraan kung paano po susolusyunan itong ganito pong problema, ano. Pagka meron kang acid reflux, una-una, isaayos po natin yung atin pong pagkain. Kasi yan talaga yung number one cause ng problema sa atin pong digestive tract, ano? Or gastrointestinal tract. Kaya kailangan, isaayos natin yung atin pong pagkain, yung panahon ng atin pong pagkain, kinakailangan huwag kang mag-skip ng meals, huwag ka ring mag-overeat, ano? Huwag ding madalas na kain ng kain. Hindi rin po maganda yon sa atin pong digestive tract, mga kaibigan, ano? So yung sobrang dalas ng kain at yung pagpapalipas ng pagkain ay hindi po maganda. So kinakailangan naka-oras yung inyo pong pagkain, mga kaibigan, ha? And then, yung dami, ano, ng pagkain po ninyo. Dapat yung sakto lang, ano? Kaya may sabi nila, sa umaga, eat like a king. O, sa tanghali, eat like queen. Sa gabi naman, eat like a beggar na lang. Ibig sabihin, very light meal na lang yung kakainin natin during night time, kasi yan na yung preparation for rest ng atin pong digestive tract. mga katropa, mga kaibigan, no? Ay, yung iba, ang ginagawa, baliktad eh, no? Sa umaga, walang kain. Sa tanghali, lipas yung pagkain. Sa gabi, dun babakbakan ng kain. So, marami ang nakakaranas ngayon ng problema sa kanila pong tiyan, ano? Karamihan ng mga buwing bisita sa atin pong mga wellness clinic ay yan yung iniinda po nila, no? Problema sa kanila pong tiyan. At yan ay isa sa, ano pa naman, isa sa challenging problem. Ito pong problema sa atin pong gastrointestinal tract. Ha? Kasi pagka napabayaan yan, mahirap pa sugpuin na yung ganitong problema. No? Kasi pagka walang laman yung tiyan mo, sumasakit. Pagka nilamanan mo din, ganun din, sumasakit din. Ano? So magiging ano siya, yung tinatawag nila na unending cycle na yung patutunguhan ng inyo pong problema. Ano? So huwag hintayin na lumala yung itong karamdaman, isaayos ka agad yung inyo pong pagkain. Ano? At yung mga natural na pamamaraan na pwede mong gamitin para makontrol yung palaging paninikmura. Ano? Unang-una, simplest way na pwedeng makapagbigay ng relief ng pain sa atin pong stomach area is warm or hot water. Ano? O, inom kayo ng warm water. Huwag na huwag iinom ng cold or ito pong mga sweet drinks, mga kaibigan, dahil mas talong lalala ang inyo pong stomach ache and headache. Ano? So uminom ng mainit-init na tubig, especially every morning pagkagising na pagkagising mo, inom ka agad ng warm water. Kung meron kayo dyang Santone Gold Herbal Tea, much better, ano? Na yan po yung inumin nyo every morning. Wala pang laman yung inyo pong sikmura, yan yung inumin nyo na kaagad kasi tumutulong din yan siya para ma-cleanse yung atin pong liver area, yung atin pong stomach, intestines, ano? Nakakatulong yan siya na ma-detoxify sila, mga kaibigan, ha? At maisaayos yung stomach acid po natin, okay? Yung luya, ito po ay tinatawag na powerful stomach kick. Yan. Ang ginger ay ginagamit sa matagal ng panahon, ano, para sa mga stomach ache, ano? Stomach pain at headache also, ano? So nakakapagbigay siya ng relief dun sa mga nararamdaman natin na panakit ng sikmura, ano? Kasi nakakatulong siya para pakalmahin yung sikmura natin, ano? Kaya nga yung mga salabat na yan, ano? So, nakakatulong yan siya. Ganun din para sa gas pain, ano? Very beneficial din ito pong ginger, mga kaibigan, o yung luya. Yan. Tapos, yung ano pa? Itong mga prutas na mayroon pong may mga enzyme, digestive enzyme, kung tawagin, ano? Number one dyan is yung papaya. Mayaman yan sa papain, ano? Na nakakatulong sa atin pong normal na panunan ng mga pagkain at nakakatulong siya para sa normal na kondisyon ng atin pong stomach area, ha? So, kain kayo ng papaya, ha? O, huwag nyo nang lagyan ng gatas. Huwag nyo nang gawing ano, fruit salad, ha? O, yung papaya, yung fully ripe na papaya, maganda po yan, no? Kainin, mga kaibigan, ha? Ganon din yung ano, yung pinya. Mataas din ang digestive enzyme niya na bromelain. Nakakatulong din yan siya para sa normal digestion, normal condition ng atin pong digestive tract, mga kaibigan. Oatmeal and saging yan. Maganda rin po yan siya para sa atin pong stomach area, no? Since mataas yung fiber nila, both, ano? Mataas yung fiber ng oatmeal at ng saging. Pero masasuggest natin, ano, especially sa oatmeal, maganda po yung plain na oatmeal. Kasi marami ng oatmeal ngayon na ano na mga instant, may mga iba't ibang flavored na ano na mga oatmeal. If ever meron na kayong digestive issues, ano, meron nang panakit ng sikmura, meron na kayong hyperacidity, acid reflux, mas maganda na oatmeal na gagamitin po ninyo, kakainin niyo yung plain, ano, o yung whole na oatmeal, mga kaibigan. Oh, yan yung maganda, yung nilalaga pa siya, ano? Huwag yung mga instant, ano? Mas mainam yun siya, na yun yung kakainin po ninyo, okay? Sa saging naman, lalo na pagsaba, huwag nyo nang lalagain. Huwag nyo nang gawing banana cue. Mas lalo kayong atakihin ng acid niyan, ha? Maganda yung fully ripe na saging, yan. Yun po yung kainin nyo. Very, ano yun siya? Yung comforting sa atin pong stomach area yung saging, mga kaibigan, ano? At kain po kayo ng mga fiber na mga pagkain kasi yan yung kailangan ng atin pong tiyan, mga kaibigan, ha? At iwasan yung mga highly processed na mga pagkain. Huwag po magkakain ng mga proseso ng mga pagkain, especially yung mga junk foods na yan, kung tawagin, ano? Iwasan po yan siya, mga katropa, mga kaibigan. Kasi yan ang isa rin sa nagpapahirap ng atin pong panunaw, nagpapahirap ng atin pong tiyan, mga kaibigan, ha? So, yan po ha, para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, huwag kalimutan din yung Santon Gold Herbal Capsule natin at yung atin pong Premium D3. Ang Premium D3 natin, meron po yan siyang VCO or Virgin Coconut Oil. At sa matagal ng panahon, kinikilala ang VCO na meron po yan siyang soothing effect sa atin pong digestive tract. Tumutulong din siya na palakasin at paganahin ng maayos yung atin pong panunaw at isaayos, ano, yung atin pong mga stomach acid, mga kaibigan, ha? At yung Santon Gold naman natin, meron din siya mga dietary fibers na nakakatulong din sa atin pong normal digestion. Meron din siya mga anti-inflammatory effect, ano, na nakakatulong para mabawasan yung pamamaga ng atin pong tiyan if ever meron pong mga inflammation na nangyayari sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? And of course, highly alkaline yan sila. So yun yung kinakailangan mo. Pagka acidic na yung inyo pong stomach area, kinakailangan mong ibabalance yun siya, no? So, need mong kumain ng mga pagkain na mayaman sa alkaline. Ayan. Yung mga alkaline foods, kinakailangan mo yan. Mga fresh na mga gulay, prutas, ano? Yun yung mayaman sa alkaline, ano? At yung mga processed foods naman, sa kabaliktaran kasi, yung mga processed foods, mayaman naman yan sila sa acid, ano? Acidic foods talaga in nature, yung mga processed foods muna yan. So, yun yung kinakailangan iiwasan mo, ano? And then, dun ka, more on ka sa mga alkaline foods, ha? So, yan po ang isabay nyo sa inyong pong diet and sa inyong pong mga medications, ano? Yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, yung Premium DT natin, as well as yung atin pong Santon Vitamin C. Kasi ang Santon Vitamin C, yan yung alkaline base na vitamin C natin or non-acidic na vitamin C. So, tumutulong din yan siya para sa pag-balance ng acidity and alkalinity ng atin pong stomach area, mga katropa.
2: The secret of health.
0: Paano po, no? Napakabilis ng oras natin. Maraming salamat sa atin pong mga katropa, mga kaibigan na sumala sa atin pong programa, sa ating palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, The Secret of Health, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Kamayin pong lagi dalangin ang Panginoon, ang siyang kapagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting dito!

oras, mga katropa, garap na pong 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na yan, hatid sa atin ang Uno Plus, numero 1 ang alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.

0: sa ulo ng ating pong mga balita. Sanggol na iniwan sa septic tank sa Barangay Mandaragat. Mananatili pa daw po ng 1 linggo sa ospital. Ina, posible di umanong estudyante.
1: May mga sabi-sabi na mga nakakita ng madaling araw ay mga estudyante yata yung nanay.
2: Pagkabilang panig sa gulo sa kalsada sa Barangay Mandaragat, hindi nagkaayos sa unang pagdinig.
1: Baka magkaroon ng tawag dyan yung resbakan, kaya pina-emergency ko yung kanilang patawag.
0: Driver naman ng oil tanker hindi na po sasampa ng kaso sa nasawing 3 estudyante sa aksidente sa Barangay Tinigiban.
3: Hindi na po magtutuloy ng kaso yung pamilya ko ng mga namatay.
2: Palawan Mining Moratorium, ipaglalaban ng ELAC sa kabila ng Executive Order 122 ni Pangulong Bongbong Marcos.
4: So, lahat yan ay ano yan, batas pambansa, Republic Act, at mas mataas yan kaysa Executive Order.
0: Sa ating pambalita nga, National Representative Yamsuan nananawagan ng mas mahigpit na GMRC sa mga paaralan. Headline.
2: Balita naman sa Ipayong Dagat, Canada, nagpataw ng hanggang 50% na counter-tariffs sa mga produkto ng Amerika.
0: At sa atin ng pambalitang pampalakasan, Alex Iyala at Felix Ogirl Aliasani o Aliasim, maagang nagtapos sa Mixed Doubles.
5: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong Huwebes sa 27 sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay ni pong napapakinggan na sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
2: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si katropang Alizon Salvatus.
2: At ako naman, si katropang Mike Escote.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating mga balita.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Sa balitang lokal pa rin muna, mga kabay, mga katropa, posible doon ng isang estudyante ang ina ng sanggol ng na babaeng iniwan sa ibabaw po ng septic tank sa Barangay Mandaragat dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po yan kay Kapitan La Gallo ng Barangay Mandaragat. Batay umano yan sa impormasyong natanggap ng barangay. Isang babae at lalaki ang dimunay nag-iwan sa sanggol, ngunit wala pa hong CCTV footage na makapagpapatunay sa kanila pong pagkakakilanlan. Samantala, nasa maayos ng kalagayan ng sanggol at kasalukuyan pa rin pong inoobserbahan ito sa loob ng ospital ng Palawan.
1: So, may mga sabi-sabi na mga nakakita ng madaling araw ay mga estudyante yata yung nanay.
7: Oh, estudyante. Yun nga, baka estudyante yan. Tapos natatakot sa nanay na malaman, di ba?
1: Opo, dalawa din po sila ang nag-iwan sa baby nung kasama niyang lalaki. Wala natin po kasi hindi kasi masyadong familiar ang mukha sa mga taga-barangay Mandaragat. Mm-hmm. Although may nakakita, kaya lang wala talagang pagkakakilanlan ng kanyang mga mukha.
0: Ang tinig po ni Kapitan Lagalyo ng Barangay Mandaragat. Napanayin po ng XFM Palawan.
2: So, ibig sabihin, yung tate at nanay, magkasama Simple. Sila? Oh, baka natakot siguro?
0: Natakot. Oh, hindi natakot pa na, kaya ng responsibilidad.
2: Or pero, kasi baka magagalit yung pamilya.
0: Both.
2: Siguro mga ano pa mga lang. Bata pa.
0: Pero teka lang, kasi konsensya mo, itong problema eh.
2: Oh,
0: yung, lalo na yung sa ina, doon sa lagluwal, nako, sigurado baka ngayon, di mo malaman kung...
2: Talaga umiiyak yun everyday.
0: Malamang, lipad ang diwa nun.
2: Oh, kaya lang, ano ang pipili...
0: Ano ang mas nanaig, yung takot nila sa mga magulang nila. Yeah. Hindi sila natakot sa Diyos. Yung pag-abandona.
2: Alam mo yung magulang. Ano yan eh, matatanggap ka yan eh.
0: Natural na una.
2: Subukan ko na yan. Subukan ko rin eh.
0: Based on experience.
2: Siyempre, takot ka rin ang una. Pero pag nakita na kayo ng magulang.
0: Tapos lalo na mayroong baby.
2: Sa akin, hindi pa lumabas.
0: Pero ito, baby na yan.
2: Wala, hindi na magagalit ang magulang.
0: Natural lang po sa magulang ang una ay magalit.
2: Natural
0: lang yan kasi...
2: Pero salamat ako sa biran ko. Mabait eh. Mabait yung biran ko eh.
0: Pero dito...
2: Pero kinabahan din ako. Kakabahan ko talaga.
0: Ganun lang yun. Natural
2: pag sumuko na kayo. Pag sumuko na kayo.
0: Natural lang yun.
2: Natural lang. Siyempre, malaman na.
0: Natural yun.
2: Pag suko nyo, alam mo ta timing ka, Pasko. At natural ka itong discard.
0: Para patawad ka agad.
2: Patawad ka agad. Pero, nakadepende rin sa parents kasi. Pero ako naniniwala, sa experience ko kasi, tinanggap ako nung biyanan ko maayos. Ganun eh. So, sa tingin ko, natakot lang yung dalawang bata.
0: Depende nga doon sa sitwasyon. Ito, mga kabayan, mga katropa, unang-una, nailawal mo na eh.
2: Nandiyan na yan eh. Pag nakita ng lolo tsaka ng lola,
0: Magbabago yun. Yung galit nandun, pero siyempre, ang kanilang
2: isipin. Siyempre, masasaktan yung parents eh.
0: Masakit. Kasi
2: nag-aaral.
0: May pangarap.
2: Nag-aaral, di ba? May pangarap, nag-aaral.
0: Para sa inyo. Para sa kinabukasan nyo. Kaya nagpapaaral ang mga magulang.
2: Pero pwede namang, ituloy yung pag-aaral.
0: Sa panahon ngayon, dami na mga...
2: Ito, base din sa personal experience.
0: Madami na pong mga tawag dito. Alternatibong paraan para ipagpatuloy kahit na meron na po kayong responsibilidad.
2: Yun.
0: Meron nga dyan mga may edad na nakakatapag-tapos
2: pa. Kaya.
0: Nasa lang po yan, nasa lakas ng loob. Lakas ng loob yung gumawa niyan. Dapat nung una pa lang, alam nyo na magiging konsekwensya. Ngayon natakot kayo. Nailuwal nyo na. Nandyan na, nasa mundo na. Bago pa kayo natakot sa mga magulang ninyo, takot sa Diyos ang wala kayo. Mas takot kayo sa magulang nyo. Tao din po yan. Nakapagpapatawad din po yan.
2: Kasi yung state of mind pag estudyante ka, ganun eh.
0: Magulang.
2: Takot ka eh. Kasi nga, pinag-aaral ka, biglang ganun, di ba? Yung state of mind nila, ganun talaga. Pero base doon sa family namin, may nangaring ganun. Natanggap naman. At yung lalaki at babae, pareho nag-graduate pa. Kumbaga, pinagtuloy yung pag-aaral.
0: May mga alternative na lang.
2: Depende sa pagtanggap. Sa akin naman kasi, graduate na kami ni Mrs. nung sumuko kami. Kaya,
0: Bawas na. Pero ito sa nag-aaral pa, kung sa talagang...
2: Pag nag-aaral pa, pero nakita ko dun sa depende rin sa pagtanggap ka eh. At tulad sa amin, may mga ganun, tinanggap namin yung tapos pinag-aral pa yung dalawa.
0: Tanggap kayo pero may kondisyon. Meron yan, may mga ganyan.
2: May mga ganun eh. Sa experience ko, dalawang pangyayari sa buhay kong ganun, doon sa aking kaanak, tinanggap naman, nakapagtapos pa yung pareho sa estudyante. Diba, nagkaroon ng ganun nga. Pero sinuportahan ng parents, naging maayos. Ngayon, ayos na. Wala nang problema.
0: Dito sa insidente na ito, mga kabayan, mga katropa, Malamang ngayon nakikibalita,
2: Na talaga ano, sinusubaybayan niya 'yon.
0: Sinusubaybayan niya
2: at ito. Ngayon, nako ka makalala dahil may damit na pronobat si Kaluwi. Oh. Yan. Oh, mayroong mga damit tayo diyan.
0: Para sa baby, pero marami na rin pong nagpahatid ng tulong doon sa kay baby girl.
2: Wala pang pangalan eh. Luella.
0: Mikaela?
2: Sam na lang, Sam. Kasi Sam, sa purok Sampaguita, parang mas maganda eh. Kasi ang pangit naman kung baby Sep. Septic tank. O, diba? Sa akin na lang, mas ano, baby Sam.
0: Pwede rin, no? Oh,
2: baby Sam. Yan,
0: no? Tagalog,
2: kasi, Sampaguita. So, mas maganda yun eh. Mas ma, ano pa, ma... formal.
0: Yeah.
2: Tsaka sweet, di ba? Sam. Hi, Sam.
0: Ay, nako. Hindi na naman tayo sa Sam.
2: Sa Sam.
0: Ay! Yeah. O yan, hindi. Doon sa ating pong, doon sa magulang, ha? Mga iho, iha. Takot kayo na gampanan ang inyong responsibilidad bilang magulang. Takot kayo, maaaring meron kayong pinagdadaanan, pero yung responsibilidad din nyo, yung pananagutan ninyo sa inyo pong sanggol. Sabihin na natin labo yan sa inyo pong pagmamahalan. Sabihin na lang natin.
2: Baka nalasing.
0: Damdamin.
2: Baka nalasing.
0: Pero hindi
2: eh. Baka nalasing. Anak ko, delay na ako.
0: Pero dinala mo sa loob ng iyong sinapupunan ng siyam na buwan, di ba?
2: Actually, nung napag-usapan niya
0: namin.
2: Buo
0: na yan eh.
2: Napag-usapan namin ni Mrs. kagabi, sabi niya, kahit pa paano inalagaan niya ng ano
0: ng siyam na buwan
2: ng 9 months no
0: pero
2: ano niya, hindi siya nag-isip na
0: ilaglag pero ganun pa man halos pareho rin kasi inabandon na mo naman
2: pero mas less yung guilt kaysa doon sa
0: ilaglag
2: mo,
0: diba? Sa ilaglag kasi pwede mo pang mapagtakpan eh.
2: Diba? Tsaka di, yung guilt, pinatay mo yun eh. Ito naman, buhay eh, binuhay mo eh.
0: Sa konsensya pa rin.
2: Oo, ganun pa rin, pero talagang...
0: Mabigat pa rin.
2: Mabigat pa rin. Tsaka yung pinagdadaanan ng parents nung ano...
0: panahon.
2: Kung ilalagay natin yung sapatos natin sa kanila... tama
0: pero
2: ba
0: hindi.
2: Yung term ko? Ilalagay yung sapatos o yung paa?
0: Ilalagay natin yung paa natin sa sapatos.
2: Ayun. O, yung parang ganun ba?
0: Pero,
2: ano eh, pag isudyant ka kasi... Ano eh, tapos takot ka sa magulang mo. Ay, halo-halong ano eh, hindi ka na makapag-isip ng ano, ng maganda. Tapos wala sa inyo yung nagpapayo.
0: Yun.
2: Wala sa inyo yung nag...
0: Pwede. Itinago nga nila eh.
2: O, itinago.
0: Walang,
2: eh. Walang adult na...
0: Gumagabay.
2: O, walang gumagabay ng ganon. Siyempre, tolero. Oo, talagang pag
0: paano
2: sa ano pa lang yan eh, sa nung ma-delay pa lang yung girl, ano na agad yun eh. So, ano na kagad eh.
0: Umpisa na nung kanilang ligalig.
2: Oo, ligalig.
0: Naligalig na sila.
2: Oo, kaya ang hirap i-judge din oh. Ang para sa akin, ayaw kong i-judge yung nangyari sa kanila. So, nagdesisyon sila ng ganun dahil
0: so,
2: mas salimuot ang sitwasyon. Bagamat mali.
0: Dinala nila yung sa sinupupunan no, ng siyam na buwan, ilagaan nila.
2: Ilagaan nila.
0: Pero sa bandang huli, ganun pa rin ang nangyari. Abandonment pa rin.
2: Bagamat mali.
0: Ano pa man ang dahilan, mga kabayan makatapa.
2: Mali pa rin.
0: Mali pa rin po
2: mali
0: yan.
2: Mali pa rin yun.
0: Pero walang kinalaman yung sanggol sa anumang problema na inyong kinaharap.
2: Oh.
0: O kakaharapin o kinaharap.
2: Ang maganda lang dito ay binuhay nila. At yung pagkakamali na yan, ng pag-iwan
0: yun lang,
2: nila,
0: yun lang yung maganda doon.
2: Pwede pa nilang itama yan.
0: Yun lang yung maganda doon.
2: Oh.
0: Yung binuhay nila at iniwan.
2: Pero pwede pa nilang itama yan.
0: Sa...
2: Kung nakikinig sila ngayon,
0: yan.
2: Kung nakikinig kayo ngayon,
0: dito.
2: May panahon pa para itama yung pagkakamali na yan. Balikan ninyo yung anak na iniwan ninyo.
0: Oh.
2: Yun ang magiging solusyon dyan.
0: Kung kayo po ay nag-aalinlangan pa rin o natatakot pa rin, dito, sa himpilan ng XFM, pwede po kayo makipag-unahan sa amin.
2: Tapos,
0: pag-usapan natin yan.
2: Pag-usapan natin, tapos dahan-dahanin natin kausapin yung parents.
0: Yan.
2: Kausapin yung parents na...
0: Ganito, nangyari.
2: Na ganito.
0: Oo.
2: Oh. Oo, maiintindihan yan.
0: Kurado.
2: Maiintindihan yan. Dahil pag nakatakit, uy, ang tangos ng ilong na po ko. Ano, ma, yan. Ano, kasing ilong mo, Lolo Alison.
0: Kaya nga, mga kabay, mga katropa, sa mga mga estudyante, hindi maiwasan talagang mapu-fall. Magkakaroon ng relasyon. Balansin lang po ninyo, mga kabay, mga katropa, yung po magiging konsekwensya. Dapat nang seset kayo ng limitation.
2: Yun.
0: Marami naman dyan na nagkakaroon ng relasyon na merong limitation. Tapos muna, bago yung ganyan, yung mga hindi makapagpigil, ano lang muna, manalangin na lang kayo para kahit paano, kahit paano, malaking tulong yan. Malaking tulong po yan para sabi nga mapigilan.
2: Akala ko sasabihin mo, pagtanim ka ng puno ng mahogari kasi.
0: manalangin po kayo.
2: Akala ko yung
0: sasabihin mo eh. Paglabanan, yung temptation. Malaking bagay po yan. Well, anyway,
2: pero sa...
0: May panahon pa.
2: Itama yung pagkakamali, yung pag-iwan yan. Balikan na nyo, nasa ospital ng Palawan yan. Makipag-ugnayan sa barangay or sa amin.
0: CSWD.
2: Sa CSWD.
0: Mismo, direkta na.
2: Humingi kayo ng tawad.
0: Yan.
2: Sa inyong pag-iwan. At yan.
0: Kasi once na pumasok na po ito, o maipasok na ito sa ano to, mga orphanage, mahirap na po ang proseso yan.
2: Tsaka ngayon, ilang araw pa para maano pa yung siyempre yung anak wala pang alam, so hindi pa sasamaan yung loob.
0: Oo.
2: Di ba? Unlike nung malalaman,
0: malaki na.
2: Darating ka, ako talaga.
0: Isumbat pa sa'yo.
2: Pero ito ngayon, may panahon pa para i-correct ang pagkakamali.
0: Kaya doon sa magulang ha, ang sanggol ni baby girl.
2: Baby Sam. Para sa akin, Baby Sam. Sarap pakinggan eh.
0: Kami na lang po nagpangalan, Baby ho. Sam. Oh, oh. Ha, nasa...
2: Ang dami pangalan yan, baka doon sa barangay.
0: Sa hospital.
2: Iba din. Basta sa atin na lang, Baby Sam.
0: Mga katropa, mga kababayan, baka yung mga kaanak nyo dyan, mga sinyante na medyo tuliro. Lalo na po yung babae, malamang namumutla pa yan. Meron pong postpartum yan.
2: Postpartum.
0: Mas lalong bibigat yan dahil sa kaiisip niya yan. Sigurado yan, mapapansin ng mga
2: yung inaalala ko, yung mental health niya.
0: Mental health ng nanay, yan. Sigurado yan. Apektado ngayon yan. Pero sabi nga natin, may panahon pa. Para ma-correct yan. Ang makakaresolve rin yung mismong nanay din eh.
2: Okay, oo, tsaka nanay at tsaka yung tatay. Punta kayo, aminin ninyo doon sa parents ninyo o kaya sa tita ninyo. Kung natatakot kayo, may tita kayo, may best friend kayo.
0: Best friend! Yun ang pagkakatiwalaan ninyo.
2: Yun. Ang ano. Baka mag-best friend nga yun, nagkain laban eh.
0: Pwede rin. Pero ganun pa man, alam nila yung konsekwensya.
2: Pero ito nga, may panahon pa. Hindi pa huli ang lahat.
0: Hanggat nasa ano pa yan, nasa pangangalaga po ng CSWD. Ilipat po yan sa bahay ampunan.
2: At saka yung lumaki, mahirap na yan, maisip na. Ay, bakit, anong ginawa niyo sa akin?
0: Bago mo habulin.
2: Pero ngayon, may panahon pa, oh.
0: Wala pa pong malay yan.
2: Naghahanap
0: pa yan ng kalinga ng kanyang tunay na ina. Ngayon pa lang ipakita, iparamdam mo na.
2: Yo!
0: Iha.
2: Iho.
0: Iho. May panahon pa.
2: May pa uungol-ungol pa kayo ng ginagawa nyo. Ngayong tapos na.
0: Hop. Huwag ko na sisihin.
2: Hindi na. O nga pala, sabi ko, di ba, ayaw yung i-judge ito. Sinisiri naman takuli.
0: Pag-isipan na lang po ninyo pwede na po ninyong gawin para maitama itong mali ninyong nagawa sa inyong mismong anak.
2: Samantala, alam niyo kung nasaan siya?
0: Oh.
2: Mananatili pa rin siyang linggo sa ospital ng Palawan ng sanggol na babae. Iniwan sa si baba ng septic tank sa barangay Batargat, Puerto Princesa City. Ayon kay punong barangay La Gallo, pinagtutulungan ngayon ng barangay health workers at City Social Welfare and Development Office ang pagbabantay sa sanggol. Sa umaga at sa CSWD naman, Ang health worker ang nagbabantay sa umaga at CSWD naman ang sa gabi. Patuloy din ang pagdating ng mga donasyon tulad ng gatas, diaper at damit na ginagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan ng sanggol. Samantala, hinikayat ni Kapitan Galio ang mga nais umampon na makipaugnayan sa CSWD. Sinabi niyang mahaba proseso ng legal na pag-aampon lalo na't hindi di pa natutukoy ang mga magulang ng sanggol. Express
1: Balita sa umaga. Ayos po, may 7 days po na kailangan magamot atin po yung baby na nakita po dito sa barangay Mandaragat.
7: Ah, bali, 1 linggo pa pala ito talaga sa ospital. Hindi pa basta-basta makakalabas.
1: Yes po, and katuwang po ng CSWD yung atin pong mga workers na para magbantay. Mga volunteers din po tayo na nakausap na para yung mga gustong magbantay. Pero nurse yung nasa opisina ni Konsehal Aba. Gayon din yung mga workers natin at meron po tayong mga donors no na nagbibigay ng damit nung para dun sa bata.
2: Yan po ang tinig ni Punong Barangay Lagalyo ng Barangay Mandaragat. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express! Express!
0: Balita sa umaga! Alas sa isa, 25 na po ng umaga, mga kapatid.
2: May damit ka pa ba dyan? May damit ka pa?
0: Lalaki kasi.
2: Ay, lalaki.
0: Panibara ako yung akin.
2: Ay, pareho pala tayo. Pero pangarap mo mag-babae.
0: Hindi na.
2: Tayo mo.
0: May edad na.
2: Kaya-kaya pa yan. Naka-turbo.
0: Mahirap na mag-alaga.
2: Ilan pa pangarap mo? Ilan ba anak mo?
0: Marayumahin na tayo.
2: Dalawa rin, di ba? Apat.
0: Tatlo sa akin.
2: So, tatlo talaga pangarap mo.
0: Dalawa lang dapat nga eh.
2: Dalawa lang.
0: May pahabol.
2: Ganun. Ako, pero, ang pangarap ko kasi tatlo. Simula pa nung high school, tatlo na yung pangarap ko.
0: Ay, pero dalawa lang sa'yo.
2: Kasi dalawa lang yung binigay eh.
0: Dagdag, ikaw mag-turbo.
2: Sabi ko kay misis siya, magdagdag pa tayo. Isa sabi niya, doon na lang sa iba. Ayaw ko na. Ayaw na eh. Ayaw niya na raw magsimula ulit.
0: Ang reklamo kasi ng mga misis natin. Misis. Akala nyo, ganun-ganun lang magbuntis.
2: Kaya, sumundong ko na lang, ayoko na.
0: Akala nyo, ganun-ganun lang magbuntis. Akala nyo, ganun lang pong...
2: Magsisimula na naman ako sa umpisa?
0: Mga anak, yun pa, yung pag-umpisa.
2: Umpisa na naman.
0: Back to zero na naman. Pero ito mga kabayan, makatropa
2: na pag-usapan. Pangarap ko dati, tatlo eh. Wala eh, malo na eh.
0: Umabot.
2: Hindi na umabot eh.
0: Ako dalawa rin, kaya lang nabigyan pa ng isa.
2: Nabigyan pa ng
0: isa. Biyaya pa naman niya, no? Ganun yung sabi ko. Sabi nga ng iba, habol pa, isa pa rin babae. Nako, hindi na. Bakit kayo ba magpapakain?
2: Pero takot din ako magkaroon ng babaeng anak eh. Ang hirap bantayan.
0: Depende yan. Depende sa pagdidisiplina yan.
2: Kaya okay na rin ako, dalawa yung bugoy ko.
0: Bakit marami naman dyan may yung anak, panay babae, maayos naman
2: na. Sa bagay. May kakilala ko. Talaga,
0: panay babae.
2: Ulirang ama, puro babae. Si paring Roji Pangilinan.
0: Yeah!
2: Puro babae. Diba? Honey, dagdag pa lang isa.
0: Tama na raw.
2: Tama na, ayaw na. Ayaw na ni Honey.
0: Bakit? Sabi nga si Marintis, ayawin na. Bakit? Good morning, ha? Si Roji.
2: Paring Roji, miss you, pare. Matagal ko na hindi ko nakakaulayaw, eh.
0: Wala mga oras, eh.
2: Kaya, eh.
0: Layuin mo kasi.
2: Di, yung inaanak ko may...
0: I-membro mo kasi sa doon sa ano?
2: Sa Princeville, Katagay.
0: Katagay.
2: Friday night.
0: Ako naman, no. Ha? Ito, napag-uusapan lang po, mga kabay, mga katropa. Pero, sabi nga natin, yung pong panahon para doon sa mag-ina, ha? May panahon pa. Magkarelasyon. Dito na nabuo si Baby Sam. May panahon
2: yung,
0: pa.
2: Yung classmate ko sa ibang bansa, nakita niya yung post ko. Sabi niya, akin na lang yan.
0: Pwede nga. Ang dami nga gusto kumuha.
2: Ang dami
0: nang gustong kumuha. Noong time pa lang na makita yan, dami na.
2: Ang dami na.
0: Akin na. Amin na lang yan. Kayo, bakit ganito? Ganon. Yung iba daw, kasi nga, naghihirap. Tapos ito, ganon. Diba?
2: Ayan,
0: proseso na po. Kasi nasa pangangalaga na po ng gobyerno natin yan. Yung mga ganyan.
2: Kaya, nasa CSWD na eh.
0: Siyempre, mula sa barangay to CSWD. At sabi nga natin, lagi natin sinasabi, may panahon pa doon sa nanay at naging
2: tatay. Meron pa!
0: May panahon pa! Magbago pa ang isip nyo.
2: Kaya ka.
0: Baka mas kabugin kayo ng inyong konsensya. Ayun.

0: Tatlong kalalaki naman kabilang ang isang kawanin ng Anti-Crime Task Force ang inirereklamo ng pananakit. Samantala lumalabas na maging sina Kenneth ay may kinakaharap ding reklamo mula naman sa mga babaeng hinarangan umano ng tricycle na minamaneho nitong si Kenneth noong gabing mangyari ang insidente. Matapos ang kani-kanilang paliwanag sa harapan mismo ni Kapitan Lagallo, nagpa siya itong magsagawa pa ng second hearing na itinakda naman sa Setyembre 1. Kapag hindi pa rin daw po nagkaayos ang magkabilang panig, iaakyat na ang usapin sa lupon. Nagpahiwatig na umano ng pagnanais na makipag-ayos itong mga kababaihan. Ngunit nanindigan naman itong si Kenneth at yung lalaking nabugbog na itutuloy nila ang pagsasampa ng reklamo.
1: Apo, schedule ng pag-uusap namin, actually ang kanilang schedule sana ay September 1. So nakita ko na medyo nag-ngingit-ngit na sila at masyado na silang maiingay. Baka magkaroon ng tawag dyan yung resbakan, kaya pina-emergency ko yung kanilang patawag.
2: Ayun,
1: na makaharap natin at makausap yung bawat panig. So ang nangyari po kahapon ay dalawa po yung naging complainant, no? Yung complainant natin na una yung nabugbog.
2: Oo.
1: Ang dalawang complainant naman ay yung mga nandoon sa area na dahilan kung paano siya nabugbog.
0: Ang tinig muli ni Barangay Mandaragat, Kapitana Lagallo. At ang balitang yung mga kabay mga katropa, handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Kaya ikaw katropa, para hindi ka magkasakit, abay ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Yun, lupon sa... Kung hindi magkasundo, lupon na talaga yan. Lupon talaga.
0: Oh. Ito naman, kikap lang muna.
2: Ano lang muna yan eh, pagkikap kasi ano lang muna, usap lang.
0: Unang usapan muna. Baka kasi pag doon pa lang, nagkasundo na, tapos
2: wala na, hindi na ipo-form sa lupon.
0: Pero kaya yan, hindi nagkasundo sa unang usapan. Pero may isa pa naman daw eh, September 1. Pero hindi pa rin dyan, lupon na yan.
2: Nakita ko yan yung style ni, magaling yung kapitan din namin eh, si Kaparangge. Pag hindi pa magkasundo una.
0: Sa kanya, sa harap kanya.
2: Sige, reset muna natin to. Palamig-palamig muna.
0: Palamigin muna.
2: Pagka, kasi alam mo sa barangay, amicable settlement kasi talaga yung ano dyan.
0: Usually naman.
2: Yun talaga yung pinakatrabaho ng barangay na pagkasunduin.
0: Pagkasunduin. Kasi una-una, isang barangay kayo, magkakapit bahay kayo dyan.
2: Kaya nga, magkakasalubong pa rin kayo.
0: Magkakasalubong pa rin kayo.
2: Maganda itong ginawa ni Kapla kasi para maagapan yung ano.
0: Yung
2: baka magka-respakan nga.
0: Kaya
2: pinag-usapagad.
0: Prioritize na nila.
2: Tama yung Kap.
0: Anyway, doon sa magkabilang kampo, siyempre, nasa sa inyo pa rin po yan.
2: Pareho naman silang may karapatan.
0: Pareho naman kayo may karapatan. Nasa sa inyo naman po yan. Kung hindi talaga kayo magkakaslupon. At kasi yung isang request nung isang, itong si Kenneth. Doon, laban doon sa membro ng anti-crime. Kasi nga daw, imbes na aawat, isa rin doon sa mga nanakit. Ano ba yung paliwanag ni Sir Richard Liga dito?
2: May paliwanag sa mismo. Yung anti-crime yan, sa post niya.
0: Ganun din si,
2: Sir Richard. Siyempre, pamilya niya yung ano yun. Hindi naman...
0: off-duty na rin.
2: Off-duty na siya.
0: Hindi naman nasa panahon ng nasa duty siya.
2: Nasa duty siya. Yun ay ginawa niya yun in his personal capacity.
0: As member of a family na involved.
2: Na sa tingin ko, hindi naman dahil sa anti-crime siya, nagkataon lang na doon sa nagtatrabaho.
0: Yan. Sabi niya nga, sa bukso ng kanyang damdamin.
2: Kasi off-duty na siya.
0: Hindi, na nakikita niya na yung membro ng kanyang pamilya ay nasasaktan o sinasaktan.
2: Pero ganun pa man, sana mapag-usapan nila sa barangay. Ang barangay naman ay gusto niyan mapagkasundo niya ang kanyang mga constituents. Pero kung hindi talaga, pupunta yan sa lupon.
0: At hindi pa rin, iakit na yan.
2: Iakit na yan.
0: Formal complaint.
2: Bibigyan
0: ng endorsement.
2: Yun. Kung magkabilang panig yung ano, di...
0: Ganon din. Magkabilang panig yung bibigyan ng ano, ng...

0: Ang ano na kasi dito, pagdating na sa korte, mahabang proseso yan.
1: Oh. Tapos lalabas, ang magyayari, physical injury lang.
0: Oo, mababa lang.
1: Tawag dito? Abala.
0: Pang barangay lang din yun eh. Physical, slight, depende sa physical injury.
1: Kung, baka nga, pagdating kung, doon sa physical niya, ibaba ka agad yan eh. Ibalik sa barangay.
0: Oo, kaya pagka slight physical injury, pang barangay lang yun.
1: Oh, maliban pa kung iba, may iba pang mga pwedeng haing kasong kriminal.
0: Gayan, gayan. Pero kung ano natin, sana magkasundo.
1: Yan! Express
0: Balita sa Umaga. Sa iba pang nagbabagang mga balita. Express Balita sa Umaga. Hindi na po magsasampa ng kaso ang pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa salpukan ng motorsiklo at oil tanker. Ayon po kay Police Captain Cyrus Taliman, Police Station 2 Station Commander, nakakuha umano ang mga otoridad ng mas malinaw na dashcam footage na nagpapakitang kumain sa linya ng oil tanker ang motorsiklo bago ang insidente. Lumabas din umano sa investigasyon na isa lamang sa tatlong sakay ng motorsiklo nakasuot ng helmet at ito ang driver. Samantala, patuloy ang pag-uusap sa pagitan ng pamilya ng mga nasawi at ng driver ng oil tanker kaugnay ng insidente.
2: Yung kaso po is yung RIR multiple homicide and RIR damage to property po is hindi na po magtutuloy ng kaso yung pamilya po ng mga namatay. Ngayong araw po, nasa legal counsel po sila para gumawa po ng kasunduan po.
0: Yan po ang tinig ni Police Captain Cyrus Taliman ng PS2 Station Commander. Yun, nakalaya na ata, pinauwi na.
1: Nung nakarang gabi, pinalabas na.
0: Pinalabas na.
1: Kasi nga, yun, lumampas na rin sa reglementary period.
0: Kasi
1: then,
0: hindi
1: may initial na usapan na gano'n nga, na hindi na raw magsasampa. Pero kailangan pa rin siyempre nung mga ilang pang mga dokumento na dapat. Kasi kahapon ata, muli nagharap itong...
0: Sa City Legal. So we respect yung desisyon ng family.
1: At siyempre, doon din sa parte ng mga otoridad, ginawa naman nila kailan tungkulin.
0: Yeah. Kaya yan ha, sana matapos na yung comment kasi grabe kahit sa national news.
1: Lumabas
0: na. Lumabas sa national news yung comment tungkol sa driver. Medyo... kumbaga pumabor sa driver yung ano kasi.
1: Yun nga, karamihan.
0: Pero sana matapos na dahil may usapan na rin po. Stop na muna tayo sa mga comment.
1: Respect na lang
0: respect
1: po.
0: Respect natin ang bawat isa. Yan po, yung kanilang desisyon, kung ano man na kanilang naging usapan, respeto po natin. Express
1: Balita sa Umaga. Sa oras na, alas 1:38 na po ng umaga. Sa iba pang balita, lokal pa rin po mga kabayan, mga katropa. Paglalaban daw po ng Environmental Legal Assistance Center o ELACA ang visa ng Provincial Mining Moratorium ng Palawan sa kabila po ng pinirmahang Executive Order number 122 nito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang pagmimina ng critical minerals sa Pilipinas. Ayon po kay Attorney Jerty Mayo Anda ng ELAG, hindi automatikong nababaliwala ng EO 122 ang umiiral naman na Republic Act at ganoon din ang lokal na ordinansa na nagpoprotekta sa kagubatan at nagre-regulate sa pagmimina. Iginit na Anda na nakabatay sa local government code ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na magpasya sa mga mining application kabilang ang pag-endorso o pagtanggi rito. Binigyan din niya na mas mataas sa executive order ang Republic Act. Kaya hindi maaaring gamitin ng mga mining company ang EO-122 bilang automatikong basbas sa kanilang mga aplikasyon. Samantala, sinabi naman ng ELAC na patuloy muna sila makikipag-dialogo sa DENR at ganoon din sa Malacanang bago gumawa ng anumang legal na hakbang laban sa Executive Order 122.
3: Bahagi ang ELAC ng Alyansa Tigil Mina Coalition na may statement na 3 days ago at naghihikayat kami ng dialogue with the Office of the President and the DNR. Yun ang sinabi namin. May basis, may bibigyan kita ng kopya ng statement na yun. Oo, para makita nyo yung mga statements, no, ng coalition. So, At the moment, we will pursue dialogue first para mapakinggan. Kasi hindi naman, baka may misinterpret lang yung mga sinasabi nila. Hindi naman sinasabi ng Pangulo na automatically you repeal all the Republic Acts na binanggit ko. Kasi mataas ang Republic Act, diba? At mataas din yung Saligang Batas. Kasi yung Saligang Batas nagsasabi, kailangan mo konsultahin yung tao. Express
1: Balita sa Umaga. Ang naging pahayag po ni Attorney Gertie Mayo Anda ng ELAC. Sa panayon po ng XFM Palawan. Ito na, mga kasunod.
0: Kaya nga
1: sinasabi.
0: Hindi naman daw mababaliwala yun.
1: EO, Executive Order. Kasi
0: ito, may moratorium kasi tayo. May ordinansa.
1: Ordinansa. Yung EO kasi, once na magpalit ng Presidente, pamunuan, pwede niyang
0: palitan din.
1: Palitan yan. Pero yung Republic Act, batas na yan.
0: Dadaan pa sa Kongreso pag gusto mong i-repeal or i-amend.
1: Ipa-amend mo pwede, pero hindi ganun basta-basta. Eh yung iyo, palitan mo lang nga, wala na.
0: Pero palagay ko, gagamitin ito ng mga mining companies sa laban sa mga lokal na pamala para makapag-mina.
1: Ano ba talaga yung nilalaman ng EO 122 na ito?
0: Marami. Na ibubuksan mo na yung yung mga minerals. Oo, bubuksan mo na yung kumbaga,
1: pinapayagan na ba?
0: Oo, parang luwagan mo yung kumbaga, it's in layman's term, padaliin mo yung proseso. Ayun, yun na ayan yung dyan, ha? Oh, yan ang di ba, Kuya Roy? samantala, mga katropa, kaugnay na balitang yan. Ha? Kaugnay niyan, nanawagan po ang environment habang hinahanap mo yan. Basahin ko muna ito.
1: Sige.
0: Nananawagan ang Environmental Legal Assistance Center sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na huwag basta mag-issue ng mining permits sa Palawan na hindi muna natutukoy kung saklaw ng mga ipinagbabawal na lugar ang mga aplikasyon. Ayon kay Attorney Gertie Mayo Anda, malinaw sa Mining Act na hindi maaring minahin ang mga lugar gaya ng Old Growth Forest, Mangrove at Municipal Parks. Gayun din ang iba pang protected areas sa saklaw ng mga umiiral na batas. Iginit ang grupo na hindi sapat ang layunin ng pamunaan na palakasin ang economic growth sa pamamagitan ng critical minerals upang isantabi ang mga Republic Act na nagpaprotekta sa kalikasan. Hinamon din ng ELAC ang DNR na tiyaking nasusunod ang mga batas bago magbigay ng permit, lalo na sa mga lugar na may umiiral na environmental protection.
3: Yung Executive Order 122 cannot amend our existing Republic Act. Hindi naman sinasabi ni President Marcos na kahit saan na lang kayo pwede magmina, kahit sa mga lugar na hindi pinapayagan ng batas. At maliwanag sa Mining Act, may mga lugar na hindi talaga pinapayagan na minahin. Katulad ng Old Growth Forest at katulad ng mga espesyal na batas ng SEPLO, natural na forest naman sa atin, di ba? Tapos meron pa tayong Expanded National Integrated Protected Area System law, na lahat ng Old Growth Forest ay bahagi ng Protected Area System. So makikita mo, tatlong batas na. Pang-apat mo yung Local Government Code. So lahat yan ay batas pambansa, Republic Act. At mas mataas yan kaysa Executive Order. So,
0: yan po ang tinig ni Attorney Gertie Mayo Anda ng ELAC. At yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito yung layunin ng Executive Order 122.
0: Ano sabi niya?
1: From Daily Tribune, ha? Tinagalog na. Ang layunin daw ng EO 122 ay ang pagpapalaganap ng isang national na patakaran para sa pagkakaroon ng mga industriya. Pagkakaroon ng mga industriya sa Pilipinas na naglalaman ng mga mineral na kritikal.
0: Yeah. Katulad ng?
1: Alam mo na.
0: Nickel, copper.
1: Ano ba yon? Pabalik ko sa Pilipinas. Wala namang gold dito, di ba?
0: Meron gold. Doon sa Masbate, daming gold.
1: Meron ba?
0: Oo, meron gold. Ito, si Chavit Singson nga, may gold mine eh.
1: Ah, ganun ba?
0: Oo.
1: Kaya pala.
0: Kaya meron kang may gold bar na nakalagay, Chavit. Punta ka doon sa kanya, sa Ilocos.
1: Alam ba yan? Ano ba ang tawag doon? Baluarte.
0: Baluarte. Nakapunta kami ni Katropan Gerald doon eh.
1: Nakapunta rin kami doon, pero escape ako noon. Ginagawa pa lang yung
0: ginagawa pa lang. Wala pa yung, wala pa yung Leon Tiger.
1: Doon na. Tsaka yung Python niya, dalawa.
0: So yung ito hindi, pero sa tingin ko, alam mo, ano sa tingin ko lang ha, para yan sa Paxilica.
1: Ingay ka. Hindi, yung Paxilica naman, di ba? Hindi naman tuminay.
0: Mira yan, yung mga rare earth, ano nga, rare earth, kaya dito nilagay. Kasi processing. Maraming rare earth minerals dito.
1: Processing ba yung ano?
0: Oh, kasama Paxilica na yun. Eh, dito na lahat yung
1: dinosaur. From raw materials to finished product.
0: Dito lahat yun.
1: Diyan yan sa Paxilica, ganun ba yun?
0: Oo, ganun yun.
1: So, preparation ba ito?
0: Ay, binuksan na. Buksan mo.
1: Marami po ang
0: kailangan eh.
1: Marami po.
0: Pero ang ginamit dito kasi ano, critical minerals.
1: Critical minerals.
0: So, yung ibang term na ginagamit sa paggamit sa mga data centers, mga AI, rare earth minerals.
1: So, dagdag pa ang patakaran nito ay naglalayong magbigay na po na ng karagdagang pagkakataon sa mga investor upang mabigyan daw po ng mga impormasyon na proseso ng pagbabayad ng mga impormasyon na nakatutulong sa pagpabubuti ng proseso at pagbabayad sa mga mineral na makukuha. Oh,
0: kahit ano pa ang dahilan, ang pinakaano dyan ay manghinggan nyo ng
1: mga investor.
0: Tapos para mabuksan yung mga yung mga mabungkal yung mga minerals natin.
1: Critical mineral ang gamit nila.
0: Oh, critical minerals. So, ng copper, ng nickel. Nickel din sa atin, madami.
1: Nickel sa atin. Copper nickel. Sa iba. Sa Mindoro, ano ba yun? Meron sa Mindoro, meron din eh. Parang copper din.
0: Ganun din.
1: Oo, parang copper din.
0: Dito sa atin kasi, malaking yung dyan sa Berong.
1: Yung
0: di ba parang ano yan? Deposit. Third largest na yan. Maraming gano'n sa atin.
1: Deposit. Mineral deposit.
0: Oh.
1: Na makikita matatagpuan sa Palawan ay nickel.
0: Oo. Oh,
1: nickel ore.
0: Yun.
1: Yan po mga kapay makatropa.
0: Kailangan yan. At yung executive 122 na yan, sa tingin ko lang, yan ang gagamitin para magbukas
1: na
0: mga panibagong kabundukan.
1: Buwag-ibuwagin. Pero ito, kinokontest pa ito ha.
0: Dialogue pa sila.
1: Pero yung kasi dito sa atin, may special tayo yung PCSD.
0: SAP law.
1: SAP law. Mga kabay, mga katropa. So ito yung gagawin pong sa mga susunod na mga pakikipag-dialogue. Yung ELAC, membro ito nung isa pang mas malaking NGO.
0: Sa Manila, sa buong Pilipinas.
1: Yan,
0: nakalimutan ko yung binagita kanina.
1: Na kinukwestiyon nga itong EO 122 na ito, mga katropa.
4: Express Balita sa Umaga.
1: Ay, alas 1:48 na po ng morning. Sa balitang lokal na tayo, katropang Maya.
4: Balitang bukan.
0: Birahin muna.
1: Napapadalas na operasyon daw po ng Highway Patrol Group o HPG. Sa bayan ng El Nido, abay umaani raw po ng samot-saring reaksyon mula sa mga motorista.
0: Ayan, yung bang, talag muna sila sa El Nido. Talag muna, hayaan muna dyan sila sa El Nido para makabakasyon din. Tapos trabaho, pwedeng magtapisaw.
1: Alamin na lang natin.
0: Basta tapos na yung trabaho, wala nang problema yun. Tapos off-duty na eh.
1: Siyempre. Pero sabi nila, ha, wala silang oras kapag nagsagawa ng operasyon. Gabi man o araw, mag-o-operate sila.
0: Yo.
1: Yan kasi ang mandato nila.
0: Yo.
1: Pero tanongin natin, alamin natin, sa balita ni Katropong Bella, kung ano yung mga samot-saring reaksyon na natatanggap mula daw po sa mga motorista. Katropa natin sa balita niyan, Bella Mucha.
5: Umani ng samot-saring komento sa social media ang madalas na presensya ng mga tauhan ng Highway Patrol Group o HPG sa bayan ng El Nido, Palawan, particular kaugnay ng pagpapatupad ng batas trapiko at pagsusuri sa mga dokumento ng mga motorista. May ilang motorista na nagpahayag ng pagtutol at hiniling na magkaroon na lamang ng tanggapan ng Land Transportation Office sa bayan ng El Nido upang hindi na kailangan pang bumiyahe patungong Puerto Princesa City o Rojas, Palawan para sa pagkuha o pag-renew ng lisensya at mga dokumento ng sasakyan. Ayon sa ilang netizen, malaking pasanin umano para sa mga residente ang malayuang biyahe, lalo na para sa mga gumagamit lamang ng motorsiklo bilang pangunahing transportasyon. Samantala, may iba namang kumontra sa naturang argumento at iginiit na responsibilidad ng bawat motorista na magkaroon muna ng wastong lisensya bago magmaneho. punto ng iilan. Hindi dapat gawing dahilan ang kahirapan o layo ng LTO office upang hindi sumunod sa mga kinakailangan sa pagmamaneho, lalo na't mahalaga ang lisensya para sa kaligtasan ng motorista at ng iba pang gumagamit ng kalsada. Sa kabila ng pagkakaibang pananaw, kapwa lumutang sa mga komento ang panawagan para sa mas accessible na serbisyo ng LTO sa El Nido, Palawan. Samantala, hinihintay naman ang opisyal na pahayag ng mga kinakulang ahensya hinggil sa posibilidad na pagkakaroon ng regular na LTO services sa bayan at sa pagpapatupad ng mga operasyon ng HPG sa lugar. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
0: MSO Quezon, naglabas ng pahayag kaugnay sa pag-alinlangan ng mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak dahil lamang sa maling impormasyon. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran!
6: Binibigyang linaw sa ngayon ng Municipal Health Office sa Quezon, Palawan ang pag-aalinlangan ng mga magulang na ipabakuna ang kani-kanilang mga anak dahil sa maling impormasyon na nakikita sa social media. Ayon sa ahensya na ang mga bakunang binibigay ng Department of Health ay dumaan sa masusing pag-aaral at pagsusuri upang matiyak na ito'y ligtas at epektibo. Dagdag pa ng mga ito na ang ginagawang pagbabakuna ay hindi nakakamatay, bagkus ito ang isa sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga seryosong sakit tulad ng tigdas, polio at iba pang sakit na maaaring magdulot ng komplikasyon o pagkamatay. Samantala, pinapayuhan naman ang mga magulang na kung may pag-aalinlangan o katanungan ang mga ito tungkol sa bakuna ay magipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na health center upang mabigyan ng tamang impormasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
4: Express! Balita sa umaga!
1: Number one most wanted sa bayan ng Rizal, may kasong rape. Arestado na po ng mga otoridad. Katrapa natin sa balita niya, Dennis Chua.
4: Report!
7: Arestado ang number one municipal level most wanted person sa Rizal, Palawan sa isinagawang joint manhunt operation ng mga kapulisan itong August 25, 2026 sa Proper 1 Barangay Panalingaan sa Rizal, Palawan. Kinilala ang naresong suspect bilang 27 years old na binata, magsasaka at residente sa Barangay Panalingaan sa nasabing bayan. Ang operasyon ay pinangunahan naman ng Rizal Municipal Police Station katuwang ang Palawan Provincial Intelligence Unit, 4th Platoon 1st PMFC at Rizal MLET. Naresto ang suspect base sa warrant of arrest na inilabas itong August 17. Naong kasalukuyan ni Presiding Judge Pampilio Itulzala Jr. ng RTC Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan para sa kasong rape na walang piyansang inisyo. Samantala na sa pangalaga na ngayon ng PNP ang suspect para sa tamang disposition. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Kaleko, pormalapong na mahala sa ilang dating qualified third party na pinailalawa ng Power Source Philippines Incorporated. Katropa mo sa balita, Girlie Kadasho!
8: Pormal nang inako ng Palawan Electric Cooperative o PALECO simula noong August 22 ang responsibilidad sa pamamahala ng supply ng kuryente sa ilang barangay sa bayan ng Rizal, San Vicente at Taytay, partikular na sa Barangay Candawaga, Barangay Port Barton at Barangay Liminangkong na dating pinaiilawan ng qualified third party provider na Power Source Philippines Incorporated. Ang nasabing takeover ay isinagawa kasunod ng ng National Power Corporation na kanselahin ang QTP service contract nito sa PSPI. Sa Candawaga at Port Barton, ikokonekta ang mga lugar sa kalsulukuyang distribution system at Palawan Main Grid. Samantala, sa Barangay Liminangkong naman ay pansamantalang gagamitin ng generating unit sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement habang inaasikaso ang pangmatagalang power supply agreement. Ayon sa PALECO, layunin itong matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga komunidad. Yan ang balitang atin sa atin na Santon Gold Coffee Mix na kapag kapi ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho XFM News.
1: At sa uling bukso ng ating pambalitang lokal, mga motoristang may temporary plate, pinaalalahan ng ayusin na rawagan ang inyong mga dokumento. Katropa natin sa balitang niya, nag-IC Pakaldo.
4: Express Balita sa Umaga.
9: Pinaalalahan na muli ang mga motorista sa lungsod ng Puerto Princesa na agad na asikasuhin ang kanilang mga dokumento, partikular na mga gumagamit ng temporary plate upang hindi maabala sa kanilang mga biyahe. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng CTPNP at City Traffic Management Office o CTMO na mga checkpoint upang tiyaking kumpleto mga kinakailangang papeles ng mga driver bago bumiyahe. Samantala, isang motorsiklo naman ang na-impound kahapon ng umaga matapos walang maipakita ang kaukulang dokumento. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo. XFM News!
4: Express
1: apat na minuto na lang po, mga kabayan, mga katropa, bago po ang ikapito ng umaga.
0: Matrapangali, may reaction si 6948, nag-text sa akin. Hindi.
1: Ano raw?
0: Sorry sir, hindi ko po nakuha yung pangalan ninyo. Lagi ito nagtitext sa reaction eh. Mm. Sabi niya, Noto Mining in Palawan, si Jablong Krit-Krit lang naman ang gusto minahin sa Palawan para palto naman. Mm. Nagmura pa. Huwag naman tayo magmura ha.
1: Ano lang tayo?
0: Relax lang.
1: Relax lang ha.
0: Oy, happy birthday muna kay Ate Vivian Bondok! Ate Vivian!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday ha. Talaga naman ha. Tsaka yung kay Kuya Toto. Roland Fernandez, happy birthday kay
1: Roland Fernandez.
0: Oh, sige, Toto, yung Tagalus B.
1: Oh.
0: Nag-aayos ng ano?
1: Kabats ko yan.
0: Kabats ko yan sa electronics?
1: Pipisat.
0: Oh, pipisat.
1: Oo, kami ang first batch.
0: Ah, ba, talaga naman. Nag-aaral ako sa kanya ng electronics. Eh, kaso lang, tutulugan ko kasi wala kaya eh.
1: Oo, masalimuot kasi ang electronics.
0: Kaya. Nag-aayos ng TV?
1: Consumer electronics ang tawag sa amin.
0: Ayos, nag-aaral ka pala noon. Kabats ko pala si Toto. Magaling na mag-aayos ng TV ito sa Tagalus B.
1: Sila kasi yung nagtatap noon.
0: Oo.
1: Pala-absent ako eh.
0: Okay, yun lang. Ngayon, nandiyan sa San Miguel.
1: San Miguel siya. San Miguel, may shop siya dyan. Unahan lang ng elementary.
0: Oh, yan. Oh, yan.
1: Hi, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Batch
0: mo pala, ha?
1: Toto. Yeah. Fernandez.
0: Yeah. Doon sila sa amin nakatira dati sa Los Bay.
1: Los Bay yun sila nakatira.
0: Doon yan nakapusto yung sa amin.
1: Malapit sa inyo?
0: Doon mismo talaga sa bahay namin dati sila nakano. Doon yung shop niya.
1: Yung shop niya?
0: Noon.
1: Oh, okay. Oh.
0: Pero may ibang may bahay din sila.
1: Okay, nako, Ma'am Jane Argueles Paredes Hermoso, Lynn Crown, Evelyn Aragon Vicente.
0: Nagpapabati.
1: Boboy Pertos, good morning po.
0: Good morning daw sa kay Alin Guhilde ng Maying Isda.
1: Yan.
0: Ay, mga pisan kong mga Guhilde rin sa YouTube. Good morning.
1: Good morning, good morning. Nako, mga kabayan, mga tropa. Inyo na pong narinig ang mga balita nga nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
0: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bahay niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
0: Napapakinggan rin sa mansulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na, Pilipinas!
4: Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at muri
2: Moringa Oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: Check. Check, check. XFM Time, 7:08 ng umaga. At ang oras ay atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: mapalya. Pusa, pupusa. Morning, magandang umaga ho sa inyong lahat. Pusa, pupusa. Kumusta ang ating mga kababayan? Malamig ang panahon na doon. Pusa, pupusa. Ulan ba kaninang madaling araw? Diretso yung tulog eh. Pusa, pupusa. Morning, gandang umaga ho. Welcome dito ho sa XFM Palawan. Pusa, pupusa. Ka-XFM ka na ba? Pusa, nakikinig ka ba sa XFM Palawan? Aba, eh, huwag papahuli dahil naka-XFM ang marami. Dapat naka-XFM ka na rin. Morning! Gandang umaga ho sa inyong lahat. Ganda! Hello! Magandang umaga! Morning! Sa inyo po ang palatuntunang Bullseye! Malapit na konting tiis na lang, babalik na po si Station Manager Calo Villarosa. Dito ho sa palatuntunang Bullseye! Ika Gerald muna, Gerald Gales, dito ho sa Bullseye hanggang alas 9 ng umaga. Welcome sa atin lahat. Mga nasa Facebook, good morning. Gandang umaga ho. Mga nagko-comment ka agad na maaga pa lang. Salamat ka agad. Ha? I-share nyo lang po ha. I-share nyo lang para ho doon sa mga naka-Facebook na kagad at nanonood para mapanood din po ng iba. Share lang natin yung live natin. Ha? Alagad naman. Ang dami ka agad na kasubaybay sa live natin. Good morning. Ang XFM ay kahapon na binabanggit natin ay nasa 325, diba? 325,000 kahapon. Aray, 2,000? Ala, grabe naman, sang araw lang, 2,000 ang nadagdag. Grabe, oh. 327,000 followers na tayo. Aray, grabe. Salamat sa inyo. Bakit ganun pataas ng pataas talaga, oh? Bullseye! Bullseye! Marami, parami ng parami yung followers po ng XFM Palawan. Bullseye! Bullseye! Malayo pa, pero malayo na. Marami, ano? Bullseye! Bilis, eh. Bullseye! Thank you, ha. Salamat sa mga followers natin. 2,000 sa araw lang. Grabe. Bullseye! Bullseye! 327,000 followers. Alam nyo, ano yan, yung sa mga balita na yung ngayon, ang dami kasi mga balita ngayon eh, na sinusubaybayan, di ba? Sunod-sunod eh, una lagi XFM eh. Oo, oh, yung pong sa Mantika, di ba? Yung sa kay Kirit. Kay Kirit. Yung doon sa Tiktang. Nangyari aksidente. O, nandito lahat yan yung mga balita na yan. Mababasa nyo po yan dito sa XFM Palawan. Marami pa ng mga balita. Pwede nyo mabasa at mapanood. Basta naka-follow ka lang sa XFM Palawan. Diba nagtatanong eh, saan ba yung page na yun? Paano ba makita yun? I-type nyo lang XFM Palawan, okay? Bilis lang yan, XFM Palawan. Tapos, click nyo lang yung pong follow para maging followers na yan. 7:13 po na gabaga. Bullseye! Natin yung mga nakasubaybay kaagad, yung mga nanonood. Batiin ko kaagad kayo habang nag-i-intro pa lang tayo. Talaga naman, Bon. Tapos pakikontak si Sir Taliman, ha? Bullseye! Nor value din. Sir, ganda umaga po. Mabati naman po kami dito po sa Barangay Iran, Rizal, Palawan. Bullseye! Mga taga Rizal. Grabe, naka-XFM yan. Basta Rizal. Bullseye! Muna yung mga taga Rizal, Palawan. Salamat sa panonood, sa pakikinig sa XFM Palawan. Tristan Gulay, good morning ka, Gerald. Good morning, Tristan. Nick Eliasar, good morning po, Sir Gerald. Paramdam naman po ang panahon kasi mag-Bermant na uunga pala, no? August, September na. Aroy, ilang araw na lang ito, September na. Alagan naman ang bilis ng panahon. Kaya pala lamig-lamig panahon eh. Cecil Heredero, good morning po, Sir Gerald. Good morning. Robert Enriquez, pakibati naman po ako. Nanonood ng live mo, Sir Gerald, dito po sa Bayan ng Nara. Nakalabas na po ba ang bagyo, Sir Gerald? Okay, i-update natin kung nasaan yung bagyo na yan, ha? Alamin natin yan. Ano na nangyari dyan sa bagyo na yan? Bullseye! 7:14 ng umaga. Bullseye! Alexis Garciliano, pasyado naman kay Lola Muray, Sangilan. Bullseye! Lola Muray. Lagi ba nakasubaybay si Lola Muray? Bullseye! Bullseye! Lagi bang nakikinig? Bullseye! Bullseye! Sino ba yung lagi mong pinapakinggan, Lola Muray? Sino ba ang number one na lagi mong pinapakinggan tuwing umaga? Romy Gascon, good morning ka, Gerald. Good morning, Romy. Ray, Mayra V. Madarcos Gabinete, good morning po mga katropa. Good morning, Mayra V. Arjoy Badenas, good morning, Sir Gerald. Good morning. Alona Santino, good morning, Kagawa Gerald. Good morning, Alona. Good morning, Ate Alona Santino. Santino, family dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Gabinete, ganun din. No? Kasi nag-comment eh, Gabinete. Yan, good morning, ha. Maribel Gasita, good morning po. Good morning, Maribel Gasita. Yan. Sige, binabati ko yan yung mga lahat ng mga nagko-comment sa live natin bago tayo magsimula. Siyempre, ang ating pong palatuntunan muna, aba eh, kung kayo ay mayroong karamdaman at mayroong kayong sakit, gusto nyong magpa-check up, hinahanap ninyo yung mga naturopathic doctor, alternative medicine, yung healthy yung process ng paggamot sa inyo pong katawan. Oo, di ba, Mrs. Wow, dyan sa Inagawan Sub. May mga ganung paraan eh. Kahit sa China, sa Japan, hanggang ngayon nandoon pa rin yung practice ng ganun, yung mga naturopathic doctor. Yung mga alternative medicine. Ganda rin kasi yung mga ganung paraan. Yung mga unang panahon hanggang ngayon, nababalik at sumisikat na nga eh. Diba? Yes to Health Clinic para sa inyo. So, doon ho kayo pupunta para magpa-check up. Mayroon mga doktor doon, ha? Ano na pala ang update kay Baby Safety? Sino nag-ampon? Wala, mamaya update natin, ha? Dito man na tayo, Yes to Health Clinic, Nara!
1: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakal 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman

0: ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La, la, la, la, la.
1: Bullseye! Bullseye! Yan ha, sa munisipyo ng Aborlan, malapit lang ho kayo sa Nara. At iba pang mga barangay sa Abu-Abo, di ba? Lapit-lapit lang din naman yan sa munisipyo ng Nara. Check up po kayo kung meron po kayong mga nararamdaman sa inyo pong katawan. Yan po sa Yes to Health, Nara. Yung mga PWD ha, yung pong merong kapansanan, yung mga senior citizen, meron pong discount para sa inyo. Hatid ho sa inyo ng Yes to Health Clinic. At yung mga Santon user ha, diba may mga produkto yung Santon na talagang hinahanap at binibili ninyo? Napaka-epektibo kasi. Sigurado ho, hindi siya yung abutin pa natin isang buwan bago mo maramdaman ang epekto. Dito hindi. Pag inom at pag inom mo, mga tatlong inom lang, nako, ramdam mo na kaagad ang epekto ng Santon product na ito. Oh, yung pong Santon Vitamin C, kailangan ng katawan natin yan. Dapat mabilis na maramdaman pag iinom tayo. Pahaba ng isang linggo para maramdaman yung epekto ng mga produkto na ito. Ito, yung pong mga katikati, mga butlig-butlig, yung pong Santon Plus Herbal Soap, sabon na pampakinis, pampaputi at ang bango-bango. Ito talaga, paggamit at paggamit mo pa lang, yung bango talagang amoy na amoy mo kaagad eh. Napakagandang produkto ito, Santon Plus Herbal Cap, Herbal Soap, sabon ng Santon. Wala tanggal yan, yung mga katikati, butlig-butlig na yan. Mabango, paputi pa, Santon Plus, ha? Santon Plus Herbal Soap. Yung vitamins naman na Santon Vitamin C, ito para lagi kondisyon yung ating katawan. Hindi tayo yung sasakit ng lalamunan, sasakit ng ulo, uubuhin, mga ganyan. Wala mga papayagan na papasok sa katawan natin yan. Malakasin natin ang ating pong immune system. Basta Santon Vitamin C. 7:21 ng umaga. At syempre, batiin muna natin yung pong mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong pong araw ng Huwebes, August 27. Pero bago yan, syempre, ngayon yung emergency kasi yung oras eh. Kailangan mabilisan. Okay na? Sige, dito muna tayo. Mamaya na pagbati ha. Bullseye! Bullseye! Patuloy ho natin na sinusubaybayan yung pong nangyaring aksidente dito po sa Tinigiba National Highway. Banggaan po ng motor at ng oil tanker truck. Bullseye! Bullseye! May mga pagbabago doon sa tinatakbo ng proseso ng pagsasampa ng kaso dahil mukhang hindi na magsasampa ng kaso. Si Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2. Sir, good morning.
2: Good morning po, Sir Gerald. Magandang umaga po.
1: Yes, sir. Hindi na ho yata magsasampa ng kaso yung po mga pamilya, no, sir?
2: Opo, sir. Hindi na po.
1: Okay. Ano pong nangyari, sir? Bakit hindi na magsasampa ng kaso sila?
2: Based naman po sa mga footages na nakuha po natin, nakikita sa footages natin na may kasalanan yung sa motor na part po, sir.
1: Okay.
2: Kaya yun po, aminado naman po yung mga pamilya po na may lapses naman din po sa part na na.
1: Ayun, kumbinsido po yung tatlong yung mga pamilya nung pong tatlo doon sa nandahil po sa CCTV footage at sa dashcam na kanila pong napanood, nakita.
2: Opo sir, opo. Kitang-kita din po kasi doon sa dashcam po talaga.
1: Yes sir, okay po. Oh. So, nasaan po yung driver ngayon?
2: Bali po nung August 25 po, 9 PM na naman po sir, naka-uwi na rin po yung driver natin. And kahapon po, nag-usap naman po sila sa attorney po, sa legal counsel para sa settlement po, sa mapag-uusapan po nila sir.
1: Okay, so may pag-uusap na sa magkabilang panig. May pwede pa tayong ma-share doon po sa pag-uusap o baka mayroon pong hiling yung magkabilang panig, like yung pamilya, meron bang hiling sa kumpanya doon sa driver?
2: Bali sir, wala po kaming info po doon sa pag-uusapan po nila kasi between two parties po, hindi po kami pwedeng mag-involve po doon sa usapan. Antayin lang po namin, sir, yung magiging kasunduan nila, sir, na maibigay sa amin, sir.
1: Ayun, oo. So kung ano man ang nilalaman ng kasunduan, sa kanila na yon, sa kanilang magkabilang partido na tayo lang, nandoon lang tayo sa meron ng pag-uusap at hindi na magsasampa ng kaso yung PNP.
2: Opo, sir. Yun po.
1: Yung bang ganun pong proseso, wala ko tayong nalabag doon or kinakailangan mo nang ma-file doon po sa fiscal's office bago pa habulin yung kasunduan o kahit na hanggang sa pag-iimbestiga lang tayo at biglang papasok yung pong pag-uusap na magkabilang partido?
2: Hindi naman po natin pwedeng i-file po kung wala naman po tayong complainant po. So, naka-prepare lang po in case na magbago yung isip po ng pamilya po.
1: Okay. Marami nag-react bakit masasampahan ng kaso yung pong driver doon, nag-react yung iba eh. Nakita nila yung CCTV. Pero nais natin paliwanag kasi yun po yung proseso, no, sir? Kailangan at magsasampa ng kaso kasi mayroong batas para doon. At hindi naman sinasabi na pag sinampa na yung kaso, mali na kaagad yung driver. Di ba?
2: Opo, sir. Nakapalo po yun sa batas po natin. And hindi naman po tayo sa kapulisan ang magde-decide po ng kung ano po yung magiging, kung dapat bang kasuhan, sir. Dahil dadalhin lang rin po namin sa iskalya po para ma-examine po yung mga ebidensya, mga documents na dadalhin namin po, sir.
1: Yes, sir. Okay po. So sana maunawaan nyo ng netizens. Kaya lang sinisisi nila yung batas. Sabi nila, bulok talaga yung batas sa Pilipinas. Ganun yung mga reaksyon nila nung una. Pero nitong huli, medyo nakahinga na rikit pa paano kasi nga hindi na magsasampa ng kaso yung pong mga pamilya.
2: Opo, sir. Ganun po talaga.
1: Okay, sige. Sir, meron bang na-share yung pong driver kung siya po ay tutulungan ng kumpanya?
2: Naman po, sir, yung company po mismo, magbigay po sila ng representative na tutulungan po nila yung driver po nila.
1: Ah, okay. So malinaw.
2: Opo. Tapos sila na rin po ang magbigay ng, may kasama na rin po silang attorney and yung supervisor po ng driver kahapon po. Yung resulta na lang po talaga yung pinaka-inaantay po natin ngayon.
1: Oo. Hindi pala ito usapang driver tapos yung pamilya. Yung driver mayroon din palang kasamang legal nung pong kanilang kumpanya.
2: Opo, sir, may representative po yung company para tumulong doon sa driver po. Hindi naman po pinabayaan yung driver.
1: Okay. Yung truck po, sir, ano mangyayari? Release na rin yun.
2: Bali ngayon po, sir, nandun pa rin po sa area, sir, dahil nagkaroon nga po ng mechanical failure. Hindi rin po kayang itow.
1: Oo.
2: Yun po, sir, bali kung maalis po yun, possible po, sir, na ibalik na rin po sa company po. Oo. Pero sa ngayon, sir, nandun pa rin po, sir.
1: Oo, nandun
2: pa. Hindi pa rin maalis, sir.
1: Pero gaya po ng driver, yung truck release na rin sa party po ng PNP?
2: Opo, sir, opo.
1: Okay, sige, malinaw po. Oh. Sir, na biyahe na yata yung pong bangkay nung pong isa sa tatlo?
2: Opo, sir, sa San Vicente po, sir.
1: San Vicente. Yung pong dalawa, sir, mukhang ibibiyahe rin yata sa Araceli?
2: Opo, sir, hindi lang po kami nakahingi pang update kung kailan yung exact date po nila na ibabiyahe po.
1: Okay, sige.
2: Yung dalawa po.
1: Oo. Marami po naghihintay nung dashcam pero sabi ko yung CCTV sapat na, no. Hindi na rin yata, sir, no, isinapubliko yung pong kuha ng pong truck dashcam.
2: Opo, sir, hindi na rin po namin ilabas, sir, dahil siyempre po para na rin po sa pamilya po ng mga namatayan, sir, kasi siyempre po nagluluksa din po yung pamilya and
1: opo.
2: Hindi na po sana natin parang lalong may mga nagko-comment kasi, sir, sa social media na parang binabash pa nila yung mga namatay, sir, pero mga bilang sir, mag-ingat na lang tayo sa sir, sa mga pinopost natin sa social media dahil kawawa din po yung mga naulila, sir.
1: Kaya nga, sir, opo. Yung CCTV naman kaya nailabas para naman hindi i-bash yung pong mga sakay o yung namatay, ito namang CCTV para lang po makita kung sino talaga yung mali at tama. Pero yung CCTV, sapat na. Kaya sabi ko anong nakaraan, kahit hindi na yung dash kami, dito na sa CCTV, kontento na yung netizens eh. Kasi pag yun pa i-play natin, masakit talaga sa pamilya rin. Tsaka parang mas ano yung impact doon eh, mas kitang-kita eh. Sir?
2: Opo sir, mas mas manlulumo yung pamilya sir.
1: Ayan.
2: Kawawa naman po.
1: Okay, sige po sir. Marami pong salamat. Masasabi ba natin na case closed na ito pong usapin na ito?
2: Hindi ko po masasabi po sir, pero ginagawa po natin na maayos po itong kaso po. And yun po, pinakausap po namin yung both parties po okay. Na tungkol sa magiging usapan nila, maibigay po sa amin kaagad para sa updates po.
1: Okay, pagka natapos na yung pong kasunduan, halimbawa ngayong araw na nagkasundo na sila, meron ng permahan, then binigyan kayo ng kopya, case closed na, doon natin masasabi. Pero

0: Bullseye.
1: Yan po yung update.
0: Bullseye.
1: Release na yung pong driver nung nakarang araw pa, pati na rin po yung truck.
0: Bullseye.
1: Magamat hindi pa naidadala, turnover doon po sa Piesto, mabigat eh, hindi maitaw siya eh. Pero nung time na yan, awok pa ng PNP yun. Nung sabi nga, initial magkakaroon ng kasunduan at na-release na yung driver, release na rin. Ibig sabihin, pwede nang kunin, pwede nang galawin doon pong kumpanya yung pong truck na nasa gilid pa hanggang sa ngayon ng tinigiban.
0: Bullseye!
1: Nagaganap po pala ngayon yung pong pag-uusap doon po sa tatlong pamilya noong pong mga namatay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At dito po sa driver. At hindi lang basta driver. Ano po, nandoon din pala kasama rin po yung abogado, yung representative noong pong kumpanya kung saan nagtatrabaho ito pong driver.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para maganda yung pong kanilang pag-uusap at maging legal yung pong mga pepermahan nilang kasunduan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kahapon pa yata yun eh, di ba? Kahapon pa sila nag-uusap. Kahapon pa kasi naibalita eh, na hindi na sasampahan ng kaso.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pagka ganun ang balita, hindi na sasampahan ng kaso, may initial ng pag-uusap.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Meron ang pag-uunawaan sa magkabilang partido. Okay? Yun nga lang, kung gusto nating malaman kung ano man ang nilalaman ng kasunduan,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala na sa parte ng PNP yun. Liban na lang kung babanggitin both parties at magbabanggit doon sa PNP, ito po ang nilalaman ng kasunduan na pwede natin i-on-air, doon po pwede na maibigay ng PNP in public yung pong nilalaman ng kasunduan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At pwede rin kung halimbawa magsalita yung pamilya o kaya yung pong driver at mabanggit po, pwede. Pero sa ngayon, hanggang doon lang talaga tayo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi natin po pwedeng panghimasukan kung anuman ang ilalaman. No? Lalamanin po ng kanilang kasunduan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung nag-iisip man kayo na doon sa amount or kung papaano yung pagpapaayos, yung mga ganun, nasa kanila na po yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nasa magkabilang partido na yun. Basta merong negosasyon o meron pong kasunduan na ginagawa, o sana matapos kayong araw.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pagka natapos yung pong kasunduan at nabigyan na ng kopya yung pong PNP,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Saka pa magiging case closed ito pong nangyaring trahedya para ho doon sa pamilya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo, kasi bigat. Tatlo. Doon naman po sa naghihintay sa dashcam, hindi na ho.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba kahit nung tayo po yung nagpo-program kahapon, ang sabi ko nga, may dashcam na ibibigay sa atin si Sir Taliman. Di ba? Pero nung napanood, hindi talaga siya eh. Masakit talaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito na lang yung pong CCTV kasi sa CCTV medyo may kalayuan at hindi talaga kita yung pong pagsalpok dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tsaka yung pong CCTV na kumalat, doon naman makikita natin na kumbinsido naman ng marami na ayon doon po sa investigasyon ng PNP at doon din po sa salaysay noong pong driver, akma naman doon po sa napapanood nating CCTV footage.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At dahil dito, maaari pong kumbinsido na rin ano po, yung pong pamilya nung pong mga namatayan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na hindi na rin ho sila magsasampa ng kaso doon po sa driver.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi kung babalikan natin yung pong CCTV, tingnan niyo ha, wala pa yung pong mismong pagbangga nung pong motor doon sa truck, makikita na natin kagad, tignan nyo yan, panoorin ninyo ha, makikita natin kagad yung pong truck, yung likuran, pumreno na kagad, umilaw. Ayun o, oh, di ba, layo pa lang, nakapreno na kagad.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ibig sabihin, nakikita na kagad nung pong driver na merong paparating sa kanya, kaya malayo pa lang, mga ilang metro pa lang, nag-apply na kagad ng preno.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, at doon pa rin ha, sa linya, kumabig lang siya ng konti at nakain niya yung outer lane, pero yung outer lane at inner lane, pasok pa rin doon sa linya kung saan sakop ng oil tanker.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba?

0: pwede niyang halimbawa, kung halimbawa magkakasuhan, pwede niya itong gamitin na ebidensya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ito rin po yung naging paraan para magkaroon ng kasunduan at pag-uusap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na hindi na nga magsasampa ng kaso. Tapos doon po sa ating mga babayan, mga netizens natin,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakikiusap po tayo na kung po pwede, huwag na ho nating i-bash yung pong tatlo kasi wala na po yun. O, binawian na po ng buhay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag na natin pagsalitaan ng masasakit, ng hindi magaganda kasi yung pamilya po na babasa, nagluluksa po yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang pamilya. Diba, yung mga kaklase niya, yung mga estudyante po ito. Kita nyo, diba, nung pong pagpunta pa lang doon ng mga estudyante, doon po sa Junior Funeral, talagang emotional din yung mga kaibigan, mga kaklase, umiyak din po talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit sila, nagluluksa rin po yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak, pamilya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siguro, doon sa iba pang mga kabataan, yun na lang, katulad kanina, yung payo po ni Sir Taliman, na kung po pwede, mag-iingat tayo sa pagmamaneho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Para hindi tayo madisgrasya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? 7:37 ng umaga. Bago tayo mag-commercial, saglit lang ha, babatiin ko muna kayo. Sa nagko-comment sa live natin. Jane Argiles Paredes Hermoso, good morning po. Patropa Kagawa Gerald. Good morning din, Ma'am Jane Argiles Hermoso. Gerald Pilipa Alan. Serda, nagandang araw mga katropa at Kagawa Gerald Gales. Morning. Bebe Rose Isogon, wad, tanong lang po. Ano po balita ng alawan sa mga bata? AK, subukan ko mamaya ha. Tawagan natin si... ano bang pwedeng tawagan? Si CIO? Yung tagapagsalita ng city government? Pwede ba natin matawagan yun? Wala pa ba? Hindi pa rin nakakatanggap ng 3,000 pesos alawan para sa mga estudyante? Pero ayos na rin ba yung online bank ninyo? Meron ko ng application? Gumagana na ba yung online bank mo sa cellphone mo? Ronald De La Torre, good morning po. Gerald, good morning. Umaga sa inyo. Okay, magko-commercial muna ako. Tapos magbabalik din. Mabilis lang ito. Saglit lang ha. Saglit lang.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop,
20: Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: at babalik ang Bullseye! Bullseye! Tayo sa Bullseye, XFM Palawan, ka Gerald Gales. Roy, sa mga papasok, oh, napit na mag-alas 8 ng umaga. Baka ma-late kayo. Eh, alas 7:48 na ho ng umaga. Mga estudyante na papasok ng alas 8, Kahan ninyong gumisig. Ano, naghahabol kayo ng oras para kayo natataranta. Kahan ng tulog. Mga alas 8 pa lang ng gabi. Ang estudyante yun, hindi makatulog ng mga ganong oras. Tapos gising mga alas 6, prepare na kaagad. Alas 9, alas 8 ang pasok. Alas 6 pa lang, kumikilos na. Para pagdating ng mga 7:30, hindi na, ano, hindi na nag-aapura. Diba? 7:28 ng umaga. Okay, mga nasa live natin, batiin ko rin kayo, ha? Bon, pakitawagan daw, Bon, si Ma'am Remy Beltran ng CSWD. CSWD. Maricel, Kurib, Tampos, Yardan. Salamat, Maricel. Grabe, oh, dami nagsishare ng program natin. Salamat, ha, sa inyo, ha. Morning po, Sir Gerald. God bless po sa inyong programa. Salamat po. God bless din po sa inyo, ha, Maricel, ha. Okay na po, Wad. Matagal na po, okay. July pa. Aray, July pa lang po, inayos na namin, Wad. Sabi ni Ma'am Bebe Rose, isogon, mukhang ito'y sa 3K, ha. Susubukan natin mamaya, ha, sa mga huling bahagi ng ating palatuntunan. Kahingi tayo ng update. 3K, oh, city government, ninahanap na nila, kailan daw ibibigay yan? Patapos na yung August, oh, nakapagsimula na ba, nabigyan na ba iba? May mga naghahanap hanggang sa ngayon. Ba't may bigay na para mapakinabangan na ng mga estudyante? Bibili na ng mga gamit yan, oo. Ulysses Base, good morning, Kat Gerald. Good morning, Ulysses. Salamat sa pag-comment, ha. Noel Tandeg, good morning, Kat Gerald. Watching from Barangay Osmeña, Araceli, Palawan. Yan, Noel Tandeg, dyan sa... Tama ba? Tandeg. Noel, dyan sa Araceli. Osmeña, Araceli. Good morning. Buboy Puertos, good morning, katropang Gerald. Good morning, Buboy. Abdon, Mylin. Abdon, Mylin. Morning, listening po, Westcom Road. Morning, morning. Morning, Kat Gerald. Sa wakas na clearing na rin po ang mahihigpit na daan dito sa Sitio Naunaw sa Port Barton, Palawan. Sana huwag ulanin. Okay na rin. Daan dyan, ayos na. Diyan sa Sitio Naunaw sa Port Barton daw. Okay na ba biyahe dyan? Makabiyahe na? Sabi ni George Lee Cardihon. Interview si manager. Punta muna natin si Baby Septi. Nag-turnover, eh. Pakita muna namin sa inyo, ha. Meron pong mga nag-donate at patuloy pa na nagbibigay ng tulong para po doon sa baby na nakita sa septic tank. Oh, ang dami hong nagbibigay. Meron pong diaper, meron pong mga damit. Gatas lalo na. Oo, gatas galing talaga sa nanay. Yun ang pinakakailangan, eh. Oh, kailangan gatas ng tao. Yun talaga, kaysa gatas ng... yung mga powder milk. Yan. Yung inyo pong nakikita ngayon, yung pinapakita namin, ha, mga damit po yan, pang baby talaga yan. Sakto talaga, pwede na kaagad magamit. Yan, tinitignan namin, ha. Yan po ay galing po kay Ma'am Maria Camille Jessica. Yan, Ma'am Maria Camille Jessica. Ma'am, maraming salamat, ha, dito po sa mga damit na ito. At nung pong makuha, maibigay, tinakbo na kaagad. Ay, tinakbo. Ibig sabihin, dinala na kaagad ni manager doon po sa baby.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman si manager, tulong lang ng tulong ng tulong yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan o, tignan ninyo. Naibigay na, di ko lang pong sa barangay hall ng barangay Mandaragat doon dinala o doon mismo sa ospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oras na ba ng dalaw? Pwede nang madalaw, mapuntaan si baby? Tignan mo, ito po, meron pong ano, may barangay health worker na inabutan si manager ng mga damit na ito para po ba ibigay na kaagad kay baby at magamit na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, no? Pakita natin, Bon, yung ano, yung interview. Turnover, pag turnover ni Calloway. Yan, no?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Hanggang anong oras po kay duty?
3: Ang sabi po ni Cap, may kapalit ako ng deporlance.
2: Deporlance?
3: Okay.
2: Tapos, balik kayo po yung magpapantay doon sa bata?
3: Yes po.
2: Okay. Naka-duty na kayo nakalaan?
3: Opo.
2: Ano po yung sitwasyon ng baby?
3: Okay po. Malusog naman po siya.
2: Malusog? Walang lagnat? Walang ano?
3: Wala.
2: So okay lahat? Sige.
3: Noong unang araw po, nang napulot ni Kagawad, bumandag yung bata doon.
2: Okay.
3: Kasi pinumpahan siya dito, siya ang naunang nabubungagan. Kami po nag-atid sa
2: ako. Okay. So after, ayun ba gumaling, ano yung usapan doon? Saan dadaling yung
3: mata?
2: SWD.
3: Yes, po.
2: May alam ka ba kung paano? Kasi marami yung sumakampon, proseso?
3: May proseso po, applyan po yan sa
2: CSWD. Sa CSWD?
3: Yes, po.
2: Kung sino yung gusto mag-ampon, pwede naman.
3: Apply po, pero maraming proseso po. Mayroon pa po yan sila sa tinatawag na mag-seminar pa po yun sila ng adoption.
2: Adoption. Pero pwede naman.
3: Pwede naman po.
2: Pwede naman. Okay. Yung nanay wala nang habol?
3: Hindi pa po namin nakilala. Hindi pa po namin na...
2: Ibig sabihin wala na siyang habol kung aling buhay pa?
3: Ay, po. Kasi si SWD na po ang
2: nag-adoption. Siniwan niya na, di ba?
3: Yes po. Kaya po magpakita si
2: SWD. Over lang namin to.
3: Yes po.
2: Bata. Asa ba ito sa kanya? Hindi pa nasuot ito.
3: Dami siya ka.
2: Oo.
3: Ang baby talaga.
2: Baby, ano?
3: Ay, baby sa kanya.
2: Kasi ano?
3: Yes. Kasi. Alam mo siya magkantag din siya.
2: Ha?
3: Kantag ng bako.
2: Ito na kasi. Marami ka ba? Ay pa ito?
3: Yes, sir.
2: Marami ka na lang dito.
3: Thank you so much, sir.
2: Also.
3: Malaki po lang po ng kay baby.
2: Doon sa mga nag-aabot ng tulong, pwede naman ha, basta't idaan na lang dito.
3: Pwede
2: sa barangay.
3: Opo.
2: Sa para kayo na lang tutulong.
3: Okay. Pwede rin po kay Kapi.
2: Diretso.
3: Opo.
2: Ano po masasabi niyo sa mga kababayan natin na nagbibigay ng tulong sa bata?
3: Sa mga kababayan po natin na nagbigay ng mga tulong sa mga sa bata, maraming salamat po sa inyo. Sana po si Lord na lang po ang bahalang magbalik po sa inyo ng sik-sik-lik-lik po.
2: Okay.
3: Thank you po Sir Louis po sa ngayon na bigay sa inyo sa amin ng mga damit na ito ng baby.
2: Okay. Thank you, ma'am.
3: Thank you po, sir. Okay.
2: Salamat po.
0: Oh, yan ha? Sa barangay pala pumunta si Manager Calloway para ho i-turnover yung pong mga damit, mga tulong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Manager, hindi na magkanda ugaga to. Dami nang tinutulungan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga damit po na pambata, ibinigay po kay Manager dito po sa XFM. Tapos dinala niya na rin kaagad doon po sa barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para magamit na. Ano ni baby yung pong mga dinonate, mga damit. Pero maliban dito ha, kasi may iba, doon na lang po, maganda, pwede nyo pong idiretso doon po sa barangay hall. Iniipon po doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe yung atensyon na binibigay ngayon kay baby safety. Ano bang magandang ano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Septic tank kasi siya nakita. Huwag na lang ganun. Baby girl na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Daming ano ngayon, ang daming mga nagbibigay ng tulong sa kanya. Oh. Swerte niya, buhay siya, tapos swerte niya, ang dami nagmamahal, ang dami nagbibigay, nagpapaabot ng tulong kagad sa kanya. Tapos ito pa maganda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang dami rin na gustong mag-ampon dito kay baby girl.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, ito nga yung CSWD, tinatawagan ko rin sana si Ma'am Remy Beltran para malaman natin anong proseso. Kasi dami daw, natatambakan na rin tayo dito ng mga chat, ng mga text. May mga tumatawag pa na magpapatulong na ampunin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tanong kasi doon, ano ba ang paraan at proseso ng pag-ampun? Diba? Sa sanggol. Yan. Ang makakasagot nun, yung pong CSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ano yung paraan? Kasi sabi, ah, maraming mahaba, maraming proseso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano na, yung sa dami-dami na gusto magampun yan, tatama rin na pagka ganun mga word na bibitawan natin, mahaba, maraming proseso, hirap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Proseso po ng pag-ampon sa Pilipinas, batay po sa RA 11642 at RA 8552. Ang pag-ampon ngayon ay pinamamahalaan po ng
1: Bullseye! Bullseye!
0: National Authority for Child Care. Ito pong ahensya sa ilalim po ng DSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino po ang pwedeng mag-ampon sa bata doon po sa sanggol?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige po, tawag-tawagan lang natin na sa ano po sa CSWD, baka nakikinig po kayo ngayon, pakisabi kay Ma'am Remy Beltran na tinatawagan po namin siya. Paliwanag niya lang po kung ano yung proseso ng pag-ampon. Oo, kasi dami pong mga ano na, mga lagpas 50 na itong nag-chat-chat sa atin. Gustong ampunin yung bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Marami na. Oh, marami na dito mga nag-chat-chat, mga nagko-comment pa nga doon. Dami.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ma'am Remy, pakitulungan po ha na maipaliwanag natin ano yung proseso para masimulan na rin po ng mga gustong mag-ampun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga staff, alam ko marami yung staff ng CSWD. Baka merong nakikinig ngayon, pakitawagan nyo na lang si Ma'am Remy. Pakisabi, tumatawag tayo sa kanya. Yun lang, maipaliwanag lang natin sa tao kung paano yung proseso ng pag-ampon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino ang pwede mag-ampon? Ito sana siya, sana yung mga magbabanggit ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una, dapat nasa right age. Ilan taon ba yung dapat? Yung nasa ustong gulang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 21. Oh, 21 years old.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam nyo, 18 ha? 21 years old. 21 taong gulang pataas yung pong papayagan na mag-ampon sa bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi rin po bababa ng 16 na taong gulang pagka
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi bababa ng 16 na taon ang pagkakaiba ng edad sa aampunin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat yung aampunin mo pala nasa 16 years old pababa. O, sige, nandito tayo sa sanggol eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun pala yun? Pag 17, hindi na basta-basta maampun?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 17 years old, dapat 16 years old pababa lang pala?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tamo na. So, dapat talaga CSWD, CSWD ang nagpapaliwanag dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May sapat na kakayanan na magpalaki at magsuporta doon po sa bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O doon sa mga gusto po mag-ampon, check ninyo, mayroon ba? Mayroon bang kakayanan na magpalaki at magsuporta sa mga pangangailangan ng bata?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito pa, may mabuting asal at hindi nahatulan ng krimen na may kinalaman sa